0: Sa ni kini bang palas sa communication office ako pa di magamit.
1: Limang ka kada adlaw.
0: Kada adlaw mag video.
1: Oh.
0: Unya mayra bag sa Pilipinas mag video kato pang alan ultimo dito sa abroad mag mag video ni sila.
1: Mag video video.
0: Di ba nakita nimo tong gigukod og ilungga nga
1: sulungi bitaw.
0: Anti Claire, Anti Claire. Ipalabas mo si President mo si President.
1: Unya.
0: Rodney Duterte.
1: Megaphone pa lang gani ito, daga naman gani. Anyway, mga katropa, no? Mag-bricks na mga katropa. Ato nang ipadayon katropang bricks, no? Sa inyong mga reaksyon, may kalabutan ini. Kay karoon na bang panahon na? Doon na po'y tawag aning diha lang yapon silingan, no? Sa kaning Balay Kalinan Housing Project sa Barangay Talomo River, Kalinan. Kalinan District, mga katropa. Doon na lang po sila bago na po diha nga housing kuan project, no? Nga gitukod ko na matod pa nga doon ay 121,378 square meters lahi ni ngayuta ha gidonar ni sa Braya Homes Incorporated isip kabahin kini sila nga socialized housing compliance ko na matod pa
0: Braya
1: Braya no Braya Homes okay
0: parang bilyar man gihapon siguro katro pangalan
1: Braya B man letter B R I A no Braya
0: Braya di so, kay kung gihapon na sa
1: kay bilyar lang gihapon na
0: bilyar gihapon ng mga projects
1: oo ko dapat Braya siguro no
0: dili Braya B boy
1: boy
0: R I A
1: pero ang meaning siguro ani nga Braya dili lahi no pero bilyar lang gihapon ni So, ato ni isgutan mga tropa ha, kay diha sa Kalinan Riverside na intriga rin ng mga tao, mga tropa. Nindot tayo na po yan, diha. Pwede pala manguha diha, giyuta mga tropa ha.
0: May mo na gining, instead nga ang Agdaw sa una himong syudad, Murag Kalinan may mahimong syudad.
1: Murag Kalinan ang mahimong syudad, maunhan ang turil ani.
0: Maunhan
1: ang turil sa Kalinan, kaya dinahan ang nga tukol ng mga high-rise building. Kalingan na namo na. Pintar naman tapit na mo ha. Okay, mabalik na mga tropa sa topon ng mga sukin ti Paminaw. At ang ninyo mga tropa kay Basin og kanang magpatawag na po niya sa mga pagbalik ng katropang Bricks. Huwag na po tayo mapakapihan karon. Kagapon si taga New Valencia. Basin ka, taga-asa na po ni New Carmen na po siguro ang makapakapihan eh.
0: Anyway, depende mabalik sa kinsa ang magpugi og tawag.
1: No, kaya na yung tagtawag mga katropa. Sa sunod na po na tayo mga raffle-raffle din mga katropa. Pero karon sa mga caller ta. Ang kami na sa tuwa dito, huwag karong mga katropa ha, sa radyo. Labi na dili sa may illustre, di na siya magpa-ila sa ere, pero ni PM sa kuwa dili mga tropa nga, naglanog-lanog, radyo dili yung paminap. Dili ni puno, radyo yun. Karaan mo itong puno. Kanaganing karaoke, asa tawag na? Kanang
0: puno may tawag na sa una no? Katropa.
1: Kanabang
0: kuwan? Para sa gamiton para sa sayawan kaniya to.
1: Oo, kuwan siya katropang Bricks sa white lady ni. Kaluwa ni puti on yun siya. naminaw karon. Oh, kasi tip kanato. Unya atong isgutan mga katropa ha. Kay kadungdong ka mga katropa atong isigwin niya ano, kay ang kagamanan sa Pilipinas unya atong istoryahan kay nangutang kini mga katropa kun sa atong ikasulti ni ni. Kadungdong ka atong nangulata diya sa Kalinan katropang Bricks. Nga giingong pulis kuno ang tawag kaning involved. Unya ni dineman to ang Kalinan nga dili daw to pulis. Ani ang istorya dili to pulis nila. Ayaw i-deny nga dili to pulis kay ni gawas karon pulis UDI. Dili lang sila ha.
0: Dili lang sa Kalinan nga pulis.
1: Dili lang sa Kalinan nga pulis. Okay, so pwede ni pelanog kaso mga katropa kay kinirabad ang pulisan sa diyang ako ning na kuha jud ang iyaha yung pagkakulot aning iya nga buhok mga katropa dili ni kulot buhok ha kulot-kulotok lahi mo pa na no kulot buhok mga katropa kay bisag naa ni siya mahiligon po ni kay mahiligon ni bisag naa kalipin magita po yung lain
0: oy katropa mahiligon mahilig din siya nga maghimo gamay pamilya katropang alam
1: oh. Muna nga masuko ni Tagong Bayot! Kabarakon ako! Anyway, mga katropa, ito nga aligatan. Oh. Sigwila na sa tuwang mga isgutanan. Break ko na ta sa tuwang The Secret of Health. Kaupan na ito niya si Doc Remily Tuuy. Stand by. Alas 8:05.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
7: The Secret of Health.
6: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available o

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayo kabalaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, semento, bugas ug construction materials. Safety, paspas ug garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras ug gustong kahimtang ang inyong mga produkto ug kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo ug pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May ug Danny De La Cruz. Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Kadayawan, facts and trivia.
2: Kadayawan! Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bullseye! Bullseye!
4: Alright, nabalik na din mga katropa sa tuwang katulunghog na sa tuwang nga programa nga Bullseye. Una kita mag-isgot sa tuwang lepod nga isgutanan katropang Bricks, no? At nangi, karong tool na ni katropang Bricks ni nga tuwang sa SM Premier, ha? Maliog ko sa tuwang SM Premier si Atangan sa tuwang mga katiling
5: radio. Marag nakaubo ko kay nakahigop ko kape.
4: Ako nang ituyo nga ikaw mabasa na katropang Bricks kay para kini ako ang kape nga bagong nga gitimplan na to karong mga katropa.
5: Bigwasa na po na ron.
4: Ikaupat na ako ni. Arimang kay na kanang gihatag ni Kuandya, gipadala sa tuwa rin ni Marvin. No, gikan kang Doc Reminito, oy. Wala na ako nagidala sa balay, kaya ako rin makahurutan. Driro na sa konsulod.
5: Paibalo na to karon sa itong mga kaigsuna, no? Labi na sa katong gustong magnegosyo, gustong doon ay income nga ilang magunitan, mawiran, kadadlaw. Di ay mga pamaagi, oh. Pinagi sa Kadayawan Festival, Kadayawan na Dabawinyo, dili lang ni piyesta o celebration nining tuiga. Kiniusab, giisip nga panahon sa pagpagnegosyo or business, koneksyon o bagong oportunidad. Gihagit karon ang tanan nato nga makaigsunan nga moapil sa Kadayawan Business Expo 2026. Karon na kining Agosto 17 ngadto na sa 19 nahimutang sa may SMX sa Convention Center SM Lanang Premier, Davao City. Libre ang entrance og abli kini kada adlaw gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabi. Sa mga pizza ni nga itong gisigutan na August 17 to 19. Usakin ni ka perfect nga alang ato sa mga retailers, pamaagi alang nga sa mga retailers, wholesalers o store owners. Tungod kay din eh, madiscover ninyo ang mga local brands, mga high quality, di kalidad nga mga produkto direkta sa mga manufacturers. Deal na mo, parang pwede nimo ni nga ma-wholesale o ma-distribute. Makadigosyo na mo. Doon na mo yung income nga madawat sa matag-adlaw.
4: Ang kanilot anak ay usahay magod, watag-hibalo natin opportunity ba? Sa ka lugar nga mo. At ito ta, niya tapos, magunahon na tagun siya ito ang mga kagita-gitaan po hon. Watag-hibalo na ay mag-offer siya mo dito mga katropa o kanaganing, pwede ka na eh, mag-tie up ta.
5: Sibintin man yun, no? Sibintin, samantang pizza karon, pizza dosi naman.
4: Pizza dosi
5: naman. So next week na ni.
4: Next week na.
5: So, mark your calendar red, kay para nga di ninyo malimta ni, kay sayang ang oportunidad. Oportunidad kini mga igsoon. Kato mga mahiligon og negosyo, mahiligon nga dunay kwarta gyud da murag sa puton kung waisod ang bulsa katropang alan abi sa kinsa naman pud siguro katropang alan ug di ka heblaron lagi mahayblad jud ka kung wa kay kwarta
4: makaingon lagi ta mga katropa og maro man ta ni among kalipay unta ba gihikaw ang jud ni sa kahigayunan pero lihok tao kay tabangan ko ikaw alam ra di ba
5: manang ingon ba nga makaingon ka ba nga ano wa man ko na anak ni Dr. Remilito oy
4: tigtilaw lang kun ta ko og
5: ano wa man ano wa man ko na anak ka og kanang CEO
4: malay mo ikaw mahimong CEO
5: paano ba ni uso karon no anak ng CEO kana mga kon mga drama katong mga anak
4: CEO naman so anyway, at tagabalo mga katropa nga si nabito tayo amigo bitaw mga katropa kaumana nato karon CEO naman. Pwede makamahimong CEO. Pag tukod o ka ng negosyo ni mo nga bisag wala pa yung produkto, o niya tapos magpararistro ka sa DTI. DTI.
5: Sa SEC, Securities and Exchange Commission.
4: Magparistro ka sa SEC, niya magparistro ka sa DTI sa imong kaniganing negosyo bisag wala pa yung produkto, o niya magkuha kag business permit.
5: Pagkuha CEO, declare kang CEO si mo sarili. Yeah.
4: Butangan ni mo dito, CEO, ikaw.
5: CEO ka na.
4: CEO na ka, di ba?
5: President na CEO pa.
4: Saan may magbuot ni mo? Wait lang mga katropa. Og, Dre, klaro nyo ganyan mga katropa. Ay, nalang mo pag CEO, inom na lang taan ni mga katropa ni kape, ngagikan po sa mo ang CEO. Ang Santon Gold Coffee
5: Salamat
4: Mix.
5: Salamat nyo kayo mga katropa kay natay CEO Dre nga si Dr. Remilito Uy, President CEO sa kuan na Yes to Health Incorporated og sa XFM Network Philippines. Ngano? Gumikan kay nakamugna kini siya. Pasalamat kay tanga gipadala sa langit diri sa kalibutan. Para nga makamugna, makahimo og mga pagtuon para sa tuang maayong panlawas.
4: Kana,
5: importante ba kay tagdo nato niya to maayong panlawas no? Maligo maganita kay maulaw ta manimaho ta. Kini pagkahang lawas nato kung ngutngut, nagngulngul ka to pangalan di ka mag di ka mangitag pamaagi di usaw ni mga pagtambal.
4: Niabot na ng sakit sa tuwa, gumikan kay wala nakapugong atong lawas.
5: Ang
4: atong lawas, magod mo, pinaka the best nga healer siyang kagulingon.
5: Weak ang imuhang immune system.
4: Yan, Muna ang trabaho na ito karoon mga katropa, muna ang gigama ni gigikan sa Yes to Health Incorporated na itong mga produkto, labi na sa Santon Plus Gold, kay para butangan niya dipinsa itong lawas. Kung nanay mga medyo ikomponin niya, iatong taktakon diya sa imuhang lawas mga katropa nga, mabalik ito yung immune system manindot.
5: Natun-an katropang Alan nga gikan dai sa mga prutas, mga tanom, maayo dai ning nada ni maayong epekto dia sa tuang pagprotekta sa maayong lawas nato.
4: Ayan.
5: Karon, base sa pagtuon ni Dr. Remilito Uy sa Yes to Health Incorporated, ang mangustin.
4: Yan, number 1.
5: Usa dai kini ka antioxidant. Abunda kini sa antioxidant.
4: Abunda sa antioxidant.
5: Karon mangutana ta kining mangustin asa ni makita sa mga produkto sa Yes to Health. Diri karon sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Na diha sa ato ang sangkap.
5: Kung kape ang atong isgutan ha, sa Santon Gold Coffee Mix naa ni siya, apil ni siya karon sa mga sangkap mga katropa.
4: Luto
5: na gyud. Unya dili na ni dili na kakinahanglan nga musaka gumikan kay gihimo na kining kape.
4: Di na ka pwede manungkit sa musilingan kay pagkuha lang ka ng duha ka bunga sa mangustin kay nanadiri sa itong kape.
5: Gawas nga antioxidant, abunda kini sa antioxidant ang mangustin, abunda pa sa anti-inflammatory.
4: Inflammatory.
5: Makapareduce kini siya sa imong inflammation o nagsuporta sa imuhang unsa? Immune health. Immune system. Kinahanglan ligo ng imong immune system. Kay kung ligo ng imong immune system, kanang mga mangut-ngut di hawa na na.
4: Mone siya ang muhil siyang kagalingon pag ligo na itong lawas mga katropa.
5: Siya may natun-an diri karon nga nasagol aning ito ang Santon Gold Coffee Mix. Nga dapat, ug mone dapat, ug kinahanglan na itong inumon. Kini mao ang kamunggay. Kaya makita nyo diha karon sa inyong bukaran. No?
4: Ang kita na diri mga tropa ng ang granules sa kamunggay na nao.
5: Nako silingan ka tupang alang gipasagda naman niya ang iyang malunggay oy nga. Tapos gikatayan na lang kay nang bagon-bagon akong ingnon ako ang pagumangko lagi nga putlar go nabi kay basi latayan hinuntag siya bitin ani diri.
4: Latayan naghandulukay.
5: Latayan ta diri handulukay ni kining gitawag nila utu-utu kay di ta kaptan ani gahapon ba utu ra kita kutob
4: kasagaran ang kasagaran ang kanang handulukay di ka tropa break tinod na kana mapakang utu-utu utu ra kutob.
5: Kakuto.
4: Di ka magtagalaon na. Malampas ang kagalaon na, survive ka. Nabiktima ko ng kamunggay, ka ng lulukay.
5: Pareha mo kulor.
4: Parihag kulor. Oh,
5: green.
4: Nagamay palang to habag. Ang lulukay mo mga tropa, lapad na ka ng driyo.
5: Kanang liog.
4: Dili na siya poisonous, pero makuratan niya po. Ay, bitin ko na.
5: Bitin ko na. Mapakang ka... hilak ko kay kampakag lamigas kada pang bitin.
4: Nangutlo ko kamunggay ka tropang bricks ba nga dagkog palwa nga ko ang gikuan gikuha nimo na kong asawa nga kanang gagmay palwa kay lami da tong bag-o pa nga kuno kanang dahon. Unya kay dagkog palwa man ako ang gikuha kay gusto na ko lagi kanang kuan pod kanang dagdahan nga daghan po kayo guhay. Tinga ako sa isa ka palwa sa kining kamunggay. Bugat man.
5: Napila na ni mugga kuan dito, napila ni mugga gunit ang bitin.
4: Pas talaga yung asyaka na kung may gani kay halulukay siya. Kaya alam ako halulukay god, no? Pero masyaka.
5: Bitin god. Muna mga kaigsunan, lesson learned na siya katropang Alan nga di na ka magsakasaka na punuan sa kamunggay. Muna,
4: lisod. Madisgas siya pa ka.
5: So din ay karon sa Santon Gold Coffee Mix sa apil diha karon ang malunggay. Gihulos na ng daan, gikat-kat na sa Yes to Health Incorporated, gihulos na ng daan. Unya, gipowderize na ng daan. Muna ginasagol karon sa Santon Gold Coffee Mix. Unya, unsa may epekto ani sa tong lawas?
4: Ana.
5: Ha? Abunda kini siya sa nutrients sama na lamang sa mga bitaminang A, bitaminang C, ug vitamin E.
4: Oh.
5: Apil na usab diha ang calcium,
4: oh, ug ang A, iron, like ni abais, unya vitamin C ni kabambangan. Roger kabambangan. Naminaw daw siya karon sa katulogon na.
5: Vitamin E. Espanyol.
4: Ibano.
5: Espanyol or Ibano. Doon ay calcium ug iron.
4: Ayan.
5: Mone say, makuha ni mo, matiti ni makaroon, gikan sa moringa, na naakaroon, content aning atong Santon Gold Coffee Mix. Unya, maayo kini siya, nagasuporta kini siya sa pag-regulate sa imuhang blood sugar.
4: Ayan.
5: Delikadong blood sugar, kung taas ka blood sugar, kay diabetes imuhang abuton diha.
4: Oh, yan,
5: pag once nga masamad ka, tinuig maayo, katropang alan.
4: Oh.
5: Mm.
4: So, ipapin yung kaluton kay Happy Tanayo, sama dapat.
5: So, kini kung doon na kay diabetes, isa lang ipadulungan ni mo, ani, di, padulong yung kag, kumahulog, di ka mahulog, tambog yung ka.
4: Lahat na ba ni mga doktor na ba, pag agi mong diabetes na sa kanang acute na, nasa imong tiil, ang solusyon, putol.
5: Putol. Una, nagkalubong imong tiil. Buhi pang lawas, pero ang tiil, putol na. Patay na.
4: Na lang kag goodbye, my friend.
5: So, ba ni mga kaigsunan ko, abunda ta sa mangustin, abunda ta sa moringa, coffee. Kaning coffee, mga kaigsunan, dili ni siya dautan para sa atong lawas. Ato ni pasabot sa inyo, ha? Kay, naghatag ni siya karon sa pag-booster, nag-increase kini siya karon sa tuang alertness. Kibali na yung mga luyahon ng mga tao, painuman ng kape. Di ba? Ma-alerto na. Tapos, nagkatabang kini sa imuhang cognitive function, ang kining coffee. Karon, plus metabolismo, doon ay contained na ni karon nga stimulants, natural nga stimulants, o gamay nga antioxidant. Plus, di apagigluta tayon. Mga reaksyon ang kini. Kinsa to'y gustong kuanbik, ano bang...
4: Paborito sa kong kumari, kaya pang mintin si Adong kaputi.
5: Anong, ang inyong puti, gagilak-gilak, nga murag bulawan.
4: Unya, ang kanang sinawon ang panit.
5: Kanang inyong kasugat, makalingi, makaingon. Hi!
4: Makaingon na yun nga. Murag ka ng pamilya na ako to siya.
5: Ayaw ka bala ka katong mga...
4: Artistahin, kutis artista.
5: Kanabitong mga lagumon o jutay nga mga panit, ayaw ka bala ka, kaya mas pasinaw na to na.
4: Muglow na yung skin.
5: Musinaw na siya diri karon sa to ang glutathione. Mao na siya nakanindot diri karon nga kuana. Ato ang once nga mainom ninyo kining Santon Gold Coffee Mix. Plus, collagen!
4: Yan.
5: Kining collagen, katropang Alan, anti-aging ni siya. Katong dili gusto matiguang nahala pag inom og Santon Gold Coffee Mix.
4: Ayan na mo anang sige mong pabinat-binat na ninyo mga dagway.
5: Kanang mga tao nga kuan kanang nabitaw gustong matigulang katropang Alan. Yan ba, mga bata ba nga gusto lang ko mag-old?
4: Gusto naman
5: dong? Gusto ka mag-old kay kung mag-old mag-old ka maghigop na lang kag kape niya maglipot na lang.
4: Standby na lang. trabaho.
5: Karon kining kape na to doon na ni collagen, glutathione, coffee, doon na tayo moringa, doon na tayo mangustin. Mga kaigsunan, abunda ni og kini, makita lamang ninyo sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Yan.
5: Kambal ni mga katropa. At huwag lang ninyo karon ang ato mga butika sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, ang TGP, o kining generika ng mga pharmacies katropang Alan.
4: Naanin sa Samal, naapod yan sa itong igakos ha.
5: Kung makulangan pagid mo sa mga butika, mga silingan ninyo diha nala kung makaanimog dabo anhi diri karon ang klinika sa Yes to Health Incorporated na animutang ni sa door number 3 Silpol Building JSIS site sa Matina sakop sa siyudad sa Davao.
4: Kaya po mo musuroy diri para makikita mo na mo mga katropa. Ito diri mga katropa available niya. Kining atong gipanganlan ng mga produkto available sa diri sa tuwa nga sibyahanan. Nani sa isang address diri katropa ang breaks na to diri Broadcast Avenue no? Tapad-tapad naman ni diri mga katropa. Wala tayo. Nakalimut ko sa door number na to diri.
5: Broadcast Avenue. Tuwang kwa no?
4: Basta XFM Broadcast Avenue mga katropa. Ang among gate din ha mga katropa, ayaw lang na nyo isipa nga mura na gate nga to sa Maa City Jail.
5: Itong na sa itom na kulay ang itong gate diha.
4: Kisa po ito yung gestulti na kuha na. Sir, nawala man mi sir siya nga kaning gate sir nga pula ba na o brown sa dili. Siya, ay katong gate nga tapad ato nga murag na sama. Ay grabe po ninyo eh. Hindi po yun ang apeliduhan og murag na sama City Jail.
5: Di kay remote control mo na tong gate ya god. Oh. No, dili maka yeah,
4: ang color daw katropang bricks. Ayun nila.
5: Ang color kay itom.
4: Oh, itom. Dili gray na siya eh. No, dark gray.
5: Kuan mo guna kanang protekta sa kanang kuan ba dali bitaw nga mataya katong pangalan. Manang unana ang kulay sa gate diha.
4: Wala na lang mo may kape, mga naway pa jud mo sa mong color sa gate.
5: Actually gray man ang color ana.
4: Ana itom
5: na. Oh, dark gray.
4: Oo.
5: Oh, yeah.
4: Sa sigig trapo ni Marlon, na itom.
5: Itom man sigig trapo. Kani sigig balik-balik yung trapo kay mo itom na. Mupili tong buling sa trapo ba? Muna na itom na hinon.
4: Ikaw dyan, Marlo, dyan din nung danantanan. Oy, si Bakit Hinobiagon, maaniyag na kabuntagon, mga katropa, sikan the wave na sa rice distribution sa probinsya, pero ang syudad sa Digos, wa pa dyan na human sa ilang rice distribution. Siguro kayo sila o kanaganing pagkatagaan, kaya manahuman.
5: Wa pa sila kapili, dagway, siguro, Kit.
4: Wa pa sila kapili o kasi tagaan.
5: Kasi tagaan, katong doon silang dughan ba, kaya gihurot na ni mo, Kit. Katong mga doon silang dughan, gihurot na ni mo.
4: Shout out sa among Provincial Information Office Head, si Sherwin Cesar. LPT o kay Joseph J. Ingingko. Salamat kay sinyong pagpamina po rin, no?
5: Shout out sa mga taga Provincial Information Office sa Dedapita sa Kuan sa Kuan sa Digos. Sa Digos. Sa Kapitulyo din.
4: Davao del Sur kay Davao dili Digos din, Davao del Sur kay
5: Provincia. Si Big Brother.
4: Big Joe, sana?
5: Big Brother. Joseph J. Ingingko. Si Big Bro.
4: Si Big Bro nga vlogger na magsigit siya ganang barog to sa mga ghost project nga di makita ghost ko na
5: ghost gina din na makita kay ghost na good si senator Chis Escudero ghost na yan
4: kwan ingon po to si Kapunan mga katropa og kanang ignore di may ghost ahi mo si Kapunan po. Okay mga katropa,
5: seryoso na po kayo sila.
4: Seryoso na po kayo. Oy, ala alas 8:32 na mga katropa ha? Okay, standby yun mo mga katropa. May kalabutan niya itong isigutan mga katropa ha? Kaya ang kagamanan sa Pilipinas, mangutang na po daw ha?
5: Ang ano mali musugot po, mangutang na po na katong gobyerno.
4: Ayaw mo kabalaka kay wa pa man urot atong bulawan.
5: Para sa kasayuran sa tanan, no? Doon ay budget nga gipropose karon ang DBM.
4: Kining
5: DBM, Department of Budget and Management. Unya, ang DBM, pag mag-once na maghimo ni sila og budget, ilan na isumite dito sa Office of the President for approval. Ana siya dito nga, Mr. President, okay ka aning 7.2? Oh, okay ka, ayo!
4: Di na ko mabasa, ano eh?
5: 7.2, makana, dagdag eh!
4: Ilan may commitment na to, ana?
5: Ang problema ni Mr. President, kay kulang ta og 1.7 trillion.
4: Malawag na tagay Trump.
5: Basta si President murag na ukal ang ubo niya katropang alam.
4: Dako kay na katropang bricks ha, kay na short of 1.7.
5: Okay, 1.7.
4: 1.7.
5: Okay, ang kwarta din nato katropang alam nga makulikta para sa 2027 is only 5.2 trillion.
4: Agoy. Ano mo sumbra man ang atoang budget sa atoang collectibles?
5: Di na ko kay short eh, kay 7.2 trillion man ang budget nga ilang ginahimo. Mano ginaingon ka sa pangalan ba? Anong pugson man mo nga di man ay kaya?
4: Ayaw pugsa, kaya magdugo.
5: Now, saan man mo, ingon, may hihunghong ka sa pangalan ba? Saan man yan? 25% di ay. Saan man yung may appeal?
4: Kinimanggod, appeal lang ko din ang insertion.
5: Itiway na lang din.
4: Ang tinuod ni Moro yun ni, pero ang kaning 1.7 insertion ni. Wala tayo ng insert ani.
5: Unsa na lang nato to si Juarez nga nangayra ba to 300 million para kuno sa ihang infrastructure dito sa ilang kuan lugar.
4: Ah, grabe, no?
5: Si Congressman Juarez ba to?
4: Si Juarez.
5: Juarez.
4: Masupot ba jud gitagaan
5: ni Juarez. Ay mobaliktad na eh.
4: No. Maintenance guna. Anyway, katropang breaks ito nang ipadayo, no? Kaya mag-breaks ang taga dito, mga katropa. Gamay ragyon eh, mga katropa. Alas 8:35. 8:35.
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM 89.1.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
2: Kadayawan.
0: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug booth nagtanyag og managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa

0: Life Talk, Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill, makasali ka.
1: Sweldo na lagi, pero short man ta pirmi.
2: Doc Larex, sana?
3: Exciting! Pusay!
4: Alright, di sa to ang katapos sa mga minutos, katropang breaks, no? Salamat mga katropa, ha? Salamat, Royce, no? Sa nisgutan nga mga paybalok. Ato itong timbawason ito, mga katropa, ha? Katong, nganong mas short man ta, o nganong gilaman pong...
5: Ganun, mangutan.
4: Pila mo ito previous ani Katropang Breaks? Dapat yung background, ani? For the last year?
5: Parang 6 trillion lang itong niagi.
4: 6, no? Karon gi 7, no?
5: 7.2 karon.
4: Ang pangutan na, ani, enough ba ta magkabayad, ani? Karon
5: puhon-puhon? Hapit naman kong eleksyon, good. Masa na kung ihatag dito kang congressman, katong kang mag-represent ba sa Office of the President?
4: Baliktad lagi itong panahon ni Digong, no? Kaya sa first 3 years niya, grabe yung mga project.
5: Diri kay wala sa last niya, sa pagamay, last pagamay na ang iyang
4: pagamay na.
5: Sa last.
4: Karon
5: pero na, ang ato ang nakita diri karon katropang ala, no. Dunay problema ni. Kung mangutang ta o kining ginatawag na 1.7 trillion, siyempre ang mga tawo ni moingon nga asa man napadulong ang kwarta ana? Asa may unsa may dapatan ninyo anang 1.7 trillion? Kay 5.2 lang man kaha ang pwedeng ang makayas Pilipinas. Ganun man nga
4: ano pugson man,
5: pugson man ninyo paabot og 7.2 nga mora may makaya na to na. Now, kung mangutang ta, okay kung dunay mamahimo kini nga puhunan, no? Makamugna kini og ma-convert kini o ma-convert kini katropang alan og trabaho, negosyo o kini bang dunay matawag na itong economic growth, no? Dunay paglambo, no? Tapos sa nay rason nga mo muingon ta nga mas maayong nangutang kay naging productive man.
4: Bagay kay ilang
5: pero kung ang kwarta masayang lang kana. Gumikan gikan dito sa kinibang ginatawag na overpriced projects
4: kana.
5: Ghost projects,
4: marapod.
5: Corruption
4: kana lang
5: o mga proyekto na walay larong economic return. Di na dapat mangutang siguro?
4: Di na ta dapat na siguro magpangunahuna na ganang problema na po sa sunod.
5: Kay Bullseye. Lain naman karon ang lain naman gulang pangutana karon. Sige, mangutang ta pilay ako ana, pilay budget din mo sa kuha.
4: Na term la karon commitment.
5: Commitment. Pilay commitment nimo ana.
4: Kumbaga sa simbahan pa na pilay offering na to diha.
5: Maingon gud ni siya nga name your price sir. Okay, 25% ko. Imo na to ng 30.
4: 30, pero sa 30, napoy ako diha.
5: Napoy ako diha.
4: Sa unang good love gift. In accordance na sa kumpilang imong ihatag. Karun na commitment eh. Murag na natin fixed price.
5: Maingon sila love gift, pang simbahan maguna.
4: Pang simbahan maguna, murag magabaan ta.
5: Maingon na sila na. Ayaw, gabaan ta kay Basig na Ginoo.
4: Balaano na kayo ni, giniatua, lahi na ni. At niyawan o na niyatua, di commitment.
5: Commitment na lang ito kay si... Ghost ba yan eh?
4: Ghost ba yan eh? Di committed ta ni.
5: Kumingon ta ghost, abat na katropang alan.
4: Lahir na ba ang ghost kay Atty. Kapunan kay pagpanggo na kanaganing papanglupig. Gi-ignore, gi-padaplin. Anyway, tama na katropang bridge na mga tao mangunta naman yun. No? Wala man tayo problema kung bisan pag maabot ng 10 trillions ang atuang budget niya. Basta kay makita lang yun na to, huwag satisfied ta. Sa itong mga mata, sa itong mga nakita, ang mga development, unsa man lang gudi ang pinakadaghan karon na ito makita mga tropa na bay mga sa bagay iya matong gibutyag dia nga mag underground sana tunnel na ta kanang sa train no
5: bullet train doon natay underground kuan underground tunneling kita niyo na kato sa mga movie na may mga train na tumatakbo sa ilalim ng lupa.
4: Oh, kasi underground eh.
5: Pero ta ka ng kinder bang ginatudluan niya katong pangalan sa itong presidente.
4: Gikan mag-uto siya nagbasa dito sa katong daycare center.
5: Di, bago lang isa nakakita o ka ng anime movie.
4: Ah.
5: Oh, ka ng anime bang train bang niagi dito nga naglukso-lukso ilam sa yuta.
4: Nakakita siya katong rocket.
5: Motong yang gisulti nga ma... May papalipad na tayong racket sa susunod na taon.
4: So maganda yan kasi kulang pa pala itong ano, Mr. President, kulang itong budget na ito na 7 point something a trillion pesos kay pang underground pa man eh, wala pa man ang pangpalupad ani. Pailabot pa.
5: Sa sunod ay gini pagunita si Mr. President ko na kining sana AK-47 kay bisig butangan niya ng rocket propelled grenade kasi RPG na yung nay rocket to pero RPG
4: RPG
5: rocket propelled grenade
4: isudar engon nila ambisyoso ra po daw kayo
5: pero kinsa man gud kinsa man gud dili gusto ani ka trupangalan
4: kita gusto kining, development eh
5: di pa taana nga dunay rocket nga ipalupad ang Pilipinas sa ginakonsidera ni nga
4: sarili nga satellite
5: ginabuli na ta sa kuan ginabuli na ta sa kinibang ubang mga countries ka kanunay na ta nabilin kani ato una naman unta ta pero bilin na ta karon
4: magsaligra ta sila ha mga satellite ito manghits na ta
5: China kinibang Singapore porti kay nang ulahi sa to sa una ang China ug ang Japan
4: kita
5: in terms of industriya kinibang ginatawag na agrikultura Pilipinas abunda pero karon na kita nangangkat patayin nun dito sa Japan o Vietnam
4: napatay gikansyawan ta sa China karon ha kay kita nagtuon na patag AI gusto na to nga magka robotic ta diri pero ang China karon ilan nang ipaundang paundang na lang sobra ka dependent sa AI daw katropang BRICS kaya sa mga advertisement dito sa ilahado dito sa China puro na AI
5: na
4: wala na tong tinuod nga tao so di na daw mafili mo ang tinuod nga emotion kasi balaod karon nga hinahinayan nila kaltas tong mga AI na nga kanang dependent na fully ang mga tao sa AI ba kita diri magsugod pa ta sila kay muundang na kaya kabalo ka mga drama ka ng mga tropa na adik mga ni kuaning short drama ni puro AI raman ni
5: imagine mo ba gapahag ila ni bayana no sus AI raman di
4: AI raman di ay grabe
5: so nawala na nga ato ang mga artist diri nga mga makutis no
4: ang ato ang mga tig drawing sa sinihan kani ato ka tropa bridge
5: na out kay samot nagkawala
4: katong out kay mo drawing sa nagdagway ni tulapin sa una og ni kuan ni Bambir Moran kuhang-kuha kayo niya wala eh. Napatuloy sa kasinihan din yung nasaag pa ko kay first time taan ako nakasulod. Dito mo ko nasulod mga katropa sa ilalom. Drawingan, kung asan ay dapita din eh. Ang sinihan. Saka pa kagagdanan siya. Ito, dito ang kanang orkestra. Pagtuwa mo ko na ako kanang balkoni na niya. Kaya saan ka maghagdanan? Dito ko niyagi sa silong. So dito man ang nag-drawing. Dito ko kakitag mga nag-drawing.
5: Mabito na nga. Mabito na nga.
4: Murag familiar ka ng sinihan katropang bricks ba? Tulo na ka kamunggay.
5: Lagi?
4: Sa ilustre. Sa ilustre sa una. Di ba na tulo kamunggay niya? Tutunin mo ay.
5: Unya, tingala po kaning mga sinihan bitaw katro pangalan anong ngit-ngit magina. Pero ang ikantaan na ng Max Urban unang pagtanaw niya sini.
4: Ignorante. Unang naging ako na ignorante ko mga tropa. Grito ko nasulod sa na nag-drawing-drawing sa asama kasi ikaw na nga orkestra ko sir. Siya nga tura dito sa taas ikaw balkonin mga ng taas akong nebalan.
5: Dimensya biya ka kanya ito katro pangalan sa tinod lang kuha na lang ito history na lang
4: history
5: ito
4: history na lang ito
5: kanang wala may sinihan kay Ron
4: wala na
5: ultimo kanin mga sinihan karon sa mga mall langaw na no
4: kay
5: ano ato pamanta dito
4: na may Netflix sa mga palabas lang yun talaga sana kaya like for example karon Superman daghan kayo at Superman ba to sige tawag ka nang mapilit-pilit sa bumbong
5: Spider-Man
4: Money gigabuangan karon sa mga estudyante ganas lang tanaw diha no kay showing karon pero dili pare sa una ba nga dugukon yun
5: gamay na lang lagi mananaw lagi kay makita na lamang guna, ah, maabot na sa YouTube.
4: Oh, amo na lang abangan sa Netflix.
5: Netflix, maabot na.
4: Dapat na sa balay. Oh. Anyway, mga katropa, no? Salamat tayo sa inyo nga pag aginodiri. Uy, hala, may kapangutana mga katropa ni Katropang Bricks, ha? Napatay dos minutos, mga katropa, nga nabilin. Una kita magabulag-bulag, mga katropa. Ang pangutana! Naminaw yun mo kagina mga katropa, no? Kini, sponsored by Bullsign ng kape mga katropa, ha? Para duha na mo mag-claim din mga katropa, tawag mo sa ato ang numero. Sige tayo, plug yan itong numero. Hindi ko kamimurize, ano yun ba? No? 0969-3-0537. 0969-3-0537. Ang pangutana! Unsa may lalisan sa duha ka mga banggitan nila ni Attorney Claire Castro, mga katropa, og si Mayor Sara, asa man unsa nga proyekto og asa nga lugar katong housing mga katropa be, ah, dali ra nga tawag ani ni 5563 oh, ha, ah, be atong hello may buntag, hello
6: hi,
4: oh, hello sir, unsa may tubag nimo sir? Pagani na human ang pangutaran, tawag na ka, ha, sa top kabalo jud kas tubag.
6: Ah,
4: sa mga tingas. Ang ako mag-iulay nung dumanda di sa Riverside
6: Kalinan.
4: Ay, wala yung jugada. Naminaw jugada, no? Ha? Ha? Kundo. Oo. Kundo. Oo, sa kundo type dyan sa Riverside Kalinan. Oo. Kasi pangalan ni mo, sir?
6: Alan Cañete.
4: Uy, si Alan Cañete, katukayo ni. Ha? Mga katropa, si katukayo ang nagadaog karon mga katropa, no? Tagaasa ganin ni si Alan Cañete sa...
6: Huh? Altis sa Grande.
4: Oh, okay. Okay, congratulations sa og kinsa may imuhang itimbaya dia?
6: Anak kong tinandang asawa.
4: Oo. Oh. Anak gyud, ha? Ayaw gyud nakalimti gyud. Kay kung malimta na, ha. Di gyud nakainom og kape ron. Oo. Oh. Anyway, gusto ba kamo inom og Santon Gold Coffee Mix? Ah, so mag-claim niyo mo dire anytime ang Santon Gold Coffee Mix, ha, pangitaan lamang dire si katropang Alan Abais o di ba ka si Geoffrey. So i-text ko dire kay among i-record dire ang ikaw to nakadaog sa programa nga Bullseye, ibutang mo pangalan ug address kay para ma-record na mo dire nga ikaw to ang mo-claim. Sira, salamat kayo katukayo. Okay, katukayo. Basta mga katukayo, update kayo mo tubag, no? Okay, so i-text ko sa imuhang pangalan o address, ha? Okay. So, moti isa sa itong winner. Duha na taga-kape, dinig karong katropang Bricks, ha? Paano tayo oras sa katropang Bricks?
5: Paano naman tayo oras yun, mga kaigsunan, dinig karong sa itong panaguban sa programang Bullseye. Hanto na po nugma, ha? Abang-abangin mo ninyo para malipay po din taon mo ninyo. Doon na po tayo kape nga irapol ugma puhon. Kana kung wa pa nahubas ang panudlanan ni Katropang Alan Abais ugma, abangin ninyo.
4: Abangin ninyo na, ha.
5: Pa naman tayo oras sa tudugma puhon na po mga kaigsunan sa ngalan na lamang sa kinatibu ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
4: Ug alan sa nakayo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Alan Abais.
5: Inusab si Katropang Bricks Flores sa magbiling kaniyo ko sa kaming buntag dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines ang kamatuuran.
4: Samdigan.
3: Bullseye. Bullseye.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Kaklare sana.
2: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C.
7: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado ng

0: Ayong servisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa husto nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produktong kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: XFM.
4: Ka-Clarex sana.
5: Exciting!
1: Marvin Imano sa XFM Davao.
6: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: XFM.
4: Ka-Clarex sana.
5: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Ka-Clarex, Ana?
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 9:03 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, balita.
4: Extra,

0: Balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Kini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix, ang trio combination na may epektibong produktong gama sa Yes to Health Incorporated. O garo matagropa sa mga detalye sa ato ang ekstra balita lang sa itong ekstra balitang lokal. Mga katropa, gikatakdang ipahigayon karong alas 2 sa hapon sa Ayala Malls Abriza ang world-class performance of musical presentation sa iladong Manila Symphony Orchestra. Kabahin kini mga katropa sa mga aktibidad nga nakahanay sa nagpadayong selebrasyon sa Kadayawan Festival sa Davao City. Ipahibalo usab mga katropa sa lokal nga panggamhanan nga libre ang admission fee alang sa publiko ug mga Davaoenos nga buot musaksi sa maong performance niining Manila Symphony Orchestra. Sa pikas bahin mga katropa, nagpasa ang 21st Davao City Council og resolusyon nga nag-awhag sa Davao Light and Power Company Incorporated kun DLPC sa pagsulod sa usa ka long-term bilateral power supply agreements kun PSA uban sa Therma South Incorporated ug ubang base load power generator sa Mindanao subay kana sa compliance sa Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Uban usab mga katropa sa compliance kini sa Department of Energy o sa Energy Regulatory Commission kun ERC. Sa privilege speech ni Committee on Energy and Water Chairperson Councilor Louis John Bungguyan, gibutyag niini nga ang maong lakang isip tubag kini sa kalit nga pagsaka sa presyo sa kuryente tungod sa wholesale electricity spot market kun WESM. Di pa si ugda sa konsihal nga pinagi sa pagpasar sa konseho ni ining maong resolusyon. Dili na mamiligro ang mga Davaoenyo sa kalit nga pagsaka sa bayronon sa kuryente ug mapanalipdan ang tanan pinaagi sa transparent ug long-term nga mga kasabutan nga gidisenyo aron matagan ug patas ug barato nga mga presyo sa batakang panginahanglan ang mga konsumidor sa manalamang sa kuryente. Alas 9:07 na sa kabuntagon mga katropa sa itong ekstra balitang nasyonal. Gikumpirma sa Department of Justice kun DOJ nga adunay bag-ong formal complaint ang gipasang-at batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez ang bag-ong reklamo naglangkob kini sa grave threats ubos kana sa Article 282 sa Revised Penal Code subay sa Section 6 sa Republic Act number 10175 o ang paglapas sa Cybercrime Prevention Act. Gi-file matod pa kini ngadto sa Quezon City Regional Trial Court. Uman matod pa sa pasiunang imbestigasyon, nakita sa piskal ang prima facie evidence. Nga dunay kasiguruhang kumbiksyon aron makasuon matod pa ang vice presidente sa grave threats pinaagi usab sa cyberspace. Nasayran nga nagpadayon pa ang impeachment trial ni VP Sara. Inayha ang kasamtangang gituki ining aligasyong misuse of confidential funds. Una nang gipresenta sa prosekusyon na ang mga ebidensya sa gingong klaro nga grave threats ni VP Sara bato kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., kang First Lady Liza Marcos o kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Matapusan sa ato ang ekstra balita mga katropa. Gi-question ni Prosecutor Panel Counsel Attorney Lorna Capunan paunsa matud pa nga daling nagasto ang confidential or ang bilyones nga confidential funds sa Department of Education kun DepEd. Subay sa gisumiting dokumento o mga resibo sa DepEd sa pag-justify paunsa nagamit ang confidential fund niini, sunod lamang sa usa ka adlaw sa nakadaiyang lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Gibutyag ni Capunan nga makonsiderang usa ka Superman ang Special Disbursing Officer kun SDO nga makahimo niini. Gipasiata ba ni Capunan nga imposible kining mahimo gawas kung makahimo paglupad ang maong SDO. Kansang remark gilayon usab kining gi-object sa Defense Council ug gikonsidera kining espekulasyon lamang ni kapunan. Subay usab niini aminado sab si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiza Escudero na physically impossible kining mahimo gawas sa kung adunay ubang pamaagi. Nagpadayong gihapon mga katropa ang pagtuki sa mga ebidensya subay sa nagpadayong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa tong extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. At ang mga katropa kay musunod na ang programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, kamatuuran ang sandigan. Oras ka tropa, 10 minutos ang nakalabay sa alas 9.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, ka tropa mo.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Mga katropa, andam na ba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one ang show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana!
11: Exciting!
5: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex kay Katrupa, atong oras, alas 9.15 na sa morning.
2: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
3: Sentro. Sentro. Sentro.

0: O nasa tanan dalayo ng Diyos sa way katapusan katropa. Davao, Mindanao, Pilipinas, may aga welcome. Sa toga tulumano na programa ka Santro, nanukad gihapon diri sa Dakbayan sa Durian, pinagi sa XFM 89.1 Davao.
1: Centro.
0: Adlaw nga Miyerkules kita karon mga kaigsoonan. Tunga-tunga sa semana, midweek. No, kumusta ba ato aga palibot karon ato aga pamatsyag ato ang mga pagpanikay-sikay pagpaningkamot gihapon mga kaigsoonan. Taliwala sa mga matawag na to nga mga gagmay nga mga pagsulay o kinig trials nga tong nasinati sa to aga kinabuhi mga higala. Si katropa ka Jasper magunsa magtimon gihapon sa programa ka Santro. No? Basta maginhawa pa ta katropa nga jubit og kaya pa. Na apat sa kinig programa ka Santro, di ba? Ika nga, Engineer Royce, no? Basta may buhay, may pag-asa. Pag may pag-asa, may buhay. Kaya katong vlog bitaw, no? Kaya katong nag-ampo, may nakatugog ba ng vlog? Ang katong pare nga, pag ang buhay may pag-asa, tubag po sila, layang tubag. Ako nang subayin ang sana nga pag-vlog da nga.
2: Nice nga po.
0: Oo, katuming nga, malang nga pare ibang dito sa mundo, ang buhay ay dapat may... Tubag pag-asa. Lain na po ditubag sa pari. Kadugog mo na nga vlog mga tropa. Bitaway, son. Manubanta. Ito ang sparring partner as usual, as useful. Kailain, nagkadugay, nagkahinog. Nagkahinog. Ang ginapupo ni ngayon, nagkahinog dyan. Nagkahugot ang angay. Katropang Jovette Espanyol.

0: Good morning, katropang Jobet.
1: Good morning.
0: Chillax lang. Chillax, relax lang. Clarix kayo, katropang Jubet.
1: Relax lang di ha, katropang Jubet. Magrabi ka ganina pagit katropang Jazz. Ni salot lang yun ka ganina. Wala pa intro. Ayan, good morning mga katropa. Kumusta man yung adlaw Miyerkules? Oy, thank God it's midweek.
0: Hapit na, no? Grabe. Hapit na ang pizza 21, mga katropang ihulat. Mga eksyonan, yung tao, no?
1: Kinsa kahit nagpaabot, anak katropang Jazz, anak nga pizza 21, no? Kaya murag excited na kaayo to, itong katropa.
0: Oh, hapit na, no? Kaya duhara na. Kung may manawag sa ihad, padayon din na. Kung may manawag mag-message, i-block lang una na sa siha. Dito ka tropa.
1: Dito mga katropa, midweek na po. Duban-uban taning adlong Miyerkules, of course, silang gihapon sa programang Sentro. Lahi na po niya maisugutanan na ito ang tukion ka rin mga katropa. And of course, while maminaw ta, no, og dali na ito mag-grasp ang mga information. Itong hisgutan rin ka rin mga katropa. Higupin na nag-Zantone Gold Coffee Mix diha. Ang kape nga healthy, ang kape nga makatabang aron. Nga himsa gato ang panglawas mga katropa. And manghimisong ta kanunay.
0: Ayan, alang sa ito mga katropa. Labi na mga kababainan nga gusto magpahayag sa ilang panit, magpaaniyag sa ilang panglawas sa sutanan sa skin, mga kaigsunan, berita sa kinigas Santon Gold.
1: Siguro magtuhon ka tropang Jazz, mag-screenshot ko tong first day na ko nga nag-program, no, dati pa, entertainment pa to, no, screenshot na ko kung naong ugkaron ka tropang Jazz. Kaya nag-higup ta og Santon Gold Coffee Mix. Sanaw na to kung ang difference bitaw, no, mga katropa, dira na to makita nga.
0: Ano ko bang asa man ni asa may tanaw na to ani hello?
1: Hala. No. Ah, na ade.
0: Sas. Pagkulbaan na si Sas pag makit ani nga ato ang bisita ron. Oh, Sas, good luck. Ay, nako, katropa. Bita, mga isunan, natuwag pa nagkuban-uban. Ito ni kininyo sa Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, mawalita, Andres, sa tuwag studio. No? Tawagin lang si Katropa Gadjubit, Katropang Alan, o baka any of us mga kaisunan, no? O any of you po, nga mo palit, no?
1: No,
0: bitaw mga katropa, tawag mo sa tuwang hotline 0969-233-0537 kung gusto mo avail o baka mo purchase aning atuag mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa nalamang aning Santon Gold Coffee Mix. Pag-usap katropa, Andre, mismo sa ito ang Yes to Health Clinic. Apil na katropa sa Rogen Pharmacy, Soyo Pharmacy, Zycel Pharmacy, Yuzerl Pharmacy o AGM de Banda sa May Turil, Davao City.
2: Centro! Centro!
0: Sa ito ang motivational quote, katropa nga Jovet.
1: Life is inherently risky. There is only one big risk you should avoid at all cost. And that is the risk of doing nothing.
0: Kung saan pa sabot?
1: Baka na ni Dennis Waitley, katropang Jazz. Kung baga, daghan daw kaayog, no, katropang Jazz. Kung baga, risk sa tuang kinabuhi. Kaya namin itong mga challenge.
0: Kung baga, mapamana na ito nga mga risgo sa kinabuhi.
1: Oo, bisag asa tapaingon na yung mga ingon anak mga katropa. But, katropang Jazz, matod pa ni Dennis Waitley, magkinaunsa gidaw, i-avoid gidaw nato, nulikayan gidaw nato, nga ang risk nga ito ang buhaton, is walay buhaton.
0: Walay himuon.
1: Walay himuon, mga katropa. Ano nga, dapat mo gaya ito itong giing katropang Jazz. Bisa ginagmay na ito na ang mga ginagmay.
0: Kumbaga likayan kining risgo, kadelikado, nga wag himuon.
1: Kanang wag himuon. Muna'y pinaka-risky.
0: Maghulat na lang yun in town kung doon mo hatag ayuda.
1: Muna'y pinaka-risky katropang Jazz. Gani matod pa ni Dennis Waitley, no, nga in action ko, no, mo kuno ang sometimes the most dangerous choice nga mahimo nato.
0: Ang unsa daw?
1: Kanang in action.
0: In action ko bagawa himo on, walay buhaton, walay plano.
1: Is often the most dangerous nga choice nga ato ang piliin mga katropa. So
0: grabe,
1: dapat
0: no?
1: Atuagi daw ng likayan nga wala tay buhaton. No, dapat naagi daw tay buhaton. Bisan ginagmay, at least natay action, one step at a time mga katropa, nagidaw nay fruit na nay bunga.
0: So in everyday sa matag adlaw na tong himuon katropa nga jobet, lagi kay himuon.
1: Nga gyud no, alang
0: naman. I mean sa pagmatan niyo ba nakahimuon?
1: Alang naman maghigda ra jud ka diha mga katropa, gikapoy nagyog ko maghigda ra ko tibok adlaw.
0: Somehow kini karon atong himuon na unya pag gumag programa mo lakaw na buntag kay natay
1: himuon. Natay himuon.
0: Oh, para pag abot natay product. Nay bunga. Kay ko mag sigir kag linko da sa kining imong lingkuranan. Ah, maabot na lang yung kagating singil na. Diha pa ka magkarakaran. Kating looyan ni mo katropa nga jubit.
1: Yes. No.
0: Manang uban, pag muna yung oras ting posting na gibo diha.
3: Pinoang!
0: Okay, no, hulatang taga kuana, kining ting gawas na ninyo. O, diba? Okay na na, oy labot na si Engineer Roy kay anytime man na.
1: Anytime.
0: Bisa nag-hayang-hayang si Lams Manga. Pwede na dito mo post. Bitaw, katropa. So, in short, may sunan na sa to ang mga katropa karon nga dapat doon na kita himuon para sa to ang kayuhan o kalambuan sa to ang kinabuhi, mga katropa. Sa to ang Sentro Balita Las Noibi, 30 na mga kaigsunan.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa to ang Sentro Balita, to ni kanyang katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Palagsikon, palambuon na to ang kalawasan sa pag-inom o mag-premium D3 Coffee Mix. Unang hanig. Ipatin ako sa Malacanang ang People's Ville Housing Project sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Kabahin kini sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang mga dokumento sa gobyerno nagpakita ang development permit sa proyekto giaprubahan niya atong 2023 samtang ang certificate of registration o building permit giissue niya atong 2024. Samtangan 26 kabaga building o kapin 2,600 kabaga housing units ang nahumana o kapin 400 ka pamilya na usab ang nakabenepisyo sa maong proyekto. Giplano usab nga madugangan pa kini og 42 ka dugang building aron mas daghang pamilya ang matagan og luwas og abot kayang puy-anan. Samtang adunay mga taho nga initial nga mga proseso sa proyekto nagasugod pa niadto nga 2019, gisulti sa palasyo nga ang samtang nga implementasyon obos kini sa 4PH program gihimo og ipadayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos.
1: Samtang mga katropa, nanumpa na isip Executive Director sa Anti-Terrorism Council Program Management Center si retired Police Brigadier General Hansel Marantana nga dunay ranggo nga Undersecretary. Gipangigayon ang pagpanumpa sa Malacanang at ubangan Executive Secretary Ralph Recto kagahapong adlaw Agosto 11 ning tuig. Nasayran nga ang Anti-Terrorism Council mo'y nagunang policy making o coordinating body sa gobyerno alang sa kampanya batok sa terorismo guban pang hulga sa nasudnong seguridad. Gilauman nga mapaligon pa ni Marantan ang koordinasyon o implementasyon sa mga programa batok sa eksesismo o terorismo sa nasod.
0: Sa Pigas Bangi, sugyot sa gobyerno ang kapin 107 billion pesos nga pundo alang sa flood control projects ubos sa 2027 National Expenditure Program. Mato sa Department of Budget and Management o mga Leaders House of Representatives, gihugtan ang proseso sa pagpili o pag-aproba sa mga proyekto aron malikayan ang anomalya o masiguro ang hustong paggamit sa pundo. Kabahin kini sa paningkamot sa gobyerno nga mapalambo ang flood mitigation projects o mapaprotektahan usab ang mga komunidad gikan sa pagbaha o guban pang epekto sa kalamidad. Samtang, padayon usab ang pagripaso sa mga proyekto aron matuman ang transparensiya o accountability sa paggamit sa pundo sa publiko.
1: May panganig sa itong Sentro Balita, mga katropa, nagpadayon karon ang koordinasyon sa Energy Regulatory Commission, KNERC, o Bureau of Internal Revenue, KNBIR, aron nga mapadali ang pagtangtang sa system loss charge sa bayro noon sa kuryente. Sumala ka na ni Energy Secretary Sharon Garina. Gisubay kini sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aron maminusan ang gasto sa elektrisidad nga ginabayaran sa mga konsumidor. Giplano usab sa Department of Energy ang pagporma o task force batok sa illegal nga koneksyon, labi na sa kuryente pinaagi sa pakigtambayayong sa mga lokal nga paggamhanan o sa DILG. Tumong sa mga lakang na maminusan ang power losses o mapauswag ang kahimtang sa power distribution sa tibok nasod.
0: Alas 9.33, nisirado aga piso sa 61 peso and 26 cents batok sa saka US dollar or dollar. Gapong adlaw Agosto 11, subay kini sa dato sa Bankers Association of the Philippines. Masubos kini kung itandi sa niaging nga closing rate nga 60 peso and 70 cents matag dolyar nga nagdapasabot sa paghinay sa bilis sa lokal nga kwarta sa foreign exchange market. Gingon usab nga ang paglihok sa exchange rates mahimong adunay epekto sa presyo sa imported nga mga produkto o guban pa mga transaksyon nga may kilabutan kini sa dolyar. Padayon nga ginimonitor sa mga financial analyst ang kalihukan sa merkado aron masuta ang posibleng epekto niini sa ekonomiya.
1: Katapusang hanay sa sentro balita, mga katropa, padayon ang search and rescue operation sa Colombia human sa magnitude 7.4 nga linog gamigo sa kasadpang bahin sa Maugnasunda. Base sa pinakabag-ong report, kapin 2,700 ka mga tao na ang gikatahong missing, samtang mikabat na sa 11-132 ang namatay tungod sa kusog nga linog. Liban usab ka mga balay, establishmentong infrastruktura ang nadanyos sa nagkalain-laing lugar nga grabing naapektuhan sa maong kalamidad. Naglaom ka ng mga otoridad nga doon na pa'y mga survivors nga masalbar gikan sa mga nangahugno nga struktura samtang nagpadayon ng retrieval og relief operations.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:34 na katropa sa to ang panagkabrauban sa programa Gasentro. Panahon na sa pagkikip o kapi aga premium D3 coffee mix, katropa aga Jovet.
1: Sa mga nagluya diha nga mga katropa na to or sakit ilang mga kalawasan kabukogan, mga katropa, mas mayo maginom ta og premium D3 coffee mix, mga katropa, kaya doon na kini D3 or vitamin D3, mga katropa, nga naa na sa kape, makapabaskog sa tuag muscles and kabukugan aron dili ta magluya diha, and of course katropa, just makahatag sa tuag instant nga kusog, mga katropa.
0: Ayan ang aga, good morning sa tuag mga katropa kay si Randy Ran Santisas. May pagpuminaw kang Ido Malonso gikan ni Randy Santisas. Good morning kay
2: good morning
0: Sir Malonso, Ido Malonso. Amin ko si Ido Manzano.
1: Edo Malunzo, gamay lagligas ka tapang gas.
0: Oo, panta, gamay lagun na puntos. Parang gud, sikan sa gud. Ang ligas. Alan Kanyete, sir, good morning. Just beat. Maramatanig
1: agribit. Gabi, maraga agribit supply ka tapang just, no? Just beat.
0: Happy listening to my wife, Bing, sa Altisa Grande. Oy, good morning,
1: good
0: kay Ma'am
1: morning.
0: Bing. Dari sa may Altisa Grande, Catalonan, Pequeño. Kumusta mo diha, no? Good morning sa inyo.
2: Good morning!
0: Kay Carlo, si James Torrefranca, good morning watching. Alright, salamat kayo sa pagkikubahan ng programa, ha? Of course, kay Sir Martin Abbas Mangiran, ito ang admin.
1: Yes,
0: sa ito ang group. Page sa XFM Davao Sulit Katropa. Good morning, kay Dimua, good Sir morning. Martin
2: Centro.
1: Good morning, sab, kay Sir Sam Sally. Good morning sa imuha na nagtanaw sa tuang Facebook
2: good
1: Live.
2: Morning.
1: Good morning sa imuha. Mayad nga aga po sa mga katropa na ito nga mga kasimanua po nga may longgo kag ilongga nga namati subong. Mayad nga aga sa inyo tanan kag maayo nga pagpaminaw. Katropa nga Mander Arsinats. Good morning sa imuha, katropang Paul Sumalo, and of course katropang Tony Lim. Ingon man kay Sir
0: Tony Lim?
1: Oo, Tony Lim.
0: Yung sa nasa katong sa impeachment sa Andy Lim.
1: Lahi po ito siya, Andy Lim. Lahi po ito siya, katropang Joss. But anyway, no, good morning sa imo dia, Sir. Ingon man. Ingon man kay Sir Dix Baleros, no? O mga tropa nato diha nga naminaw karon kay Sir JV Halbuna. Mayong pagpaminaw.
0: Ayan, mga katropa sa itong mga katropa, paki-like,
1: paki-share,
0: paki-comment.
1: Ay, of course, ato po i-greet ang ito ang
0: bisita, diri. Bisita nga the one and only.
1: The one and only. The only and one.
0: Oo. Oh, mga katropa nga sa Asida, easy-easy lang.
1: Ready lang ka, galingan katropa dyan.
0: Magkulbaan na si Sasi pag makitaan si GM. Good morning na mo katropa, GM Edwin Garing. Ayan.
1: Ako ni siya pinakapogi sa tanan GM katropa dyan.
0: Awa na ilusko. Awa na ilusko.
1: Bino! Wala atik na siya, wala atik.
0: Ugagan yung kagprograma, anak.
1: Dele lang. Napay, may withdrawal ato sa akong statement.
0: Wala na, dungga na eh. Wala mamatay programa sa alas 12 ko to alas 3 sa Carlaw.
1: Sa Carlaw na. Dele lang mga katropa. Anyway, good morning GM og sa mga kaubanan nato diri karon. Of course, sa to katropa.
0: Ay katropa, higop ta sa kape na pod nga kini makapaanyag, makapahamis, gumikan kay may glutathione and collagen ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Gusto ko maminaw katropa jobin sa imo pag-inom niini.
2: Centro.
1: Padonggo nato sila katropang just kung unsa ang lami nga pag-inom og healthy nga kape, mga katropa. Tanaw gud baskog busok.
0: Unsa pa nga ok.
1: Unsa pa nga mga bas-bas diha, mga katropa. Atong Xanthone Gold Coffee Mix paminaw, mga katropa. Makita pa na ko yung mga granules gud katropang just. Dili kayo ko ano, kanang very light lang. Isa pa mga katropa.
0: Laway si katropang Engineer Royce. Timplahe po na katropa imong tapad si AGM. Engineer Roy.
1: Yan,
0: mga Pilipisyo, mga Pilipisyo katropa gajubit nga makuha na to sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Ayan mga katropa, ang atong Santon Gold Coffee Mix na doon na kinimangustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. So kanang mga gina-inject na to diha mga katropa, di na to kailangan mo add to sa mga ingon ana. Iguba na lang natong Xanthon Gold Coffee Mix mga katropa. Tungod kaya nga tuwa pong Xanthon Gold Coffee Mix, makatabang po nino, ma-fight ang fatigue. Atong kakapoy sa tong lawas mga katropa, ma-enhance ang atuang natural nga energy. Matabangan po ta katropang just, no, nga dili talutang. Ma-enhance po ang atuang mental clarity and focus. And of course, masuportahan na tuang pang-adlaw-adlaw nga wellness, bisan pa man og busy ta sa pang-adlaw-adlaw po mga katropa.
0: Kapalit katropa ang mga produkto sa Yes to Health Clinic, Grace, sa tuwag studio XFM Davao. Of course, dire po sa tuwag Yes Health Clinic katropa. Dire mismo sa kinig Cellpool Building, GS Ice Heights Matina, Davao City. At bang alam ang kalakas sa kinig Kawayan Drive. Dire po sa may butika na Bares, sa may FRT Pharmacy Samal, sa may Mamak Pharmacy, o sa Princess Dis Buhangin mga katropa.
2: Centro.
0: Sa ato pagbalik unya katropa, gajobet, 300 tons. Grabe po ni nga basura.
1: Na po.
0: 300 tons sa basura na hakot sa estero sa Kauluhan. Dito kini sa may Paranaque. Nakita mo ang mga video ani?
1: Grabe katropa. Just nakakita ko itong ilahang backhoe ba ito. Nga gisakay-sakay nila o I don't know, nahimo siyang floating backhoe katropa.
0: Floating backhoe. Kaya gisakay siya sa itong klasik ko. Di mo po ito styrofoam or styrofoam.
1: But hinimo nila no? Kaya para lang gid nga makuha ka itong mga basura mga katropa. After sa ilahang na sinati nga grabing pagbaha.
0: Grabe na, ipon ang basura dito, gikan to sa lain nga mga lugar.
1: Dito, oo, dito natapok tanan.
0: Sa estero, sa Paranaque, mga kaigsunan. Ako makita ba nga, aning nakalala, ingon pag ni DPWH Secretary Vince Dizon, doon na crisis sa basura, dito silang lugar. Limang ka laki makita ato katropang jubit nga isa ka soft drink bitang nga color green. Nang green ba? Kadili to nga ito naanda nga S, katong MD.
1: MD.
0: Oo, makita nga mo. Ang itong nga mga battle ba?
1: Ang
0: naa. Maklaro ba lang green? Nang neon green bito ang color. Lahit lang nga ng green good nga isa nga gina inom sa kadaghanan. So ka, papo daw, kanang kaatbang niya ba? Kung makita nga mo, ang giling nga mga basura nga nagtapunog dito mismo sa estero sa kining ano kaning sa may sa Kauluhan sa Baclaran Estero katropang Jubet. Anak ko mas lala pag dili didto kung ikumpir sa Davao City. Davao City bahaon man ta diri katropa pero mo hunod.
1: Subside
0: na po diretso.
1: No. And pag subside niya siguro lesser lang ang basura nga makita nato katropang Jas kay naaman tay sakto nga pag maintain sa paglabay sa basura.
0: Naman tay ana man puta ka tingali kung dili man tanan nga mga disiplinado sa paglabay sa basura at least naay kadaghanan kung dili man tanan katropang nga Jubet. Bata, kung makita na ko dito sa kinig nga Kauluhan nga halos no kumbaga kung naghimo sila kanang estero nga por basura mo na to katropang Jubet. Kumbaga hangtod karon nagabi pa ko to.
1: Nagaano gihapon sila?
0: Hangtod karon grabe to og inaswata ito ni humol na lang ang ilang mga sindro dito katropang nga Jubet para lang makuha. Tan isgutan ni unya mga isunan. Kay sige sila panaway sa Davao City otro po dito. Di ba?
1: Maragano lagi nang ingon nga tropang just pero, na sometimes digital na gidantan.
0: Pero ingon lagi ni Pangulong Bongbong Marcos noon hanggang dibdib ngayon ni Bend na lang.
1: Lagi hapoy justification.
0: Okay, kano sa ulan daw tagaliog daw ang kining baha. Karon na dito tagatuhod na lang daw, gamay na lang daw. Baha lang hapon Mr. President. Ato ni sultan niya katropa. Wala mas pila ka baga pahinom dom oras mga higala. Alas 9:42 na sa morning.
3: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Oras habod ka rin niyo sa Windsor.
4: Time check brought to you by
5: come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
2: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
4: XFM 89.1
1: XFM.
3: Dr. Clarex sana.
6: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
8: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
9: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
8: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?
14: Ma,

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7 729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Metro.
1: Alas 9:50, katropa. Yeah, good morning sa mga katropa karon. Ngagatong nangutana kung ang turbo sa to katropang Jovet ma
2: matod pa ni katropa nga Vincel Kaindoy ang turbo ba daw katropang Jazz mutuskig ba daw dayon?
1: 15 minutes.
2: Mga 15 okay. minutes
1: na may ubat pod niya depende sa katong ano.
2: Pero
1: ba?
2: Ano na siya siguro mga 15 minutes to 1 hour.
1: 1 hour. Oh.
2: Murag ma okay. feel.
1: Managing ba nga before sa inyong lahugay diha or inyong say tawag niyo na
2: schedule.
1: Inyong inkwentro na mga 15 minutes before dapat naka-take na ka anang katuaga produkto ga turbo.
2: Turbo male enhancer. So pwede po din siya mga katropa no, katropang jasa sa ano as ano na take na to siya as energizer kanang energy booster.
1: Booster.
2: Oo. No kanang labi na sa trabaho kapoy ta pwede gihapon siya. Kana lang gid lagi katropang jas nga naalang siya yung mga reaction kanang which is ang reaction is katong mo erect good siya mga katropa.
1: Ayan.
2: So na yun po, magtrabaho ka no. Paspas kay kamo trabaho katropang jas.
1: Lai bugayo kanang hyper kay ka tapos ang ubos hyper
2: oo,
1: bugayo.
2: Oh, hyper pa ang ubos.
1: Ibutan po na to sa
2: saktong lugar. Sa
1: lugar. Oh, nga, labi na kung ang imong suot kanang ano, kanang
2: skinny kayo katropang.
1: Skinny kayo da. Lisod kayo. Nagay pog sag space nga maka loko sa gamay.
2: Ay, kay naalang yung mga nangutana, Drina.
1: Oh, lakoy kailan nakatropang nga Jupit. Naka-take, ana, tapos ni Suri sa mall.
2: Oh.
1: Oo.
2: Nagsigirag.
1: Perting
2: maglisod jug kag adjust kay magsige mangud siya barog mga katropa.
1: Magsing masyag kanang kuha kanang
2: sige, ano kay siya ba kanang snappy kayo.
1: Kanang nanometer man kanang mo ano gi ba kanang
2: nakasalot.
1: Kanang mo wagil ba kanang mo stretch yon.
2: Nakasalot.
1: Okay, turbo god mga katropa. Bitaw mas maayo nang silay mo sulay katropa niya Jupiter.
2: I-try na lang
1: niyo. Lahi man ta og kini experience ana. But mas maayo nga sulayan nila mga katropa kay for better ano
2: mas ano siya kanang mas nice siya kung kamo mismo ang makaingon no nga maodi ay ni siya ang
1: mo ni effect sa kini turbo tinuod gyud og ingon ni katropa nga Jupiter.
2: Dili ra gyud ay sakyanan ang paspas og gusgan katropang Jupiter nga dagan pati day gihapon ang atong mga kalalakinan kung makatry og turbo. So shout out na lang daw siya kay Andrea Brillantes.
1: Basta ako nga ano Andrea Brillantes.
2: Oo, ano katong siya? Shout out daw kay Andrea Brillantes. Parang friends kayo ni Andrea Brillantes.
1: Artista man na.
2: Dila kayo kabalo, basig ako
1: yung lang masulti sa inyo ha. Kanang istorya sa inyo ha. Kanang basa ka batogan, kabutangan o kaldero nga nilungag.
2: Ha?
1: Oh. Gene Royce.
2: Try it. Sa
1: ibon-bon. Katry manig turbo.
2: Diba? Ipon.
1: Kanang magdung ang mga kaldero. Kanang naluto na ba?
2: Tapos?
1: Ipatong.
2: Ipod-pod dito?
1: Di, ipatong ba? Kanang, basta, ikab-ing. Ang kaldero diha, ana pasabot ba? Ana ang kapag, ang pagkastorya ba? Nga, ana siya ka...
2: Ana siya kakuan.
1: Ka-powerful. Ang kinigaturbo mga kaigso na. Hindi ko hindi mo og tarong katropang Jobit. Kila ang ato ang programa News and Public Affairs.
2: Gani, o. Sa kanin mo ko nang utana, good oy, no? I-try na lang ninyo mga katropa. Shout out lang ko dito sa taga-Aglayan, Malaybalay City. Happy Wednesday from Tinambunan Family, Bogkaon, Lantapan. God bless.
1: Ayan. God bless.
2: Good morning sa inyo, Ma'am Josefina Tinambunan and kay katropang Aljon Ortiz. Shout out, Ma'am Ching. Ayan, o. Baching na to ni sa bisita ni katropang Jazz, si Aljon Ortiz.
1: Good morning po kay Sir Melvin, no? Ayan, nagdala na po ni Kapi para sa to.
2: Ha, kana jud kana ginamo gipaabot
1: og turbo daw ipon ni Engineer Royce. Kay wa na gyud sa turbo pud daga pila ka pila na ka semana ang nakalabay. Ito ang turbo dito sa to mga isutan mga kaigsoonan.
0: Sentro.
1: Ibang ka naga 300 tons sa katropang Jupit sa kabugat na. Wa pay labo tong wa nakuha ha.
2: Grabe.
1: Ang nakuha lang ni kagahapon mga kaigsoonan dia mismo sa Estero sa Kauluhan. Partikular na sa may kuani Paranaque sa may Baclaran Estero katropang nga Jupit 300 tons sa kabugat ng 300 tons mga kaigsoonan tambak sa basura plastic sa pani adaan nga mga ligid sanina styrofoam nga naa in taon mga kaigsoonan magkita ang kumaga maluoy lig magtan-aw sa katong sindro.
2: Grabe sila, grabe lang paningkamot.
1: Magsigi og aswat ato mga kaingsunan para lang gin masud sa sako, sa cellophane o unsa pang basket to nga masudlan nila para lang gin mawala ang kining kadaghan sa basura diha sa maong lugar mga kaingsunan. Pila mo itong bako. Nga sige po.
2: Nga naga-floating bako, oh, mga katropa. Naga-limpyo.
1: Maglisod naman kung saan akong kanang i-explain ba kanang ikabkaba or gitakos ba niya? Ang
2: feeling na ako sa kung nakita sa video katropa, just ginatakos niya ang mga basura, no? Ano siya, floating backhoe niya katong iyahang pang-kaot bitaw sa lupa. Mo igipang takos niya sa mga basura para ma-transfer siya kanang, sa yang, wet. I mean dry land.
1: Sa ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-

0: Ancillary Services Unit nagahimo na every Saturday na sila ay clean up drive sa Kinigka Coastal Area, mga isuna na may makuha ka basura. Pero unlike good aning katrupang nga Jubet do, habagat ni katrupang Jubet, yeah, dani mo makita abang unsa kalala ang basura, kagrabe ang basura dito sa kauluhan, mga kaigsunan. Oh, dense population. Ako na og kining factor ang kadaghan sa mga namuyo dito, pero tingali bisan pa mapuno na ang mamuyo katrupang nga Jubet kung wa poy mulabay basura nga ingon ana, mga kaigsunan. Di ba? Kumbaga, kung disiplinado lang ang tanan nga segregate, tapos di ko mulabay bisag asa sa kiring gagmay nga mga estero, gagmay nga mga kanal, di po tila nganaw eh.
1: Actually, na-appeal na siya katropang just, no, sa mga reason daw nga nung naay garbage crisis, no, sa estero. Unang-una is kato daw guba nga trash catchment katropang just. Tungod lagi sa nahitabo nga kanabitong kusog kaayo nga balud sa may Manila Bay mga katropa. So, ang unang harang nga dapat control anang basura.
0: Murag screen
1: niya. May naguba mga katropa. So, isa to sa reason. Ikaduha, gitanggal pagidaw ang ikaduha nga harang katropang dyan. So, moto nga, wala nagyoy
0: naka. So, nilusot mga basura.
1: Nilusot pagidaw mga basura, no? Moto nga, wala na'y nahitabo nga ni pugong sa mga basura mga katropa. Ikatulo, ang epekto daw sa high tide. Ang katong pagtaas daw sa tubig o ang sunod-sunod na pag-ulan, pagbaha, mga katropa,
0: so,
1: nakita magiging
0: na ito. So, nila katong screen.
1: Oo.
0: Gibasol nila ang high tide. Gibasol nila ang habagat.
1: Oo. Ang ulan, katropang gas.
0: Wagyo, gibasol nila ang mga tao nga naglabay, anak.
1: Ang giingon, manggo daw, naapo daw factor katropang jazz ang batasan daw sa usa ka Pinoy, no, kay atong lagi katong na mention nimo according to DPWH Secretary Vince Dizon, gipakita sa sitwasyon, no, kung unsa gid daw ang disiplina sa tao sa paglabay basura.
0: Granting katropang nga Jubet na nagibin na may sunan, tingali bisan pa man kung naiharag o wala na diha. Kung sa atong pagalingon, wa tagi paglabay nga basura diha, mo na ingong back to you man actually katropa nga Jubet. Kumbaga sa kanta bitaw sa nang kandaha gani ka nang masdan mo ang kapaligiran bang title na Engineer Royce kanang sa ano ba? Kanang sa asin ba nang kanta?
1: Kung kapaka pa dili.
0: Kung unsa kung unsay imong gilabay. Kung unsa ang imong gi
1: babalik sa iyo.
0: Oh, mobalik sa imo.
1: Mobalik sa imo ha.
0: Masdan ang kapaligiran man dili title anak dili.
1: Dili nana siya kuan. Oh. Isulat daw.
0: Malagi, mas lang kapaligiran lagi.
1: Oh. Asin ang nagkanta. Oo, asin ang nagkanta. Mm. Anay, naging gandari, dapat ibawal ang ulan sa weekdays.
0: Kini ba, kini? Oh.
1: Mo na siya. Ah, masdan mo ang kapaligiran.

0: Ninga ta katropan jupi dugay na ni ba. Pero ato makita at ma-feel gihapon ni hangtod na to karon.
1: Relevant kayo mga reason
0: kay pa. Lima ka na makita ato nga basura in tao.
1: Grabe. Ang ano ha, 300 tons mga katropa is equivalent na siya sa 50 ka mga truck.
0: Lima ka ng 50 ka
1: truck. 50 ka truck sa basura mga katropa.
0: Kanto pala ito nahakot. Katong gikan sa estero, gi-alsa sa bako o katong mga gipangkamot sa tuag mga sentro dito sa may

0: Mga LGU mapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha.
1: Balitang international, North Korea muling nagpakawala ng ballistic missile sa South Korea.
0: Sa balitang showbiz, Spider-Man Brand New Day, kumita na ng lagpas 1 bilyong piso sa takilya.
1: Balitang sports naman, TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser nilinaw na hindi po niya sinadyang natamong injury ni NLEX import Dequan Jones.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po ng maulang Wednesday, August 12, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po na napapakinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, nawawala pa yung 5 minor de edad matapos silang tangayin ang malakas na agos ng Marilao River habang naliligo sa barangay Gaya-Gaya dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan, kasabay po ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa mga opisyal ng barangay, binalaan na ang mga kabataan na huwag nang maligo sa ilog dahil nga sa mataas na tubig at malakas na agos. Pero bumalik pa rin umano ang ilan sa kanila bago nangyari ang insidente. Patuloy po ang search and rescue operation ng mga otoridad sa kaba ng Marilao River at mga karatig na lugar para mahanap ang mga nawawalang bata.
2: XFM News Nationwide.
0: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ng Baguio bilang no-build zone ang ground zero ng landslide sa barangay Gizad Surong na ikinasawi ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnayan na ang lungsod sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, na nagrekomenda na huwag ng payagang tuyuan muli o tayuan muli ng bahay o anumang istruktura ang lugar dahil sa panganib. Kasabay nito, naghahanap na ang Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan habang patuloy namang sinasagot ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang pansamantalang renta. Naghahanda rin ng lungsod ng mga pangmatagalang engineering measures upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar na may mataas na panganib ng landslides.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si PBBM po ay nagsagawa ng inspeksyon sa malawakang paglilinis na estero sa Paranaque. Personal na sinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang cleanup operations dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ngayon pong araw yan para tiyaking mapapabilis ang paglilinis sa estero na napuno ng toni-toniladang basura matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa pamahalaan, isa ang pagbabara ng mga basurang inanod sa pangunahing dahilan nang malawakang pagbahanga sa kalapit na mga komunidad dahil po sa naapektuhan ang daloy patungong Manila Bay. Upang mapabilis ang operasyon, nagtalaga ang Department of Public Works and Highways, gayon din po ang MMDA ng mabibigat na kagamitan at karagdagan mga tauhan para sa tuloy-tuloy na paghakot ng basura. Kasabay niyan, muling iginit ng pamahalaan ang kalagahan ng wastong pagtatapon ng basura at pakikisa ng publiko para mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maiwasan ng matinding pagbaha.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakapagtala ng 0 evacuees sa barangay Balangkas, Valenzuela City sa kabila ng halos 1 linggong tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang taon na madalas bahain ang lugar at nangangailangan ng mass evacuation. Naging posible ito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng Valeriano Pumping Station kasama ang dredging, desilting at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Nabawasan din ang pagbaha sa barangay Marulas matapos makatulong ang 3 pumping station sa mga mabilis na pag-apaw ng tubig palabas ng komunidad. Sa kabila ng positibong resulta, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad dahil nananatili ang banta ng pagbaha ngayong tag-ulan.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ang Department of Health at ang PhilHealth pinagtimpa ang pagpapatupad po ng universal healthcare para sa bawat Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Isinusulong ng Department of Health at PhilHealth ang mas mabilis at mas malawak na pagpapatupad ng universal healthcare upang matiyak na maramdaman ng bawat Pilipino ang serbisyong pagkalusugan saan man panig ng bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas at pondo para sa UHC, kinikilala ng pamahalaan ang mga hamon sa pagpapatupad nito, kabilang ang kakulangan sa akses sa serbisyong medikal sa ilang komunidad. Layo ng bagong pamunuan ng DOH at PhilHealth na tugunan ang mga puwang sa sistema upang mailapit ang dignidad ng pangangalagang pagkalusugan sa mga bata, ina, mga pasyente na nangangailangan ng espesyal na gamutan at mga health worker na nagsisilbing katuwang sa mga barangay. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagkaroon ng pagtatalo ang depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga dokumentong gagamitin sa cross-examination sa Day 15 ng pagdinig kung saan umarap muli si dating Commission on Audit State Auditor Cailin Del Campo bilang testigo. Igrit ang private prosecutor na si Attorney Lord Nakapunan na dapat gamitin ang kanilang kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM dahil ito lamang umano ang nag-identify at na-authenticate ng testigo sa kanyang testimonya. Tumutol naman si Defense Counsel Christine Ferrer at sinabing hindi maaaring diktahan ng prosekusyon kung paano nila isasagawa ang kanilang cross-examination at kung anong dokumento ang kanilang ipapakita.
4: Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded
5: counsel,
4: that I'm at cross-examination?
5: We will not agree, Your Honor, to what are you not agreeing to, Attorney Kapuna? Documents.
6: I'm sorry?
5: Because precisely there was no stipulation yesterday.
4: There was
5: no constraint. Excuse me, counsel.
7: Allow her to finish, counsel.
5: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document?
0: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang depensa na gamitin ang kanilang AOM, ngunit pinananatili ang continuing objection ng prosekusyon habang ipinagpapatuloy ang pagdinig.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Uminit muli ang palitan po na yan ni na House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapuna na Defense Counsel Attorney Christine Ferrer para sa 15 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang tensyon ng sitahin nga ni Kapunan ang linya ng cross-examination ni Ferrer na sinagot naman ng depensa sa pagsasabing nasa kanilang pagtatanong pa sila. Namagitan po si the presiding officer, Senator Francis G. Escudero, at hinimong kamagkabilang panig na ibaba ang tensyon sa loob ng courtroom at huwag palalayin ang tila generational divide. Kasunod niyan, nagbiro si Kapunan na pinipigilan niya ang sariling bigyan ng spanking si Ferrer dahil sa nilang agwat ng henerasyon na naging sanin ng tawanan sa loob na impeachment court.
2: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jocno na hindi siya ang Jose Jocno Jr. na nakapangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na iniharap noong May o noong Day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, ang buo niyang pangalan ay Jose Manuel Jocno at ikinit niyang kailanman ay hindi siya tumanggap ng confidential funds o naging ahente ng Vice Presidente. Ginawa ni Jocno ang paglilinaw matapos kumalat online ang mga aligasyong siya umano ang nakatanggap ng 150,000 pesos na nakasaad sa dokumentong iniharap ng Commission on Audit bilang bahagi ng ebidensya ng prosekusyon. Nagbiro pa ang mambabatas na kung ipipilit ng trolls na siya ang nasa resibo para na rin umanong inaamin ang mga ito na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang malalaking balita, nasa statistical dead heat ang hypothetical tandem ni na Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rapi Tulfo laban po kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos isang pre-election survey para sa 2028 presidential at vice presidential race. Sa non-commissioned survey ng Okta Research, tinanong ang nasa 1,200 respondent kung sino ang kanilang iboboto sa dalawang hypothetical tandem kung idaraos ng halalan noong panahon ng survey, July 4 hanggang 11. Nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem habang 42% naman ang Duterte-Marcos tandem. 3% lamang po ang pagitan. Ayon sa Okta Research, mga katropa, itinuturing ang nasabing resulta bilang statistical dead heat o halos tabla sa estadistika. Non-commissioned survey, nasabing poll at hindi ito actual na kandidatura o formal na tandem para po sa 2028 election.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinalawig ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave ngayong araw dahilan upang muling hindi siya makadalo sa regular na sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Legarda ang kanyang medical leave kasunod ng nauna niyang ipagpaliban o pagliliban noong August 3 hanggang 5. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas pa rin si Legarda ng pahayag kung saan muli niyang isinusulong ang Calamity Work Compensation Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang pumapasok sa gitna ng kalamidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagkapalitan nga ng maiinit na pahayag sina Senador Rapi Tulfo at Senadora Pia Cayetano dahil sa hindi po kompleto, hindi pa kompleto yung membership sa ilang Senate committees na nakaka-apekto mano sa pag-usad ng mahalagang panukalang batas. Iginit ni Senator Rapi na naantala mga panukala dahil sa hindi pa pagkumpirma ng minority sa committee membership. Kaya't nanawagan siya kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na agad itong aksyonan. Tumugon naman si Senadora Pia Cayetano at sinabi na mas mainam na direktang kausapin na lamang ang kanyang kapatid na si Alan Peter kaysa maglabas pa ng mga pahayag sa sesyon. Pinayon din niya si Rapi Tulfo na iwasan ang ane pagdadrama sa Senado. Marina bang itinanggi ni Senator Rapi Tulfo sinabing nagdadrama siya at iginiit na layunin lamang niya mapabilis ng trabaho sa Senado. Pinayuhan pa ng Senador si Pia Cayetano tumingin sa salamin para makita kung sino ang nagdadrama. Samantala, tiniyak ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Mig Subiri na tatalakayin din ang issue para makompleto ang mga committee membership.
2: XFM News Nationwide.
0: Nabanggit ang pangalan ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite na sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proposed infrastructure projects ni na Revilla, Padilla at iba pang senador upang mapondohan sa ilalim ng Leadership Fund ng DPWH para sa taong 2025. Kasabay nito, tumistigo rin si Bonoan sa malversation case ni Revilla kaugnay ng Umanoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan kung saan inaasahang susuportahan niya ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang inaalam ang Umanoy irregularidad sa implementasyon ng mga flood control projects at paggamit ng pondo. Si Bonoan ang kauna-unahang dating DPWH Secretary na humarap bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may discretion umano sa leadership funds na mga senadora ang kanating DPWH Secretary Bonoan. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
0: Isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa diskresyon umano noon ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kung magkano ang ilalaang leadership fund para sa bawat senador. Ayon kay Bonoan, may minimum na 500 million pesos na allocation para sa bawat senador, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga chairperson ng major committees. Ipinaliwanag din ni Bonoan na ang leadership fund ay isang ad hoc allocation para sa mga miyembro ng Senado upang maisama sa national budget ang kanilang mga priority projects. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Maaari nang gamitin ng mga guro ang kanilang service credits mula sa paglilingkod sa halalan anumang oras matapos nila itong maipon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 11212-A, maaari nang i-avail ng mga guro ang kanilang service credits sa kahit anong oras pagkatapos ng national at local elections, barangay at sangguniang kabataan elections, Bangsamoro parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credit sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa 2 pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkala, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Sampuanga, Sibugay. At XFM 104.7 Malaybalay.
2: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
6: Umapila ng pondo at suporta sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan. Na ipinresenta ng Cebu City at Mandawi City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Gayon man, hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandawi City, 6 na proyekto ang kabilang sa mga tinalakay, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ng AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay Dizon, ikinukonekta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni Dizon ang Kinasangan at Basak Pardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay Dizon, ilalagay sa mas maayos na drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: DA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pag-igpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity. Sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2, sinabi nito na naghihigpit ngayon ang ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alisa Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa Barangay Bantog Petines at ipinakatay sa nasabing slaughterhouse kung saan nakita ng mga baboy ng mga sumuring meat inspector mula sa NMIS ng Senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo ang mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy ania ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman higpitan pa rin ania ito. Pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan. Paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence, maayos na pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw at pinaka-importante aniyang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
1: Samantala, Katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO nangakong patas ang investigasyon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
9: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa illegal na pag-vape sa Davao City.
10: Siksihan mo, uy, ana, ganyan mga anti-kels. Munang mag-amping ta mga anti-kels kay Diso na kayo musalig karong bisan sa ato ang mga kapulisan.
9: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya matanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Bus na wala ng preno sumalpok sa backhoe, pito sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Itong katawang sugatan matapos mawala ng preno ang isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Sambuang, Atal Sur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahi ang bus mula sa Dipolog City patungong Pagadian City nang biglang pumalya ang preno sa kabila nito. Sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila, ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumangga sa bakho. Kabilang sa malubhang na sugatan ang driver na si Rene Boy Sibalios Umambung, residente ng Rizal sa Buanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente matapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng walo pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
1: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinukpok, Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
12: Nauwi sa trahedya ang pagtatrabaho ng isang 16 anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinukpok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si alias Pulat, residente ng Junction Pinukpok ng nasabing lalawigan nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng pag-asa, isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo, humigitimulang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Katropang body, taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan.
1: Wala pa naman po itong direktang epekto, mga katropa, sa bansa. Patuloy pong pinapalakas ng habagat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang tayo sa Metro Manila. At ilang lalawigan dyan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuhunan ng lupa.
0: Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumikat ang araw, 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balita International, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold, muli nagsigawa ng missile launch ng North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea Military, inilusad ang missile mula sa Wonsan at pinaniniwalaan bumagsak sa dagat sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Japan. Kasunod nito, pinagting ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nakatakdang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
2: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man Brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala na kabuang 1,055,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa Takilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Hatid naman sa atin to ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nakuha po ni nakuha si TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser matapos unaluha matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng NLEX import na si Dequan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player at sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones at nire-respeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa ibabang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, nanaig ang Inlex contra TNT score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Alam po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
14: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Kaklarik, sana.
17: Exciting!
14: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa nga po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po, mga partner.
2: Isang malusog na araw, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Especially po yung tinatawag natin na antibacterial resistance ng ating katawan. Baka mamaya ay hindi kayo gumagamit ng mga medisina, ngunit meron pala kayong kinakain sa araw-araw na siyang nagdudulot ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health.
3: And syempre, welcome sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang talakayan. At sana po marami tayong mapag-usapan, nakapakipakinabang ngayon pong araw hong ito, mga ka-wellness.
1: Tayo po napapakinggan sa lahat ng ating mga XFM stations and Solid FM. Ganyan rin sa lahat po ng mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong palatuntunan. And of course, sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook Live sa ating Facebook page, ha? Okay, search yung Facebook natin, i-like and follow nyo po ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para lagi kayong updated sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong mga programa, eh, meron pong handog na regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness, ha? Para sumali, i-share nyo po ang ating Facebook live streaming and i-comment dyan ang mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili tayo ng mga best comments. Pati sa mga texters natin, pwede rin kayo mag-text ng mga good experiences po ninyo, ha, patungkol sa ating mga produkto. At pipili din po tayo dyan, ha. Ayan, at kung kayo meron mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, meron kayong mga inquiries about your health, ay huwag pong magkatubilin na ipadala yan dito sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po gayon kamasera ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha. Sa mga nagnanais mga sumubok ng atin pong mga produkto, ay pwedeng mabili ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga products sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, ha. Ang Santong Gold Coffee Mix natin at Santong Plus Coffee Mix ay available din yan sa Fisher Mall Supermarket. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto natin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo lang, Yes to Health 2011.
3: Pwede rin po makabili ng mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron po tayong special price para po sa mga bibisita, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Yan. Pakidala lang po ng ID para mabigyan po kayo ng inyong special discount. Pwede rin po kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nyo subukan ang naturopathy. Sa Yes to Health po ay may mga program na pwede po ninyong i-avail at makakatulong po ito sa inyong pangangailangan. Especially yung ating mga special protocol katulad ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong herbal therapy, may acupuncture, magukboy ang Korean therapy, isang specialized Korean technique na pinapractice sa Korea na ngayon ay nasa Pilipinas na, yung magukboy ang biosapper therapy, at ganun din po ang terhertz therapy.
1: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, mga katropa natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Pagkape, dapat Zaltun Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zaltun Plus Coffee Mix.
7: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information na ito edit sa atin ng Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Available yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin, mga ka-wellness, dito sa ating pong talakayan, itong isang problema na kung saan ang katawan natin kakaroon ng resistance mula sa mga antibiotics, mga antiviral or antibacterial na mga gamot na atin pong iniinom. Itong problema na AMR kung tawagin, or antimicrobial resistance, ay associated po to over 4.7 million deaths globally yan, na naitala noong 2011, mga ka-wellness. At sa tinataya, no, na isa sa anim na mga individual worldwide ay meron pong bacterial infections, or itong mga laboratory confirmed bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap po niyan, mga partner, itong mga karamdaman na naranasan nila, or mga infections na naranasan nila, ay nagiging complicated.
2: And projected, mga partner, by 2050, aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po grabe sa ganitong problema. Yes, sobrang dami, Doc El. And sa, kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at Eastern Mediterranean. One-third sa one out of three na infections is tinatawag natin antibiotic resistance. Ang pinakamababa sa Europe is nasa 10% lamang. 1 out of 10. And infection rates globally, nasa 1 in 6 na, or tinataya nila na over 23 million cases na ang meron sa na merong tinatawag na antibacterial resistance.
3: Yun nga ang problema kasi yung mga tinatawag na high risk pathogens, yan yung mga mikrobyo ano, katulad ng E. coli, di ba? Most strain yan commonly harmless naman. Kaya lang may mga tipo na pag na-contaminate ka, pwedeng maging delikado. Ito ay makalad sa ating urinary tract, nagiging cause ng severe stomach cramps, diarrhea, and other infection. Commonly ito sa mga pagkain. O yung E. coli, sa mga food poisoning, ganyan. And isa pa, itong Klebsiella pneumonia. Okay? Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia at urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection. Ano? And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections. Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan. Commonly, mga nakatatanda, nagkakaroon ng
1: mga bata.
3: Pag hindi na agapan. At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman, hindi naman bakterya yung carbapenem. Kundi ito isang tinatawag na broad spectrum na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes, yung mga hospital-acquired infection, medyo mahirap yun because of the superbugs na tinatawag. So, may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga malalakas na talaga ng mga antibiotics. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia. At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, itong Mycobacterium tuberculosis. Na kung saan nagdudulot nga ng TB, na alam mo, ang Pilipinas, ito nakakalungkot ano, based on study, ang Pilipinas ang may pinakamataas na burden na multi-drug resistant TB sa buong mundo. At ito ay dahilan nga doon sa resistant strain doon sa primary medicines katulad ng mga gamot like rifampicin o isoniazid. Ito yung mga common na ginagamit to treat tuberculosis. May gamot naman talaga ang TB. Ang problema ngayon ng iba ng DOH, yung tinatawag na drug resistant strain, multi-drug resistant TB, na kung saan ito po nagiging problema sa ating mga public health facility, mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay. Kaya yun ang nagiging problema po natin.
1: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga Pilipino ano, at napakaraming tao worldwide ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila?
2: Ang nangyayari kasi dyan, partner, is yung tinatawag natin yung mga mikrobyo is nagre-resist o yung antibiotics is nawawala yung power niya to destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve. Nagkakaroon ng kumbaga is nag-a-adapt sila, nagkakaroon sila ng adaptive mechanism to fight against doon sa doon sa tinatawag natin na na antibiotics.
1: Kumbaga tumatalino din yung mga
2: yes. Kaya na sinasabi nila nag-evolve na yung bacteria. At ang nangyari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria or yung ng mga bacteria kapag ka ang isang tao is na-overuse yung paggamit ng antibiotics. Kaunting ubo, kaunting lagnat, inom agad ng ng mga antibiotics.
1: Ang masakla pa dun, Doc, yung hindi namomonitor.
2: Yes.
1: At hindi prescribe yung mga antibiotics.
3: Saan ginagamit nila yung antibiotic, for example, may viral infection, hindi naman antibiotic. Ang number one nandun. Kaya napansin nyo, naghigpit talaga ngayon. Sa antibiotic use. Hindi ka pwedeng uminom ng antibiotic nang walang reseta. At saka kahit may reseta, may count.
2: Yes.
3: Dahilan po dyan sa problemang yan.
2: Kaya mas madami sa atin dito sa Pilipinas, mga Doc, kasi mahilig tayo mga Pilipino, yung mga Asians, na si self-medication. Kapag kaunting bagay lang, kung ano nilang halimbawa, nawalan ng nagkalagnat, tapos uminom ng ganito, hindi nilagnat, sa sunod, ganun uli ang gagawin. Tapos padami ng padami. At ang nangyayari is misuse din also ng antibiotics para sa mga flus, colds, sore throats, kung minsan din yung tinatawag natin na incomplete doses. Kumbaga, kung sa Bisaya pa naangol o na ano lang, nahilo lang yung ano.
3: Hindi namatay talaga.
2: Hindi namatay talaga, hindi napuksa yung virus o yung bakterya. Ang nangyari is, pagka bumalik yung sa wisyo yung ang bakterya, mas lalo siyang lalakas. And also, sa agricultural use, ang problema kasi natin ngayon is mostly is itong production ng mga, especially yung mga pagkain katulad ng mga animal food.
1: Mga poultries.
2: Yes, mga poultries. Ganito kasi ang ginagawa in order to make the ano the poultry or yung mga ano yung mga animals na mas napatabain, na mas mabilis
1: para bumaba. Productive.
2: Mas productive, mas mabilis yung bumigat, mas mabilis maibenta, is binibigyan ng mga antibiotics.
3: Kasi yung mga ano nga daw noon, yung mga peste. Na maganda yung sinabi mo kanina, yung pag hindi namatay yung bakterya, eh lalo sila, parang yung kasabihan na what matter that don't kill you, make you stronger.
2: Ganon din sa bakterya. Yes, and also yung tinatawag natin na poor hygiene. Kapag yung sanitation, kulang ng ano ng mga tinatawag natin na hygienic yung tubig, is doon ang gagaling. E di, ang mangyayari kasi kapag mayroong infection, iinom ng, bibigyan ng reseta. Tapos pagka palaging ganun ang nangyari, so mas kapag mas maraming madami ang iniinom na mga ano, na antibacterial na mga medicine, mas lalong nagre-resist yung ano, yung mga microbios.
1: Meron ako nabasa na article about dun sa nagiging evolution ng mga bacteria or mga pathogens sa katawan natin. Once na hindi mo talaga totally na eradicate sila using that specific antibiotics, gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo. Ibig sabihin, kumbaga meron silang pangontra. Sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yun yung tutunaw sa kanila. Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon. Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus ulit sa katawan mo or lumakas sila, pag ininuman mo ng same antibiotics,
2: hindi na
1: tumatalab, hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon. At makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din, patuloy na lumalakas. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganung resistance na nangyayari. Ano? Ang tanong to, Kalji, paano po nilalabanan ng mga bakterya na to? Kasama na yung nabanggit natin kanina, yung mga antibiotics sa ating pong pangangatawan.
3: Ayun talaga, yung katulad ng binanggit mo, sinisira nila yung diskarte ng drugs. Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago pa ito mag-workout. Inunahan nila. Ako mag sa gera, binomba na nila yung binomba na nila yung air defense. Parang gano'ng nangyari. Baka binablock nila yung entry ng mga antibiotics niya. So, chini-change nila yung outer wall or cell gates para yung medicine hindi makapasok. Ganun katalino yung mga, kaya nga nag-evolve sila pinapump out nila yung mikrobyo o yung antibiotic palabas sa ating katawan para madaling ma-flush out at hindi sila maapektuhan. Saka maraming ano, kaya diba wala namang isang antibiotic talaga nag-evolve, tuloy-tuloy siyang nagbabago kasi nga hinahabol nila yung bakterya. Kaya nakita ng mga eksperto ay paano kung dumating yung time na hindi na tayo makakreate ng makakalaban pa sa mga bakterya na yan. So malaki talagang problema.
1: Ang tanong, Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala?
2: So kung titingnan natin, as mentioned kanina, yung misuse, yung pagka-counting lang, not counting umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag resistance. Natin ang resistance. Simply because nang dahil po sa pagkain, which is unknowingly, hindi natin alam na yung mga nabibili pala nating mga food sources, especially yung mga meat products, ay nagiging cause pala ng antibiotic or resistance sa ating katawan.
3: Kumbaga, hindi ka nag-antibiotic sa personal dahil hindi sinusunod mo yung yung magandang standard. Yung pala, halimba kumakain ka ng karne na may antibiotic din, na pinapakain yung residue nandun. parang pinapasok mo na rin sa katawan may antibiotic.
2: Yes, liban dun sa ano, sa antibiotic, Doc Algie, yan yung ano, yung bacterial transfer. Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi yung meat ng ano, yung meat ng animals and meat ng tao is the same host lang yun. Ngayon, ang mangyayari kapag yung ano, yung mga strain ng bacteria na yun na may resistance na sila doon sa ano, doon sa antibiotics, pumasok sa katawan, nagkakaroon ng mutation din yun doon sa ano, sa mga bacteria din sa loob ng katawan. And they will have the same strains ng bacteria na magre-reproduce sa katawan natin that is already resistance doon sa ano, doon sa tinatawag natin na mga ano, ng mga tawag doon, mga antibiotics. At mga ano, mga high risk foods, yung ano, yung manok. Mahilig sa mga fried chicken, madami pa naman ngayon, lalong-lalo na pagpupunta ka diyan sa ano, diyan sa Maynila, mura-mura fried chicken, 25 pesos, 27 pesos, no? Also yung pork, yung especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kung minsan, baka kasi yung mga ano, yung mga gatas natin, also especially yung mga powdered milks, mostly is imported yan galing sa ibang bansa. And also kaya sinasabi natin yung ano, kapag nagbibigay tayo ng ano, ng dietary guidelines dun sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kang kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain. Ayun. And mostly doon sa feeds is mga waste products na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun meron ng ano, yung pagkain ng mga scrap meats na yun is naka-antibiotics na. And that is the reason why nagkukos din ng resistance, possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
3: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, diba, no, antibiotic, no, ganyan, organic. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, kinakain nila, pero hindi maialis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences ng mga kinakain natin. So yun po yung mga ka-wellness, ano, hindi naman ito para anuhin yung inyong sabi nga, masyado naman
1: KJ. Ayun na lang kakainin namin.
3: Hindi, marami pa naman na pwede pamilihan. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin natin ngayon, you are well informed.
2: Yes.
3: Kasi yung resistance nag-spread dyan kasi nga yung pag-ingest natin, lalo nagko-consume tayo ng mga traces ng antibiotic sa ating kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano, at saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance.

0: ito sa atin pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter ha, na meron siyang UTI na halos hindi na tumatalab yung mga
1: antibiotics
0: na iniinom niya, kahit na gano'ng katapang na yung mga antibiotics na iniinom niya, ay hindi na ganun ka effective sa kanya, no? So kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot nun o makapagpalala nun sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagpapatuloy po natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po nating malaman sa mga issue po na ito. Ha? Kaya tutok lang kayo mga kawenas dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablay.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-tubili. Itanong yan sa ating pong talakayan. Talaksyon lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o patatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness. Ang tanong, Dr. Ron, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
1: Kagandahan dito mga partner, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against immune system natin. Kaya napakaganda ng pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng insulin ng antibacterial, antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan, is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system is itong vitamin C. Kumain kayo yung mga citrus plants, zinc, makikita natin yan sa mga seeds, lalong-lalo na yung sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas doon sa zinc. Vitamin D, magpasikat sa araw. Also, pwede kayong mag-supplements, premium D3, and also yung mga probiotics is napakagandang mga tinatawag natin, mga sources para mag-boost sa ating immune system.
0: Itong mga nutrients na ito, Doc, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, meron bang pwedeng mga gawin, mga pamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng atin pong mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
6: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic. Nature's antibiotic. Marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. So, ibig sabihin lang, itong mga substansya to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una, garlic. Ang garlic, meron siyang allicin na kapag crinash mo yung garlic, yung sulfur compound niyan, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. At ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na lang doon yung honey. Kasi pag binabari nila yung, binilibing nila yung mga perus, may kasamang honey because they have some belief on that. At yun ang ninanakaw. So yung nilulut nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Yung totoo ha, na honey. Kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan. Yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, huluya. Yung sa Yester Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Isang natural, traditional immune booster and also kumbaga sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam mo natin yung asin eh. Mm-hmm. Antibacterial yan. Oo. Kaya ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis, pang
0: preserve.
6: Oo, pang preserve.

0: carb, oo.
1: So, yun sila. Nakakatulong yan ng malaki dok, ano? Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin at ano sa atin?
2: Abundant.
1: Kumbaga local. Mm-hmm. O, local sa atin. VCO. Mm-hmm. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic, dok. Eh, sumikat ng husto itong VCO. Mm-hmm. Dahil sa, na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties. Mm-hmm. Itong VCO, mga ka-wellness, ano? Mm-hmm. Which is, kadalasan para sa atin, eh, ang VCO o yung coconut oil, usually for cooking only. Mm-hmm. At sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita, at ayon sa mas malalim pa ng mga pagkasaliksik, na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung ano, cold pressed na ano, na coconut oil ay napakalaki nang naiutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At meron siyang ano, meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki para lumaban sa mga pathogens sa atin pong pangangatawan, ano. O, meron siyang monolaurin. Ang monolaurin ay dinidisrupt niyan yung lipid membranes ng bacteria at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay yung mga yung minsan kasi yung mga ano, yung mga pathogens sa katawan natin, kaya nilang ano eh, kaya nilang magtago.
0: Mm-hmm. Sa pinapakapal nila yung cell membrane
1: nila na napakahirap para dun sa antibiotic na puksain sila. At minsan, pati yung immune system natin nadadaya. Mm-hmm. Kumbaga, hindi sila nahahagilap, hindi sila nahahanap dahil dun sa ability nila na yun. Ano? Mm-hmm. So, pagka meron tayong sapat na amount ng VCO sa katawan natin at maraming monolaurin na naipapasok tayo sa pangangatawan natin, kumbaga, simply pinapahina nun yung defense mechanism ng mga bacteria, mga viruses sa katawan natin para mas mabilis silang ma-eradicate sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. As well as ang VCO, meron siyang anti-inflammatory. Alam naman natin na the more na maraming inflammation sa ating pangangatawan, mas hindi ganun ka-efficient yung trabaho ng immune system po natin. Naka-compromise doon.
0: Yan ang unang panahon, di ba? Yung mga... Nakita mo yung mga sugat-sugat sa ulo, nilalagyan ng langis ng yun. Kasi nga meron siyang anti-inflammatory property.
1: Mm-hmm. Isa pa, Dok, merong antioxidant din ang VCO. At merong cellular immunity property din ang VCO.
2: Liban dyan, Dok L, with regards sa VCO, is itong vitamin D3. Ang vitamin D3 functions as natural antibiotic or natural antibiotic booster ng ating katawan. Ang ginagawa kasi ng vitamin D3 is ini-stimulate niya yung immune system natin to produce ng germ-killing proteins. So, ibig sabihin, napuproduce, sinasabihan niya yung mga ano, immune system na i-produce mo itong protein na ito in order to kill those viruses and bacteria. Ang tawag dyan is catelicidins and defensins. Ito yung protein na kung saan, 'di ba? Yung sinasabi ninyo na nagkakaroon siya ng coating, parang shield yung ano, yung mga bacteria and viruses. Yeah. Ang itong catelicidins at defensins, ito yung protein na yung protective barrier niya is winawasak. O, parang balon ba na nakaloob dun sa balon yung bacteria na yung ano itong itong vitamin catelicidins na pinoproduce or ano pinoforce na ipoproduce ng vitamin D3 para kasi ang D3 is yung switch ng ating ano ba ng ating immune system na ito ang gagawin niya i-produce na ito kapag na turn on yung switch niya yon at ang vitamin D3 ang kailangan doon at ang gagawin niya ipopoke niya yung ano niyon bubutasin niya and it is easier for now for the T cells to kill those bacterias and yung tinatawag natin yung mga ano yung tinatawag natin na viruses na patayin ng immune system natin na hindi kaya ng mga ano hindi kaya nung mga lalong-lalo na kapag resistant na yung ano yung tinatawag natin yung antibacterial na mga medicine na iniinom.
0: Oh, ibig sabihin pag mayroong antibiotic na iniinom at together with the D3 matutulungan mo yung antibiotic na mas maging effective yung effect, yung effect niya doon sa bacteria.
2: That is why kapag ganito ang panahon, yung napag-usapan yung hapon doon sa mga ano, mga nakukuha sa mga tubig na mga ano, tubig baha. Kailangan talaga uminom ng premium D3. Meron ng ano, yung sinabi mo, Dokel, meron na virgin coconut oil. Dagdag po pa yung epekto ng D3. Mm-hmm. Ay napakaganda pong combination yon para maproteksyonan yung katawan natin mula doon sa mga viruses at mga bakterya na nakukuha galing sa baha. At
0: isama
2: sa
0: mo pa yung ano, Dokron, yung moringa oil. Mm-hmm. Yeah. Yung moringa oil ay hindi siya approved na antibiotic at hindi siya pwedeng i-replace. Pero meron siyang natural antimicrobial property. Gaya na sinasabi ko kanina na kumbaga hindi siya stand alone. Mm-hmm. Pero napaka, based on study, best ally siya ng antibiotic. Mm-hmm. Ibig sabihin, if you take moringa seed oil, tapos nag-antibiotic, mas magiging effective yung antibiotic effect. Kaya, ibig sabihin, ang approach na to is complementary to those treatments. Ano, aside from preventing yung mga infection dahil pinalalakas yung immune system, eh kung nandun na nga yung infection, ibig sabihin, it can help also the antibiotic. Ang tawag dun is power of antibiotic synergism. Na hindi niya kinokontra yung antibiotic, kundi
2: tinutulungan niya
0: para mas maging effective yung kanyang laban sa mga bakterya.
1: Mm-hmm. Bukod dun sa mga nabanggit ninyo mga kapartner, itong vitamin C, isa sa vitamina na dapat hindi mawawala sa ating pong daily intake, whether sa pagkain natin or through supplementation. If ever man na hindi possible natin makuha yung kabuuan ng daily, recommended daily allowance ng ating pangangatawan doon sa mga pagkain na ating pong nakakain. Siyempre, na aminin man natin sa hindi, yung mga pagkain, yung mga choices ng food na ating pong madalas na nai-intake, ay salat na salat sa ganito pong vitamina, mga ka-wellness. Ano? So, kinakailangan, meron tayong another source or backup na pinagkukunan ng vitamin C para mapunuan yung kailangan ng katawan natin. Take note, ang vitamin C, hindi yan nasa stored, hindi yan naiipon sa ating pangangatawan na ngayong araw, kain ako ng maraming citrus fruits.
2: Para may deposit.
1: Para may deposit ng vitamin C. Hindi po, mga ka-wellness. Ano? So, ang vitamin C, we need it daily. Araw-araw, kinakailangan meron tayong sapat na sources niyan. Well, not to further explained about vitamin C, kasi alam naman natin ang pinakatrabaho ng vitamin C sa katawan natin. Ang vitamin C, meron siyang kakayanan na directly puksain yung mga bakterya sa ating katawan. Aside from other herbs na nabanggit kanina, ano, na tumutulong sila sa immune system natin, ang vitamin C, binabackupan din niya yung trabaho ng immune system natin. Pero meron siyang first-hand, kumbaga, ano, actual siya na nakikipaglaban din dun sa mga pathogens na nakakapasok sa pangangatawan natin, so that merong, ano, kumbaga, hindi ma-overcome yung immune system natin ng mga pathogens na iyon, mga ka-wellness. Ano? So, napakahalaga ng effect ng trabaho ng vitamin C sa katawan natin na dapat ay sapat lagi siya sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kung hanap nyo ay vitamin C, mas maganda dun tayo sa alkaline base or yung tinatawag po na non-acidic na vitamin C. At meron tayo yan sa Yes to Health, mga ka-wellness, ang ating pong Santone Vitamin C. No? I-partner nyo po yan sa pag-inom ng premium D3 natin at ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule, mga ka-wellness. Okay? Mga Dok, maraming salamat sa napaka-informative na talakayan na nabahagi natin sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga avid listeners, ano? Patungkol dito sa antibiotic resistance na isang problema na napakahirap solusyonan once na ito ay magpapatuloy sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon pa lang dapat meron tayong sapat na kaalaman kung paano yung tangang paggamit ng mga antibiotics. Wag na wag talaga kayong mag-self-medicate when in terms to antibiotics.
2: Antibiotics, yes.
1: Kahit na sabihin natin na mababang dose lang naman na antibiotics, wag na wag, mga ka-wellness. Mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa inyo pong mga physicians, mga doctors po ninyo. At pag sinabi, 1 week, tapusin mo talaga. Yeah. Mga Pilipino kasi pagka 1 week yung time na pre-nubide sa kanila, pag umayos na yung kanilang pakiramdam within days, wala na, stop na. Akala nila, sa pagkakala nila na okay na yung pangangatawan nila. Pero doon kadalasan nangyayari yung antibiotic resistance, mga kababayan. Ha? Kaya na kailangan sumunod. Kung ano yung sinabi sa inyo, dapat sundin po ninyo.
2: Okay? And kapag may meron silang ganong reseta ng doktor, sambayan nila premium D3 at saka ng Santone Vitamin C para mas mas malakas or mas mabilis yung effectivity ng antibiotics na binigay po sa inyo ng doktor ninyo, mga ka-wellness.
1: Okay. sa mga katanungan ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating Puntalakayan, huwag po mag-atubili na i-text yan sa ating pong numero at po sa X-Line 0969-609-6545. At mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo po mga inquiries. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magabalik ang programang
3: The Secret of Hell. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. O bibili sa mga butika.
4: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Sunfone Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag Sunfone Gold Herbal Tea.
8: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Sunfone Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Mag Sunfone Gold Herbal Tea.
6: Sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking di gasin.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ilagay niyo pong pangalan at lugar kung saan po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, natural, wala pong side effects. Ang kagandahan dyan, standardized extract po yan siya, kaya highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit yung mga sustansya at mga nutrisyon na nandyan nakapaloob sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ngayon iba, nagtataka sila, Dok, pag inom po ng Santon Gold, ilang araw pa lang naging maganda na yung pakiramdam ko. So, dun sa mga tao na ganun yung feedback nila, Doc Ron, sigurado kulang na kulang yung nutrisyon ng pangangatawan po ninyo na yun yung nagpapasama ng inyo pong pakiramdam, ha? Kasi ano yan, Doc, parang yung lagi mong sinasabi, Doc Algie, ano? Parang isang lupa na tuyong-tuyo.
2: Yes.
0: Pag binasa mo yung tubig, sisipsipin talaga niyan yung tubig na ilalagay mo dyan.
1: Parang uhaw na uhaw sa sustansya.
0: O kaya mabilis mong mararamdaman yung epekto po niya sa inyo pong pangangatawan. No? Kaya sa mga kababayan na makasubok nito, at para doon naman sa iba na nag-aalangan mga partner, ano, na sumubok ng ating mga produkto, wala po yan siya mga contraindication sa mga medications na yung iniinom o doon sa mga karamdaman na nararanasan nyo sa kasulukuyan. At mas nakakatulong pa po yan para ma-improve ang overall health po ninyo at mas magiging maganda yung ano yan, kumbaga tulong niyan dun sa mga medications na inyo pong iniinom mga kababayan, ha. Kaya tingin po kayo Santon Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness.
1: Ayan, batiin natin yung ating mga live stream viewer. Si Sir Jules Marvin Cordero, El John, si Elevol Eyaf, ayan.
2: Binalik
1: si Mrs. Emeline Bangla, si Rico Bagisi, si Josephine Abrugar Estrella, ayan. Sabi niya, share done. Ayan, so salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong live streaming and of course sa ating mga taga-subaybay sa radio na ngayon po ay nais magtanong ng kanilang mga katanungan sa ating palatuntunan.
0: So yung mga katanungan, ha? E-text lang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito, ano? Doc, ilang araw na po inuubo ang anak ko na mag-aapat na taon. Wala pa po ako pinapainom na gamot. Ano po ang dapat kong ipainom sa anak ko na inuubo? Salamat po, Rose po ito ng Sampaloc.
1: Uso nga ang ubo ngayon, especially maulan, baha. So, sa mga bata, wala pang 4 years old, ano? Mag-aapat na taon. O, pag tumagal pa ng ilang araw or ano, pa-check up muna siya, no? Kasi sa mga bata kasi hindi pwedeng papatagalin natin yung ubo. Pero yung ubo, kung sa tingin niyo naman, tawag nila hinog na. Nag-aano na. So, bigyan nyo siya ng mga natural expectorant. Sa mga bata, maganda talaga recommended yung ano, yung oregano. Yung oregano. Tapos ako sa mga anak ko, madalas, nung maliliit pa sila, ginagamit ko sa kanila yung honey. Pwera lang sa mga edad na wala pang 1-year-old, huwag bibigyan ng honey. O binibigyan namin ng honey, tapos eucalyptus oil. Alam mo yun, mabibili mo sa butika yung eucalyptus oil. O yung isang kutsarang honey, lalagyan mo ng 2 patak ng eucalyptus oil. Imimix mo yun at ipapainom mo sa bata. Kasi eucalyptus oil, na basta yung nabibili sa butika, ha, na eucalyptus oil, nakakasuot sa lalamunan at saka sa

0: inom sa may mga ubot sipon. O, kasi pwede ka rin gumawa ng natural cup syrup. Okay? Mm-hmm. Ang content doon, kung may blender ka, maglagay ka sa blender ng dalawang sibuyas, mm-hmm. o dalawang ngipin ng bawang, limang kutsara ng honey, kung may honey, kung wala namang honey, kahit asukal. Pwede mm-hmm. na, asukal. Kasi pag hindi mo nilagyan na asukal yun, baka hindi hinumin ang anak mo yun.
1: Bata.
0: Tapos lagyan mo po siya ng 10 pirasong kalamansi, ipiga mo doon. Tapos kung meron kang luya, konting luya lang, sabi mga kalahating pulgada ng luya, mm-hmm. tapos i-blender mo po yun. Mm-hmm. Ang lasa nun ay maasim-asim na manamis-namis na may konting hagod. Mm-hmm. So ipapainom mo yun sa inyong anak, yung katas lang sa mga bata. Ano, at least isang kutsarita, yung maliit na kutsara, mga 2 to 3 times a day. So yun ay nagsusot ng lalamunan at saka nakakatulong sa paglabas ng plema. O, yun po yun. Ha? Pero kung ang ubo, ilang araw na, parang talaga hirap na siyang huminga.
2: Tapos ang lalim na ng hininga.
0: O, dalhin nyo na po yan sa doktor.
2: Pabilihan nyo na.
0: Kasi ngayon, ang mga ubo, hindi katulad noon. Mm-hmm. Noong panahon, ang mga ubo-ubo, lumilipas na kasi katawan mo malakas eh. Mm-hmm. Pero ngayon, iba. Pag may ubo ka, tapos ilang araw na hindi gumagaling, mm-hmm. Malamang ito ay isang malalang respiratory infection. Mm-hmm. Na sinasabi nga ng mga doktor, kinakailangan agapan kasi nga medyo may trauma tayo dun sa nakaraang pandemic, ano, na malala na pala. Mga bata kasi pwede magka-pneumonia pag hindi na naagapan.
2: Mm-hmm. Yung number one complication niya.
0: Yes. Mm-hmm. So,
1: ito din pwedeng gawin ng nanay, yung poultice ng garlic. Mm-hmm. Ang gagawin ninyo, kasi bata pa yan, pwedeng magka-blister pag ilagay sa pabalutin.
2: Direct.
1: Pag i-direct sa skin, magka-blister yun. Mm-hmm. Ang gagawin, balutin ninyo sa plastic. Kaya mapapansin ninyo, after 30 minutes, maaamoy na ninyo sa hininga ng inyong anak yung mm-hmm. garlic. Mm-hmm. Kasi doon sa paa, doon yung mga malalaking pores natin, maa-absorb nyo yung mga sulfur and also mga medicinal properties nandun sa garlic and also antiviral, antibacterial properties. And babalot nyo after na balot niyo plastic, susuotan niyo ng medyas para hindi matanggal. At pwede din kayong mag-grate ng luya. Mm-hmm. At ganun din balutin lang din sa plastic, tapos ilagay sa dibdib. Yeah. Huwag naman masyadong madami, baka mapasok yung skin ng bata.
0: Oh, yung mga classic home remedy na turo ng mga lolo natin, mm-hmm. yung kalamansi, mm-hmm. hiwain mo ng paputol, mm-hmm. tapos ilagay mo sa kutsara, tapos iano mo sa baga ng konti. Painitin mo. Tawag doon, pinapais, di ba? Mm-hmm. Tapos pag medyo mainit-init na, check mo na hindi nakakapaso. Habang mm-hmm. medyo mainit pa, ikinukuskus yun sa lalamunan. Mm-hmm. Lalo may mga dry, mm-hmm. dry cup na masakit na yung lalamunan, kinukuskus yun. Actually, it really works, yung mga home remedies na ganun. Ang kinakailangan lang talaga, alam natin kung kailan natin gagawin yung mm-hmm. home remedy at kailan natin dapat dinadala sa doktor mm-hmm. yung ating mga anak. O, especially, ngayong panahon nga, iba na. Mm-hmm. Iba na yung sakit. Sobrang matapang na yung mga karamdaman ngayon.
2: Mm-hmm. Doc, another inquiry. Doc, hindi po na ako kompleto na 7 oras sa gabi yung tulog ko. Mm-hmm. Minsan po nahihirapan ako makatulog. Ano po ba ang vitamin na dapat kong inumin? Josie po ito.
0: Simulan mo sa Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi yung Santon Plus Gold, meron siya mga antioxidant mm-hmm. na yung mga nagre-relax ng ating nerve. Kasi alam mo, ang pagtulog, kung bakit siya madalas hindi kompleto. Pero naka 7 hours na siya, no?
2: Mm-hmm. Hindi na ako kompleto.
0: Ay, hindi na ako kompleto yung 7 hours. O, dapat at least 7 yan. Mm-hmm. So, maraming reason. Pwedeng hypertensive ka, mm-hmm. pwedeng ikaw may problema sa nervyos, pwedeng stress. So, ang pwede mong gawin na ganun is, kumbaga, sa malaking bagay yung environment eh. Mm-hmm. Kinakailangan yung kwarto daw natin madilim, mm-hmm. o kinakailangan malamig, mm-hmm. yun. Para makakreate tayo ng magandang tulog at kinakailangan din sa araw naiinitan ka.
1: Naiinitan, yeah.
0: Oo, kasi pag naiinitan ka sa araw, marami kang nire-release na tinatawag nating serotonin. Mm-hmm. Which is happy and mood hormone. Mm-hmm. Na paggabi, natitrigger nito yung melatonin. Mm-hmm. So, mga supplement na pwede mong i-take, pwede ka mag-take ng melatonin supplement. Mm-hmm. Yan. So, Yes to Health, meron kami yan eh. Mm-hmm. And of course, yung mga herbal na nagpapasedate, mm-hmm. kaya nagpapaganda ng tulog, mm-hmm. para hindi na tayo lumayo, sibuyas. Alam mo mm-hmm. yung sibuyas? Pag nilagaw mo yung sibuyas sa konting tubig, mm-hmm. isang basong tubig, lagyan mo ng isang sibuyas, sinap mo, then pakuloan mo ng konti, inumin mo bago matulog, nakakaantok yun, mm-hmm. nagpapasarap ng tulog yun. Oo, unless na lang kung ang problema mo merong utang na inaalala. At talaga, kahit siguro inumunang nakakapagpasa

0: ng tulog, stress kasi yun eh. Pero kidding aside, Santon Plus Gold, marami nagsasabi na katulong sa kanila.
1: Yes.
0: Kasi parang hindi na tayo lumayo. Ano. Tapos yung mga may palpitation, yung parang ninenervyos ka, tapos parang sa gabi, parang hindi ka makatulog, paikot-ikot ka lang. Alam mo ba yung pandan na mabango?
2: Yung dahon ng pandan.
0: Dahon ng pandan, yung ginagamit natin pabango ng ating mga sinaing kanin. Yun ay mayroong natural tonic and nerve calmative properties. Ibig sabihin, pag iniinom mo yon yung tsa noon bago matulog sa gabi, maganda yung resulta niya sa nerve natin, kumakalma yung nerve natin. Ayan. So yun yung mga ano, classic home remedies na pwede niyong inumin, i-prepare sa inyong tahanan aside from taking our Santon Plus Gold.
1: And also yung Santon Gold coffee mix natin before 1 hour before matulog, maganda din yun. And kapag iinom siya ng melatonin pag tapos samahan niya ng magnesium, tapos ang pangtulak niya Santon Gold coffee mix,
2: yun,
1: sigurado makakatulong po yan. Pero titingnan niyo din kung baka nahihirapan din kayo magdumi. Kapag merong constipation, kailangan talaga na malinis yung colon. At kung malapit kayo sa ating clinic, mas magandang pumunta kayo para ma-assist ng maayos. Pero yung ano, pwede na kayong uminom ng Santon Gold natin and Santon Gold Coffee Mix, and also pwede na din kayo uminom ng ano, ng melatonin sa magnesium.
0: Sabihin sa inyo, Doktor, hindi na nga ako makatulog, pagkakapihin mo pa ako.
1: Yung ano po,
2: ibahin niyo yung kape natin.
1: Yung kape po namin, kape natin, mga partner, nakakatulong po yan sa mga may problema sa tulog. Kasi yung mga vitamins and minerals na meron doon ay nagtumutulong para mag-produce ng serotonin ang ating katawan para maganda po yung tulog natin.
2: Hindi siya stimulant.
1: Hindi stimulant.
0: Saka yung herbal oil natin.
1: Yeah.
0: Meron akong pamangkin na talagang kailangan pahiran mo. Naririlak pag pinahiran mo na iinit, lalamig, yung cooling effect. Yan, nare-release yung tension, yung stress, nakakatulog.
2: Nakaka-relax, Doc. Kasi the more na mas relax ka, the more na mas makakatulog ka na maayos. Mas mahimbing yung tulog mo. Pero pag the more na mas maraming tension sa mga kalamnan mo, maraming compression,
1: hindi
2: ka papatulogin yan. Kahit nga, di ba, sa ano, yung sabi ni Doc, pag maraming utang, nakikreate din yan nakikreate ng tension yun sa ating brain area. Kaya hindi ka makakatulog yun kahit anong pikit mo. Talagang
1: ikot-ikot ka lang.
0: Ang gamot daw doon, huwag mangutang.
2: Ayun. O kaya, Doc, sabi nila, huwag ka daw magbayad.
1: Lalo para hindi din makatulog yung naniningil.
2: Parang hindi makakatulog na yung maniningil.
0: Makaganti ka.
2: Bad yun na, bad. So yan, mga ka-wellness, para sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pagtulog, i-check nyo yung mga factor kung bakit nahihirapan kayo sa pagtulog. Kasi maraming dahilan, maraming factors kung bakit hindi mo nakukuha yung sapat na tulog mo. Nakakatulog ka nga nung maaga, pero putol-putol naman. Yung iba naman, pag nagising sa ating gabi, pag nagising, hindi na nakakatulog agad.
0: Yung iba, ihi ng ihi. Kasi mayroon pa ng prostate enlargement. Mayroon pa ng UTI.
2: Kinakailangan i-check nyo yung mga factors po na yun. Para yun yung unang re-resolvahin. Kasi pagka nawala yung mga primary causes noon, automatic naman yun. Magiging maganda na rin yung tulog po ninyo. Okay? Parang mga Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mga mensahe sa tipong mga tagapakinig.
0: Time na pala.
1: Yan po, mga ka-wellness. Hatandaan po natin yung mga pagkain. Yung sabi ni Doc kanina, baka killjoy tayo. Pwede naman kayong kumain ng meat, lalong-lalo na kapag ka-native or yung mga hindi imported or yung mga mass-produced.
2: Hindi cultured.
1: Kasi alam natin, marami po mga antibiotics and mga bacterial bacteria po yun and mga antibiotics na iniinom. Kaya pumili po ng pagkain na maayos, and at the same time alagaan po ang inyong sarili, mag-ehersisyo, of course taking premium D3 and vitamin C is napakaganda po talaga. Yan po ay sigurado po kaming napakaganda po magsuporta para ma-boost po ang inyong immune system at ang immune health po ninyo to fight against bacterial and viral infections, mga ka-wellness. And of course isama nyo na din ang Santon Plus Gold herbal capsule po natin, mga ka-wellness. And maraming salamat po dito po sa pakikinig sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan at subaybayang muli ang palatuntunan ng The Secret of Health. sa susunod po na mga araw. Doc Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
2: Maraming salamat Doc Algie at maraming salamat Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga tagapakinig natin at mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Wala uli nakakuha Doc ano, ng ating mechanics ha. Sa atin pong sa atin pong pag-giveaways mga ka-wellness ha. Ay sa susunod niyo po i-follow niyo yung mechanics natin, i-share niyo ating live streaming, i-comment niyo diyan ang mga good experiences niyo at huwag kalimutan ang hashtag The Secret.
0: Samantalahin niyo kasi ngayong August lang 'yan.
2: Oo nga, sa mga gustong humabol, mga ka-wellness ha. Ayan, para habang nakikinig kayo mabahagian kayo ng ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Marami na nakasubok nito Doc, ano? At marami na natutuwa pagka nakakainom sila ng ating mga healthy coffee. Okay? Sa kalam po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: FM. Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
9: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: X-rated. Oras na to mga babe, alauna 33 na sa hapon ang atong oras. Hatod ka na to ka na mga babe sa Xanthone Gold Coffee Mix. Kung napansin ni mo karon nga kadalasan sa mga kape nga ginainom kay pampamata lang, panahon na babe para mag-upgrade. Distingi ang Xanthone Gold Coffee Mix, ang imuhang all-in-one beauty and wellness drink. Puno ni siya sa premium glutathione og collagen, no, para sa blooming og youthful looking skin. Adunay mangosteen, turmeric og moringa para pod pakusgod ang atong immunity og i-maintain nga energized ka tibuok adlaw. Guilt-free pagid ni mga babe tungod kay naturally sweetened ni siya by stevia, walay sugar crush. Beauty, lakas at immunity, kape na may kasamang alaga ang Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gimingaw na kay Kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gimingaw na nimo.
4: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Moritz.
6: Unya karon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imedya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Cruisin'. Unya sa itong pagbalik at tanginin nyo ang atuang X-Rated drama. Enjoy the music.

0: X-Rated. That was Make It With You by Brad. Diba nga nang kaya natin na malagpasan lahat basta't kasama kita. I wanna make it with you. Gusto kong maabot yung mga pangarap ko na ikaw ang kasama sa buhay. Mau ba? Wala ba niya siya mga ati? Alam una, 44 na sa hapon mga babe. Mayong hapon kanimo diha. Kumusta man ang babe na ko nga ganina pa nagpaabot sa to ang pag-uban-uban. Of course, silang gihapon sa programang X-Rated. Uy. Mayong hapon sa mga babe na to nga ganina pa nakatune in. Ganina pa nag-subaybay, pinaagi sa tagsa-tagsa ka mga dial sa ilahang radyo karon. Nga nagpaminaw diri sa XFM, mayong hapon sa makausap mga babe. Lahing adlaw na sa batong pag-aubanan, of course, this Wednesday afternoon. Uy, August, ano na di ay, no? 12? Paspas kaayo ang adlaw, mga babe ay. Murag feeling ako kay paspas kita manigulang. Yung uban, nanigulang na lang, naginusara gihapon. Ang uban kay dili ko sigurado kung sa ba? Asa ba paingon ning mga babe na to? Or na ba kay paingnan taani mga babe? Parang hindi na ako sigurado dyan. Anyway mga babe, no, as I've mentioned, medyo paspas kayo ang tuyok sa adlaw. Adlong Miyerkules na pod. Murag bag-ulang man to naglunis, uy. Murag bag-ulang man to mga adlaw nga malipayon pa mo niya karon wala na. Bago pa to mga adlaw nga nagtagbo mo niya paghuman sa tanan, gi-ghosting na ka. Paghuman lang sa mga panghitabo mga babe, nahanaw na siya. Wala tayong magagawa dyan, kundi ang... Nakuratan lagi ko ato. Sa to. Ay, nako. Iro kayo. Anyway, mga babe ha. Maayong hapon sa mga babe na ito nga nagpaminaw diri ka rin sa may XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Ingon man sa mga babe nato diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM Johnson, diri sab sa mga babe nato na Mati Subong sa may Mati City, XFM Bukidnon sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San France, sa XFM 99.9 Tacloban, o sa mga babe nato diri sa XFM 88.3 Cebu, ingon man sa XFM 101.7 Canlaon. May hapon sa inyo ang tanan sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, shoutouts, ato ang tagaagpagtagad unya sa unahan mga babe, pwede na ninyo ipadangat na daan. I-save na ninyo daan diha nga tuang text line, hotline para sa pwede ninyo tawagan unya nga number para sa tuang tambag sa tuang X-rated drama. 0969-333-0537. Hinahinayon ako, babe, ha? Para dili ra kaayo paspas. Para dili ka mag-apas. 0969-333-0537. Diha i-text ang imuhang greeting, shout-out, request mo, babe, kaya toan ang tagaagpagtagad unya sa unahan. Pwede po mo magtanaw sa tong Facebook Live karon. Live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo diha ang naong ni Babe Zabrina. O kung unsa ba dyan ni ka, busok, tambok, o ka... Undon. Say undon. Kanang unoron bitaw. Diha ninyo makita. Ah, maod ini siya. Anak yun. Makikita nyo po, pinagi sa tuang Facebook Live. Trohon ako, babe. XFM Davao Katropa Digital. Pwede po sa tuang Facebook page ni Babe Zabrina. Ang Babe Zabrina o baka ang Zabrina XFM Davao. lain. Ayan mga babe, alauna 48 sa hapon. Oy, ready na yung self diha kahit out-out sugda na nato. Ang atong X-rated drama. Sit back and relax. Timplahan na ng kapi diha, babe, kay para focus na kaunya sa pagpaminaw sa tuang drama. Di na ka ma-istorbo. Dili na kang magtindog-tindog pa. Para maka-focus lang yung kagpaduol sa imuhang radyo nga maminaw sa tuang drama karong hapuna. Timplahan ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga babe. Sa mga wala nakabaluhang, itong Xanthone Gold Coffee Mix, doon na ni siya ay glutathione and collagen. So, kung medyo stressed na sa tuang mga work or natay, ano ba mga stressors, nga dito na tumalikayan, adlo-adlog itong bulabugon. So, night times makita, hagard, nagyug ko tungod sa kadaghan akong gihuna-huna. Mas better, babe, imuha ng higupan o kape. No? Matanggal pa imuhang stress diha. Kaya na may uban good nga stress reliever nila ang pag-inom o kape. So, naka stress release na ka sa pag-inom o kape. O niyang kape, pag ito imuhang ginom, healthy pag yun. Adunay glutathione and collagen, makatabang no, para mapahimsog ang atuang pamanit atong lawas, mga babe. Maging blooming tayo. Or sa mga panadiling na term, manghimisong gihapon ta. Bisan pa madagan tagiyo na huna, nang himisong gihapon si Babe Zabrina. O kanang nang himisong, dili na siya bad, ha? Kanang blooming na siya, mga babe. Sa mga wala pa rin nakailad, diha inyo nakauban or makauban sa tuang programang X-Rated Matagahapon. Of course, ang inyohang babe ng bayan, ang babe na amoy pa lang, ulam na. Anong amoy kaya tayo na ulam?
1: Isi, isi.
0: No, ano kaya, I mean, anong ulam kaya tayo? Para kung simhuto ni mo unsa tanga sudan, ma-identify din, kini. Bulad yud ni. Kini siya nga sudan, kay kuan yud ni katong sinugbang pusit. Grabe na po nga. Amoy pa lang ulam na ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Makatawa lagi ko ato. Ingunana na dapat. Ha. Sige babe, plaster na diha, LL na diha, lingkod-lingkod na, laray-laray na, kay sugda na nato. Di na nato itugay-dugayon, ani-ana. Isulod ko na babe. Ang ito ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gipadaan ng atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Babe Sabrina, palihog tawag ka lang ko ninyo og Emang. 50 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong anak nga grabe kaayo kahingaon. Og aron ninyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Unsa, gigutom ka na sab?
2: Oma.
1: Ginoo ko ni mo, Jerome. Wa pa ganito luka oras gikan sa pagpaniudto nato. Gigutom ka na sab?
2: Ma, sige na mabi. Palit sudan ba?
1: Ah, palit lagpahan dito.
2: Ma, ayaw lang ng pangan ba, oy. Kanon lang.

0: Kahumot ka na imong giluto diha.
1: Oh, nagluto ko sa imong paborito. Humba.
0: Oh, lata ha?
1: Ay, lata, gyud. Kay imo ra banin paborito ang humba nga lata.
0: Nindot ang lata. Sige, mag-ilis una ko ron makahulat kikog kaon ug humba.
1: Ah, sige, ilis una dito.

0: Itu lebih sombak.
1: Oi, Jerome. Wa magud kay tingog-tingog diha.
2: Ikaw lang ingon ana mga basta magkaon, di magsigig tabi.
1: Pila naman kahiwang imong ing imong nakaon na, Jerome?
2: Ikaduha pa gani ni ma?
1: Unsay ikaduha? Nga lima man akong gibutang nga hiwa diha sa panaksan. Unya, usa naman lang nahabilin. Maong upat ng imong nakaon.
3: Sir! Ang sabi mo? Hey, ma'am, pasag tirago na. Gigutom na mong perteng nakakaon. Sige na, sige na. Parayon na tas pagkaon.

0: ni ay upat kay wa sa hombang nga nahibilin. May na lang ni natay mas udan og mas buntag. Initon ko lang ni.
1: Sige.
0: Ah, sige. Kay tiwason ko naghipos ni.
1: Okay.
0: Loloy, mga tuhog na tao eh. Duka naman.
2: Una lang sa dito. O pa mo kong iduka.
0: Ay, doon nga nagutakot.
1: Oh, hi. Sige.
0: Na, sige pa na.

0: ni Arang Silik. Mapuspusan lagi ti karon. Bantay ka lang. Ah, niya. Pasigaw na nako ang suka. Niara. Oh, Jerome. Ikaw manggudian yung nagkaon nga. Wa magpasiga sa suga.
1: Mangaon tama.
0: Ginoo ko. Imong gikaon ang humba. Bebe. Hala! Usa na lang kahiwa ang nahibilin.
1: Gutom ko kuma. Mang mikaon akong usap.
0: Unsa?

0: Babe Sabrina. Mauna ang kinaiya sa akong anak. Kanang hangul kaayo og kaon. Wala ko kabawon siya akong buhaton aron mapitol siya. Gisumayan bitaw na ako og padayet. Dili gyud mahimo. Magkawat-kawat gyud siya. Og sa dihang nagstorya mi sa akong bana. Mo kini ang sunod nga panghitabo.
1: Normal pa kaha ng akong anak, Delia?
2: Normal na, oy. Unsay pagtuo nimo? Abnormal.
1: Di man good normal ang iyang pagkaon. Diyot-diyot.
2: Oh, na mag-iingon ana, day.
1: Nakabantay ko ana niya nga. Karun lang siyang tuigang nag-iningon ni ana.
2: Oh, basig. Migana na lang yun ang iyang kaon.
1: Ay, sa una, no, ang usa ka kilo nga bugas na mo, madaog duha kalungagan. Karun, usa na lang kalungagan. Kay puwera buyag, midakup man ang kaon sa akong anak. Jerome, nagkaon ka na, sab?
3: Gutom ang gudma?
1: Oo. Jesus, Jesus, Jesus. Alas dos pa man taon sa hapon, oy Jerome. Naniudto ta alas 12 man to. Gigutom ka na?
3: Kamo gudma, kanang gamay ang gutong ikaon man, ganina.
1: Unsay gamay? Nga kaugdo atong kanon diha sa imong plato.
3: May lami nga sudan ma.
1: Unsa gutaw iway lami? Ikaw manganing na, nakahurot sa duha ka penerito nga dagko.
3: Karon malami kayo ang buwad bulinaw ma. Nga gibutangan og lamas. Lami kayo ma.
1: Hinahinay lang kung kaon, B. Jerome.
4: Wa na tay bugas?
1: Oh, nahurot nang usa ka sako nga imong gipalit.
4: Wah! Tolura ta din eh. Kadali ra gud nahurot.
1: Ay mahibong ka pa man, ngang imong anak diyot-diyot man mukaon. Maong ayaw na lang kahibong diha. Palit na nga to og bugas.

0: Jerome, nagkaon ka na sab. Alas 10 pa mangani sa buntag, oh.
1: Gutom na mga ma.
0: Ay, ambot lang limong bataha ka, oh eh.
1: Lami kay kaon, ma.
0: Seiki ka lang kaon. Pero ang imong lawas, wag yun manambok.
1: Ma.
0: Ambot lang yun ni mo, Jerome.

0: mauaw ta. Giimbitar ba yata ini dini sabunya sa anak ni Lilia? Maong pagkontrol sa imong kaon, ha?
1: Lagi mo.
0: Bantay lagi. Oh, milagro. Gamay raman lagi ang nasa imong plato.
1: Kaurang nag-ingon ba nga magkontrol? Maong niya, nagkontrol ko.
0: Nah, sige na, kaon na. Jerome, kadiyot saa. Mag-CR una ko kadiyot?
1: Okay ma, okay ma, okay.
0: Anhi ka lang din.

0: Uy, Jerome! Nagkaon ka naman, Sabgod!
1: Yatagan mo kung balik ko plato, ma. Aw, kaon na sa kong balik. Ama sa isigig butang nila og bakusod an, sweet and sour, maong ikaon na sa ko.
0: Unsa? Ginoo ko ni mo, Jerome. Undangin na intaw na, uy, bagko pa lang ganit kang nagkaon.
1: Ma, gamay pa man ito, ma, eh. Karun, wa na itihit. Buga naging kong kaon.
0: Jerome!

Babe Sabrina, maokini ang dako kaayo na kong problema. Sa tinud-an ay mauwaw biya ko sa kong anak. Ngayon ana siya kahangol kung naa sa laing balay. Maong nagpadala gyud ko og suway aning akong problema. Pamasin og mahatagan ko ninyog tambag. Og mo kini ang akong mga pangutana, babe. Unsaon ko ba ni ang akong anak? Normal pa kaha ni siya? Sige lang gyud kaon, pero wala gyud siya na nambok. Ngano man ni siya, babe? Pasagdan na lang bakaha na ako nga ingon ani si Jerome? Pero dali ra kaayo mahurot ang among bugas. Unsay akong himuon ani, babe? Daghang salamat sa inyong tambag. Emang.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: XFM.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, di ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. So kad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix, akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. So kad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. So kad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yagkwaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Send money abroad, quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlunir. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: XFM.
8: XFM.
9: X-rated sa XFM.
10: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: That was Hard to Say I'm Sorry by Chicago. Alas, 2:22 na sa hapon, mga babe. Paspas kayong oras. Nako. Pero wala tayong magagawa dyan. Sa mga babe na tadi ha, ganina pa ay nagpaabot sa tuwang pagbalik. Mayong hapon kaninyong tanan. Ingan man sa mga babe na ito nga, karoon pa po naka-tune in, karoon pa nakaliso sa mga angang lisoon di ha? Karoon pa nakabulikat sa ilang mga radyo. Ayan, sa mga naminaw karoon, pinagi sa tagsa-tagsa ka mga dial na frequency sa ito ang mga XFM stations, Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa inyo sa makausap mga babe. And of course, sa mga nagtanong sa ito ang Facebook Live and TikTok Live right now. Mayong hapon and welcome po sa programang X-Rated. Nadunggan ba nato ang storya sa kinabuhi ni ato ang letter sender karon si Emang, no? 50 anyos na si Emang. Og niyahang problema sa iyahang anak, mga babe. Parang ano man yun, kanang may medical condition something, no? Kasi kung ingon anak mang good ka, na may term ana ha, ako kagayanon, asa kagayanon myself. Nakanang inistoryahan na mo ba nga kagayanon good is kanang bulaos murag ingon anak good. So, familiar na ko to from Bulwa, Cagayan de Oro to ato ang letter sender. So, silingan rami ato sa Cagayan. Na so, mga na nga term sa mga magudis, bulaos mukaon ba? Kanabitong kusog kay mukaon, kanang hangul o pagkaon. Namurag ingon ana ang term ni Emang sa iyahang anak. No, though, bisag anak to niya, pero medyo at some point no, sa iyaha is ginakaulaw niya. Tungod lagi sa ingon na to klase ba nga behavior, especially if nasa mga event, dagag tao. Sumurag maulaw siya dadun ng iyang anak, tungod adto basin niya, mo reflect sa iya ha. Now, ikaw diha, babe, munsa ba itong angay tambag kay Nanay Emang, no? Kay muto iyang problema. Unsa ba'y dapat buhaton siyang anak? Maulian pa ba daw to, mga babe? So, sa mga gusto diha mag-advise, pwede ninyong ipaabot sa tuang hotline, sa tuang text line, 0969-333-0537. Pwede sa mo magtawag, mga babe, ha, sa tuang hotline, same number gihapon, para nga personally maka-advise, gidug madungga na to. Inyo ha, mga pangmalakas ang advice sa tuang letter sender. Speaking of advice, na natay caller sa Pikas Linya, maayong hapon sa'yo mo diha, babe. Kumusta man? Nagun sa tuong ikatambag karong hapon na.
1: Maayong hapon, babe, Katrina.
0: Hello, maayong hapon. Si pangalan, babe?
1: Si Fatima Ani, all the way from Mako, Davao de Oro.
0: Ayan. Si Babe Fatima sa may Mako, Davao de Oro. Babe Fatima, kumusta man diha sa may Mako? Karon init ba?
1: Init kaayo. Init ka. Init pa sa imuhang kiyos niya, boses.
0: Mas init pa sa ko ang boses. Pero at least ang panahon diha init. Ang relasyon mang good sa uban, bugnaw na. Init. Sana all lang gihapon ta diri na sad, no? Mora gina tong trabaho ani. Abi na kog trabaho na ko diri kay maging DJ. Tig sana all ready ay ko sa mga relasyon sa uban.
1: Oh, sana all lang ka kumaga kita ka og dawan nimo
0: a. Di na lang. Ayaw lang, dele lang. Dele lang ko ana. Pasko sa mga ingon ana, babe.
2: Easy.
1: Mabiyaan ka sa train.
0: Okay lang mabiyaan, basta di lang mapaingon sa maling tao.
1: Punta sa maling tao.
0: Dilig yun. Ay nako. Move on tayo sa akin. No? Kay murag ako na ang gitambagan diri. Murag mali na ni siya, di na ni maayo. Babe Fatima, unsa mo ika-advise sa tuang letter sender karon intawon si Nanay Emang sa iyahang problema nga iyahang anak na si Jerome nga kusog kaayo mo ka. Unsa ba'y angay niya buhaton para sa imuha?
1: Para sa ko, hindi na nga sila magpulit ang isa kasakong bugas kaya mahurot di hapon di ka
0: ulo. So, unsa nalay buhaton?
1: Sa isa ka adlaw, isa ka kilo rin ang paliton.
0: Para makontrol.
1: Control.
0: So dapat limit lang gid sa isa ka kilo sa isa ka adlaw.
1: Oh, ana ra jud.
0: Nya paano babe kung ano, isa ka kilo tapos mahurot og kaon sa iyahang anak. Wa na sila kauno na kay limit man gyud. Antos-antos na lang gid sila, ana.
1: Dili nga na pwede nga kuan dapat mag limit limit sa kaon. Isa man ang kuan sa kasilo ra nga ilaang na palit. Nga wag man wala sila yung kuan. Pero ana ra kung nagginamos og bulag
0: pero murag feeling nako sa kanon siya kusog mo kaon kay na di ba kaganina sa drama murag ningon siya nga okay lang nga wala kay sudan basta daghan lang og kanon. Oh! No, so naa siya oi
1: ayo diya mabawasan po na niyang kanon kay mabiya na yung magkakaruho ang kanon.
0: Oo, oh, taas kayo ang carbohydrates. Ay,
1: isang po ang dili sa manambok.
0: So dapat ilang buhaton ani minusan ang ilahang stock sa bugas ana ba babe?
1: Minusan ang ilang stock sa bugas.
0: Oh, para makita ni Jerome kumbaga ma-mindsetting siya nga ay sa kakilo ra gid among bugas. Kanang di na jud ko pwede magpatara og kaon ani.
1: Oh gyud.
0: Ayan.
1: Mura gamay na sa tungol kay
0: gamay tungol grabe. Pero ang motong ilang buhaton ni Nanay Emma i-ano niya i-limit ang ilahang bugas nga stock sa ilang balay.
1: Oh, anak the limit sa stock ng bugas.
0: Oh, ayan para dili na matintal kay lisod kaayo kung naay mga kanang mga tintal no. Kanang mga tukso sa paligid.
2: Tukso. Layon mo.
0: Ay, naka. Tukso na po. Namaingon ana palayo ano kanang si tagana nila kanang panuway palayo mahingon ana
1: basta dapat yan na si Jerome kung unsay kuan ana unsay kuan ana sa doktor manang sigisag kaon.
0: So ipa-check up pud niya si Jerome. Ayan grabe ang mga ano advice dagan po kung na ano diri mga nakita ang mga text nga advice nila kay usually ingon ana pud ipa-check ang iyang kanang medical condition kay basin daw pud og naay something to do bitaw sa iyang problema sa panglawas. Oo, babe, Fatima, salamat sa imuhang advice. Imo mga greetings sa imuhang katropa and friends. Yes,
1: ako akong mga katropa and friends. Si Marvin, si Dato Kali, si Julius, si James, si Aldrin. Ako ang someone palalab. Si Chris.
0: Mugawas na ko.
1: Ay, nagawas.
0: Wala na itao, dere.
1: Tayo, mugamay ka.
0: Babe, Fatima, salamat kayo sa imuhang advice and of course, mga greetings din mo no, sa tuang mga babe, katropa and friends. Babe, thank you, mama chup-chup. Exciting! Ano man dyan nangingon, ana, magin mga babe? Ay, nako. Salamat kayo, babe Fatima. So, para sa iya, limitahan lang daw, isa kakilo lang daw ilahang iba dyan. No, kumbaga, dili na daw mag-stock o daghang bugas kay mag, ano, kanang anggana, bitaw, sige lang, daghan bitaw bugas diha, oh. Isa kasako bitaw ng bugas diha. So magpatara na hinuon og kaon si Jerome. Mayong hapon babe Boboy Abrasaldo, mayong hapon DJ sa XFM tayo po babe Boboy no sa Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa imuha diya. Ingon man sa nagapabot sa yang greetings sir. Hi madam, grabe. Gaya sa madam, madam Damien. Totoo yan, madam po tayo. Madam Damien sa lahat ng bagay. Pa-shoot out di Aiko. Pa-shoot out di Aiko sa LCE Alteration Barangay Mambaling from Danny. Ayan, hello sa imo hadiya babe Danny. Maayong hapon. Og sa LCE Alteration diri sa may Barangay Mambaling, maayong hapon sa inyo hadiya og salamat sa pagpaminaw sa X-rated. Good PM, babe. Exciting. Namina with the South Cebu. Exciting. Ay, nako. Oy, grabe si single 34. Maayong hapon sa imuha diha. Nga nung single, tapos 34 single ka. O niya, 34 na may edad. Kasi live din tayo sa ating TikTok account, mga babe. No? Babe Zabrina. Pakita, gihapon na ninyo. Alangan, support ba? na yung mangita sa kuwang TikTok ani wa nagyud ni. Maano ma-expose na nga to ang mga tinago-tago na mga ano mga sayaw. Ay maayong hapon sab sa mga babe natin nagtanaw sa tuang Facebook Live natin mga nag-adre nag-greet sa tuang FB Live. Sa mga gusto pa magtanaw diha ha, i-check ninyo ato ang XFM Davao Katropa Digital na Facebook page kay para makita ninyo ang atuang Facebook Live karong hapon na. Hello Joy, maayong hapon sa imo ha diha Joy. Napay nagpaabot og ilahang ano dre, ilahang advice. Wait lang basa una ko ha. Ninahanap ko ang layo na nun. Saan na yun? Ayun, ayun, ayun. Nakita ko na. Hello, babe. Greet me diri sa JTJ Machine Shop sa Pulumulok. Ayan, may

Pretty Babes Arena, pa-shoutout lang po sa aking partner in crime na si Simeon Timtim, to my daughter Princess Marianne, and to all Timtim family and Illustrisimo, tama ba? Illustrisimo family. Naputol siya, dili na ako makita ang kining Seymour. Ano? Pa-request po ng song. Oh wait, hindi ko makita ang song. Ayun. Pa-request po ng song, The Day You Said Goodnight from Bughom Walbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat kaayo, babe Miriam Illustrisimo, no? Maying hapon sa Illustrisimo and Team Team Family. And ito nang i-play mamaya, ang The Day You Said Goodnight. Sige, hanapin natin yan para sa'yo, babe Miriam. Ah, yes, ang Hail ang nagkanta. Sige, mamaya ating ipi-play yan mamaya. Anyways, napag-i nagpabuti sila ang advice. Si Boy Bugas. Murag feeling na ako, gibagay niya yung pangalan sa advice niya. Boy Bugas, murag si Jerome, may rason nga nung paspas mo saka ang presyo sa bugas sa inyong balay. Pero seryoso, mas maayog yun nga ipacheck kay dili man normal nga perming gutom unya dili gihapon manambo. Matud pa niya Boy Bugas. So dapat ipacheck jud do. And si Doc Doc, emang kung sigig kaon si Jerome apan dili gihapon mo tambok og dali kayong gutomon, mayo nga ipacheck up siya. Basin adunay kondisyon sama sa hyperthyroidism, diabetes, ulod baka sa tinay or laing metabolic disorder. Mas maayo nga masiguro pinaagi sa doktor kaysa magtag-antag-an lang ta. So far, mo ni siya pinaka-serious na mga advice dito. May gani kina may mga ingon-ana po, no? Mag-serious. Kita ani mo rag. Bantog siguro dili gyud ko seryosohon ani. Tanawa ra gud ni akong nong, mura pug joke. Ay, grabe. Bitaw, babe, mas mayo ipa-check up na na siya kay basin adunay kahimtang sa lawas nga maoy hinungdan sa iyang kusog nga pagsigig kaon. O ka na sigurong, saba ka nang dali ramatunaw, saba no, ka nang, actually na ana siya sa atong secret of health, no? Gina-explain na sa ito ang mga naturopathic doctors diri sa XFM, sa ito ang Yes to Health, kung unsa mga reason nga nung naay uban tao nga kusog kaayo mo kaon, unya, dili ga panambok, no? So na yung mga rason na ng mga babe. Og mas better ingon ani ang mga advices nato so far nga gakadawat karon, mas better gid magpa-check up. Para maunag yun. But anyway mga babe, atong oras alas 2:33 sa hapon. Basin napay gusto diha magtawag mag-advice, no? Sa tuang letter sender si Emang karon, pwede pa mo magtawag sa 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede ma-request og kanta, Dance With My Father. Thank you kaayo, madam. Madam Dami. Grabe talaga tayo sa madam. Sige, pa-play. Gihapon nato na unya, babe. Ha? After sa katong unang request nga song sa Tuadri. Yung The Day You Said Goodnight. Bakit ba? Anong sinabi niya sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo after niyang sinabing goodnight? Ang alam ko, may ginagawa pa yan eh. Ayong after sabihing good night, may ginagawa pa talaga yan. Di ko lang alam kung ano ha. Basta meron yan, meron. Sige, ito na i-play later mga babe. Anyway, parang napag-inag-advise din eh. Si Nanay Karing, nag-advise na gid si Nanay Karing, grabe. Ana siya, ayaw kasuko permi sa imong anak, imang, basin dili niya na kontrolado ang iyang gibati nga gutom. Mas makatabang ang pagsabot og ipakonsulta kaysa sige kag pangasaba sa iyaha. Diba, nakasab-an ta ni Nanay Karing, naingon kung sa inyo halaga. Tama gano kay si Nanay Karing gid ang mga saba sa tua. Mas maayo daw nga dili sigig pangasaba kay dunay possibility nga dili gid kontrolado no ni Jerome ang iyahang sarili nga nung grabe siya mukhaon. Mas maayo nga himuon ninyo og schedule ang iyahang pagkaon og likayan ang sige og snack. Pero kung dili gihapon makontrol, doktor na gyud ang sunod ninyong adtuan ana.
Ayan, so mostly sa to mga nadawat, isang advice is

0: Lemang, nasabtan ako ang imuhang kabalaka, no? Isip usa ka inahan. Tinuod nga lisod kaayo, no, kung sometimes makita nato tong anak ka murag wala namang gid ni hunong iyang gana sa pagkaon say makabalaka ba kay sa kamahal sa palitunon. Kidding aside, no, sahay makahatag siya og kanang dugang gasto manggod sa tuang panimalay labi na kung budgeted, no, ang kaning atuang pagkaon. Apan gusto lang pud nako na hinumduman, no, nga dili tanan nga kusog mo kaon tungod lang na sa kahangol or bisyo gid niya ang pagkaon. Masama sa to ang mga nadunggan sa mga advices kaganina, posibleng dunay rason gid ni siya, babe. Dunay mga tao manggod nga kusog mo kaon tungod sa ilahang metabolism. Nay uban paspas kaayo. Napoy uban ang lifestyle. Ang uban po, tungod lang yud sa kahimtang po sa ilahang panglawas or dunay medical condition. So kung nakabantay ka nga bag-o lang ni nagsugod, no? Nga pirmi gutumon si Jerome, bisan pa man bag-o lang siya ni kaon. Suma sa advice po, same sa advice po sa to ang mga babe kaganina, mas maayo nanay emang ipa-check up na siya, no? Aron nga makasiguro ta nga kanagong walay medical condition nga reason behind this. Labi na kay ingonimo, no, nga dili gihapon sa mutambok bisan daghan kaayo siya ginakaon. Ang uban kung kana bitang joke-joke nga istorya kay ano daw grabe daw mo kuan ilahang mga bitok. No, pero bisan pa man og joke na siya kay sa uban ha, kanang kusog daw mo ano ilang bitok, mas maayo gyud ipatan-aw siya. Mas maayo nga ma-check sa doktor kaysa sige lang taog sig pangagpas bitaw sige. Ay, grabe ang mga palaliton, mahal kaayo. Ya kusog kay mo kaon akong anak, no, kanang siguro mahit na hinuon nimo siya sa sige nimo huna-huna ana. Na imbes nga matabangan nga ma-address ang issue, ang concern, ang dating ana is magtaas bitaw ang imuhang kalagot sa iya ha. Kay imo huna-hunaon naman ang gastuhon ninyo sa inyong panimalay. Sa bahay no sab ni Jerome, kinahanglan pod niyang masabtan, babe, no, nga ang disiplina pod sa pagkaon importante sab. Dili tungod pod kay gigutom siya, pasabot nga pwede na lang pod siyang mukaon bisag unsang orasa or bisan naa man sa daghang tao, no. Kailangan gihapon tudluan pod siya nga i-discipline gid iyang self regardless nga maingon siya nga dili niya ma-control usahay. Ang ano man good mga babe, no, sometimes ang pagkat-on ba sa self-control, importante siya nga bahin sa pagka-mature, no, o sa pagrespeto pod sa uban. So kailangan pod pasabdon lang nimo si Jerome na ang ingon ana nga behavior is pangit siya tanawon sa uban tao. So sa imo diha nanay emang, pwede ra ka nga dili magpanic, no. Padayon nga ampingi og sabtang imong anak. Og ayaw kalimting i-guide siya. Mo gani na sometimes ang atoang role as mga ginikanan is i-guide ang atoang mga kabataan. Always gyud ako ginaingon ang good communication gyud og gusto nga pag-atiman, no, pagpalangga isa sa makatabang sa bisan unsa mang klase nga relasyon. Sa bisan unsa mang klase nga kalibog or problema ninyo nga ginaatubang. Kaysa magsigit ng tagyaw-yaw ani kayo, say kapoy, nakaayo. Kung nga doon ay duda, no, sa ihang kahimtang, basig na yung medical condition dyan, ayaw na dyan paglangay. No, pwede ka magpakonsulta sa doktor aron nga ma-clear tanan or pwede po ka magbisita sa tuang Yes to Health Clinic, no, naman tayo mga klinika nationwide sa Yes to Health Clinic kay libre man ang tuang check-up. Mas better mapacheck nato sila sa tuang mga doktor para mabalaan kung unsa gid ang tinud niya status ni Jerome nganong ingon ana siya kakusog mukaon bisan og walay impact, no, wala siya nagtambok, babe emang. Salamat kaayo sa imong oras sa gigayon nga gihatag diri sa XFM sa tuang X-rated. Ayan. Atong oras mga babe, alas 2:43 na sa hapon. Ato pang i-check din rin yung mga greetings, babe. Eh, basiga, napatay, wala na greet. Babe, Luz Vimindao Gaya, hello, maayong hapon sa imodra and Joel Juan. Uy, uy, magandang hapon, DJ. Ayan, si Babe Andong, maayong hapon sab sa imuha diha. Asa man ka naminaw ron? Asa man ka naka-plaster karon? O gunsa man eh inyong gihimo diha mayong hapon. Si John Chu, ayan, salamat kaayo, babe. John Chu, umabot na naman tayo ng 2.1 likes dahil kay John Chu. Nang haway na sabdaw ni iya mga kamot. Ayan, mayayong hapon sa imo diha, babe, John Chu. Precious, hello sa imo ha. And kay babe Roldan Magubat. Maayong hapon o mayayong pagtanaw sa tuang TikTok live. Kaon ko sa TikTok. Pero na paingon ana o. Oy kay Humble, naminaw si Humble karon. Kung asa man kagibutang Humble, amping diha kay wala ra ba ko para ampingan ka. Mao ba? Alas 10:45 sa hapon mga babe. Medyo ano na to, sayo na to o gano karon kay para napatay time na maglabing-labing pamuli. And speaking of labing-labing mga babes, kung sometimes ang atuwa bitawang kanang kanabitong kabaskog sa mga angayong pabaskogon diha, medyo dili na gid makalaho tayo during loving-loving. Labi na kung magsige na lang jugag hangyo, nga naman na. Nganong magluya mangyod. Naputol na hinuon ang atong gana. So babe, panahon na para mag-turbo male enhancer ang imuhang uyab or imong banad diha. No, kay lagi matud pa ni katropa ang Lars Anual, makasugakod bisag nagluhod. Charo, pwede siya gaano, pwede siya i-side stand. Tungod sa kabaskog mga babe. No, sex enhancer ang atuang turbo male enhancer. So kung namoy problema sa inyuhang paglabing-labing sa imuhang misis or sa imuhang uyab, babe. Kung medyo dili gid ka masatisfy, panahon na siguro para regaluhan ni mo imuhang uyab og turbo male enhancer. Mapalit gihapon na siya ha sa tuang mga suking butika and of course sa tuang Yes to Health Clinic nationwide. Makaingon jud ko ang proven and tested. Proven and tested talaga natin yung turbo mga baby. Kasi hindi lang po yan para sa mga lalaki. Pwede din yan sa mga babae. Kasi aside sa sex enhancer po ito, pwede din po tayong, anong tawag dyan? Energy booster din. So kung medyo luyaw niya itong trabaho kapoy, kaysa magsikag ino mag-energy drink, mag-turbo male enhancer ka na lang. DJ, ganda! Pa-shoutout nga pala ang mag-asawang Mr. PJ Kabusaw at sa kabiyak niya na si Rizal May. Thank you! Nang Kabadbaran, Agusan del Norte. Ayan, maayong hapon sa inyo, hadi ha. Sa may Kabadbaran. 35, oo, salamat ka ayon. Wala tayo yung oras mga babe, 2:47 na po sa hapon. Ug mga adlaw na sab. Mag-uban-uban gihapon ta same program lang gihapon ang same station, same time, di lang gihapon sa programang X-Rated. Unya, sa unahan, nagapatag mga programa nga musunod diri sa inyo ang mga, ano, sa inyong suking station ang XFM, Visayas and Mindanao. Salamat kayo sa tanang nakigduyog sa itong programa karon, sa mga nagpabot sa ilahang mga importante kahit akong tabang kaayon na mga advice sa tuang letter sender, sa mga babe na ito nga nagtawag pod para mag-advise pod, no? Personally nga sila gusto magpaabot sa ilahang gusto itambag. Kay babe Fatima, salamat kayo. And of course, dagang salamat pod kayo sa imuha nanay Emang, sa imuhang paabot, no? Pagpadayag sa imuhang storya sa kinabuhi. Ingon man, kining suwatampo ni mo, may kalabutan sa problema ni mo sa imuhang anak nga si Jerome. And I hope katuwa mo ang mga tambag nga napaabot, nakahatag o gamay nga pagpaklaro sa imuha. And at least guide sa kung unsa ang sunod nga buhaton. Salamat sa makausap. Huwag sa mga babe nato diha, nga gusto po magpaabot sila mga suwatampo, pwede gihapon na ninyong ipadangat mga babe. Pwede mo mag-text sa tuwang text line o baka sa tuwang Facebook page, i-PM mi diha, or ako personally sa kuwang Babe Zabrina na Facebook page or Zabrina XFM Davao na Facebook account. I-PM ko diha kay para nga ato ang himuong drama ng inyuhang storya sa kinabuhi o gugma. Ay, salamat sa pag-send ng heart. Sana totoong puso yan para hindi na ako nag-iisa.
1: Sayang.
0: Anon ba yun? mga babe, salamat po nagigigong oras. Bisagun sa anak, inat-inat, panit alay may pasensya na lay, mainat. Karo mga oras sa mga babe. Kung asa man mo nakaplaster karon, maing hapon sa imuha diha. O kayo kalimot sa pagpa... pagpa-gwapa o gwapo. Ana. Dapat healthy kanunay, magpahimsog ta sa tuang panglawas. Sabagan nato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Amping kanunan, love you all. Mwa mwa chup chup. But before, and here's a song for you. This is a requested song entitled The Day You Said Goodnight by Hail. And musunod po unya mga babe, ang Dance With My Father. Still a requested song. Amping mga babe, love you. Wala na ba ko diha para ampingan ka, ha?

0: kun saon ni mo pagkabot si mong pangandoy nga mubo man kay ka.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
0: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
13: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
12: Ay, salamat.
13: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
12: Ikaw po, pag inom og Vitamin C ha? Amping dia mahal, I love you.
14: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghi hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
8: Exciting!
9: Sister Pain!
10: Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
9: Southern Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
14: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
13: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
15: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
3: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
16: Kaklarek sana!
0: Exciting!
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C

0: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanay nagpuyo ka nga malinawon? Unya na apoy chismosa? Ngay labtanon.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ugda ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog-o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kaklarek sana!
2: Exciting!
15: Sister Pain.
16: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
5: Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: Andito na ang programa.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
3: Taklarek sana.
7: Exciting!
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM, XFM 89.1.
9: Extra Drive.
10: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Suntone Gold Coffee Mix!
6: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Suntone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Suntone Gold Coffee Mix.
3: Suntone Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: XFM.
9: Kaklarik sana!
2: Exciting!
10: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
11: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
10: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.

0: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines.

0: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sad hinuon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
5: The secret of health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
11: Santon Plus Gold!
10: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
11: Santon Plus Gold!
10: Santon Plus Gold!
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
6: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan ang natabangan.
12: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
8: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
8: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X FM.
13: Taklarek sana.
14: Exciting.
15: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
15: Santon Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang

0: SSD buhangin.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
7: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: kinsa may di subawan anang grabe ka init nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
1: Da Clarex sana.
2: Exciting.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting!
10: Exciting!
7: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan o ingon man sa mga atong mga katropa nga naka-hook up sa atong programa karon. Sama sa XFM Dabao, XFM Jinsan, Bukidnon, XFM Sambuanga, Bayugan, San Francisco o XFM Mati. Usbon ko mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. O gani ano sa bang inyong ubos nga alagad Marlon Bohol, live na sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita na sab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Mag-isgot na usap kita mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga at usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang mga naghatag o kinabuhi sa ato nga programa karon, ang CEO ni ining istasyon Doc Remilito Oy, inusap niyang Vice President Ma'am Olivine Oy, nasab ato ang General Manager Sir Edwin Garing, itong Station Manager Sir Alner Cortis, inusab sa itong Mabtikong Technician Sir Kenneth G. Batukan. So, usbon ko maayong gabi o daghang salamat sa pag-suporta, pag-subaybay nining ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. Mag-alang usab dahil mga kaigsoonan sa gusto nga magpaabot sa mga pangutana o clarification. Atong number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga atong number nga pwede ninyo ma-contact aron sa pagpaabot sa inyong mga pangutana o clarification. 0965-160-3092. Okay, so ako usab nga gitimbaya ang atong mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw, mga kaigalaan, labaw na sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. So doon natin mga kaigsuunan din nagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Sister Wilma, no, nasa Bisayan, yung usab sa akong pamilya, no, na din nakaroon subaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. No, usab sa itong mga kaigsuunan nga nagpadayon usab sa pagsubaybay dinhi sa Garciaville, no, si Sister Cone uban sa iyang pamilya, maayong gabi kaninyong tanan da sister. Yung usab sa itong kaigsuunan dinhi sa pagsabangan, Brother Oliver, maayong gabi, yung usab sa imuhang panimalay. Yung sa patong kaigsuunan dinhi sa Maximo, Dok Manasis Dumagit, so maayong gabi kanimo Dok. Ginusab sa imuhang pamilya, no, nga na din na karon. O ginusab sa itong kaigsuunan dinhi sa Glorious, no, doon natin kaigsuunan dinhi sa Glorious nga din nagasubaybay usab. Rogen Rubino, no, uban sa imuhang panimalay, maayong gabi o ako magapanghinaot nga sa kanunay ana mo sa maayong panglawas. Inusab sa itong kaigsuunan dinhi sa Santol, no, Masangkay, Brother and Sister Masangkay. Inusab itong mga kaigsuunan dinhi sa Public Works, no, dinhi sa Price Gas, no, nga banda mga kaigsuunan nga kini nagpadayon, no, sa pag Bible study, no, sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, so Brother G. Dryan Ku, yung usab si Brother John Ortiliano, John Ortiliano. So maayong gabi kaninyo. So ana kamon himutang sa Three Kids Vulcanizing Shop, no. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O niini nga kagabion magahisguta mga kaigsuunan o ang atong topic kining mahitungod sa the temple of the Holy Ghost. So kini mao ni atong tun-an mga kaigsuunan ning kagabion. So kung magapanginaot, no, nga mga sukin atong tigpaminaw nagpahimutang na, no, sa matag usa ka kaugalingon
aron sa pagsubaybay no sa atong pagtuon karon. Inusab sa atong mga kaigsuonan sa nagkalain-laing dapit, no? Dinis Mawab, Nabunturan, Maragusan, Mati, o sa Pantukan, no? Sa Matiaw. So, doon natin mga kaigsuonan din ha, nga din nag-asubaybay usab. Inusab sa atong kaigsuonan din sa Laak, o inusab sa Kapalong, no, diha sa Abiod. So may gabi kanyang tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. O sa dili pa ta mo padayon sa pagtuon sa Balaang Pulong, maminaw sa ta og usa ka awit.

Ayan, mga katropa. Good evening sa ato ang tanan. Good evening, good evening, good evening. Kumusta ang inyong mga ang inyong mga katikaran karong mga oras? Asa naman mo? Kumusta naman ang inyong mga panagat dihang dapita? Opo. Wednesday. Oo. Wash day, mga katropa, kung sa estudyante pa. Oo, ting ansa ganit ang diliting suot og uniform. Sa unang panahon, katropa, no, kaya nang estudyante pa ko. Oo, ganahan ko ayo pag pag-unsa ni pag kana gining kuan, kana gining wash day na, kaya masuot na to ang mga paboritong paboritong mga sanina. Diyos! Or maka suot ta sa itong mga kanang insert-insert dihang dapita. Ay, insert-insert! Sabi. Ayan, sabi nga niya, oo, ito ang pinaka first, Lakanon Viners. Pronounce ani sir? Viners. Vine man kay V-I-N-E-R-S. Oh, Viners. Hi pa. Kumusta ang inyo mga Ay, mura man kog Parag, paskang puti awan nato diring dapita. Daw Amerikana lang daw ang peg. Ayan, mauna ka nga nung hayag man kaayo, tungod na sa ato ang glota tayo na kape. Oo, naa siya ay glota tayo ng collagen. Ang atong Xanton Gold Coffee Mix, mga katropa, ito ay may, glota tayo ng collagen. Oo, mental alertness, naka-focus, nagbibigay siya ng... ang tawag nito para ma-focus ka sa imuhang ganap sa buhay everyday. Ayan. Support daily wellness for busy lifestyle. Ganan ka power ang ato ang Xanton Gold Coffee Mix. Kumusta ang atong mga nagapaminaw karon? Kung asa pa man ni naglanog-lanog ang ato ang mga programa karong mga orasa. Marag maayo kayo ang weather, katropa, no? Kay dili, ganahan mo sa taaning ato ang t-shirt. Ay, red is so lovely. Oo. Akala mo lang, parang sinong mahilig sa mga dira, kanagaring mga second-handed na mga damit? Sigwi lang, katropa, ha? Kanangan hilig gani sa mga ukay-ukay. Oo, kinsa hilig sa mga ukay-ukay dira, Opo. Before nato da magsuot ko kay okay katropa ha kanang ato sa ginang nang ato gina siyang i-cast away ng mga sanina dira kay wa ka balo kinsay nagsuot ana. O kailangan na siya i kanang ampuan good nang anang mga espiritu diha. O kung unsa pa man ang mga paniniwala. Lapoy na siya katropa. Lapoy gini. So ka ginapalondri na ko na siya kay para mamatay ang iyang kagaw. Oo, ang ihang kagaw. Opo, sige. Ayan. Okay. Nawala ang ako ang Itabok na to na dirikol. Itabok na isaka na to ditukol. Ayan. Isaka. Eto kanta ito ni Ni, sinong kumanta nito? Waiting for tonight. Kailan sumikat ang Waiting for Tonight? Sinong komenta nito? Sikat-sikat to ng kantang ito during mga 2000. 2000 to sumikat ng kanta. Itong kanta, Waiting for Tonight. Si parang ito it's

0: Merong singer katropa na si Jocelyn. Ano yung kanta ni Jocelyn? Oo, yung kapitbahay nyo. Yung kapitbahay. Yung kapitbahay niya si Jocelyn. May singer na Jocelyn ang pangalan. Oo. Jocelyn, si Mang Jo. Oo, si Jocelyn. At pangitaon ko na ito katropa. Kung merong Jocelyn... Mga katropa, unsay mga latest karon sa mga ganap? Oo, ganap sa mga sa social media. Oo. Ilang beses na sinabihan no na huwag masyadong magpaniwala sa media ha, sa social media. Dili tanan ginabalita tinuod. Dili ta magpaapektado kaayo sa mga balita katropa. Oo. Ato asang ano, ato asang mag-research sa takong tama ba ni mo reacta? Oo, para dili tama magmukhang syunga-syunga. Ayan, opo, sige po. Habang ako ay magbabalik, oo, para ma-enjoy na muna natin ang ano. Okay po, sige. Waiting for tonight. Oh. Mga katropa, pwede mo mag-request ha sa inyong mga favorite songs. Opo. Oo. Yung mga gusto nyong marinig, oo, pwede kayong mag-request ang inyong mga kanta para ma-enjoy naman kayo, para meron kayong ano, meron kayong ganap. Oo. Usually, anong gusto nyong pag-usapan sa mga buhay-buhay katropa? Oo. Para meron kayong ano. Mamaya, meron tayong pakwela mamaya ha. Ako ang magsimula, kayo ang magtatapos. Sige po. Pwede kayong ano. Ay, che, ayan sa aking. Maayong gabi ate. Oo. Kumusta dira sa Pasiangang? Naga-init di ha. Init diri sa Davao. Malapit ang birthday mo gang, no? Sige. Magpatugtog sa Dota Derigbik. Birthday. Kinsay nag-birthday?
1: Kinsay nag-birthday?
0: Happy to mag-birthday sa ako ang ano akong igsuon dira sa Pasian. Shout out. Oo, kay Ana Shell Hill Allison. Kanta ta mo nag-advance happy birthday.
2: Happy happy happy birthday.
0: Sa tanan nag birthday. Oo, coming ang birthday. Oh, this coming 15, advance happy birthday sa akong igsuon dira sa Pasian. Oo. Pasian, Davao de Oro, Porok sa East. Ayan, shout out sa Kapitana dira. Hello po ma'am. Sa mga kagawa dira, Dapita. Kumusta na mo diha tanan? Makabisit ko soon and very soon. Kay mananggot ko dira sa ako ang pulo kalubi. Pulo kalubi. Happy birthday sa tanan nga naga-birthday karon. Wish you more. Wish you all the best in life and all your prayer will come to pass. Sige po, habang nag-enjoy tayo sa ating mga nalalabi, mga music, mga katropa, oo. Ang ano natin, ang mga music natin na gusto nating marinig, oo. Ayan, sige. Kay Ricky Martin, opo. Kay Ricky Martin, kahapon tayo nagpatugtog kay Ricky Martin. Ay, sige po. Parang sige po. Ano bang nangyari dito? Sige. Habang hinahanap natin katropa ang mga

0: Aye.
1: It's hippo time. Time.
0: Ayan, magbabalik po ako sa ilang saglit lang mga katropa.

0: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: Graphics Davao.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
8: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
9: Edwin Barsinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus ang gina akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po jyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
8: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Vision X Plus, user atong paminawon.
12: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Makila, sa ka-driver. Kali ato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na ang mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, dispasa po kayo kung mo reply. O tsa-tsa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. Apil sa akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit man lang nausap ang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Dumbat. Gimingaw ba yung kunin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
15: I'm tired. Stress.
14: Dong.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa. Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

Ayan, nagbabalik tayo, Shake Body Body Dancer. Mga ka-sexy. Nagbabalik tayo, mga katropa. Ayan, shout out tayo kay Ma'am Rebecca Casimiro. Maayong gabi i-upline. O sa kong igsuon dira sa Pasian, Davao de Oro. Ay, kumusta dira, ah? O, kumusta nagpakupres na mo dira, gang? O, kay Sir. O, taga saan si Sir Lacanon Veners? O, kumusta ang inyohang mga pagpanihapon kayong mga orasa? Domirkan na lang ako. Damirkan na lang gidya. E-check ninyo ang inyong mga orasan ka, tropa. 7:38 na sa kagabion. Pasingot. Pasingot ka, tropa. Ayaw sigig pasingit.

i-dance ng ganyang music. Ayan, pwede kang mag-disco sa bahay mo, katropa. Isayaw mo yung mga pusa or may pusa ka sa bahay niyo. Kung may mga pinagdadaanan man, opo, isayaw mo lang yan, katropa. Oo, lahat yan, dadaan lang yan. Kung meron kang mga financially insufficient, laban-laban lang. Oo, kahit gaano kahirap, pagdating sa dulo, may liwanag din. Oo, parang kahit gaano kadilim, may liwanag. Kaya sayawan mo lang, katropa.

Pakishare sa ating live katropa. Yeah, sinong kumanta nito ang What a Feeling? Sino ang original na singer nito katropa? Sa tanang nakabalo, pwede mo magtawag sa 0969-333-0537. Kung kinsay nakabalo, kinsay ni kantaan ng What a Feeling. Sige daw, i-google sa internet para may GCash kayo. Or pwede kayong mag-PM dito sa ating monitor sa FB Live, sa atong FB page. I-share natin ang ating live karong katropa.

Ayan, pasingot na katropa. Sige na, sayawan nyo na. Sige, i-push nyo lang. Ayan, exercise lang. Mga 5 to 10 minutes. Hands up nyo lang, yung mga kamay nyo po.

Ayan, ganan. Ay, saya dito. Ayan. Iwaglit ang mga problema ka, tropa. Sayawan mo lang.

sige, giling mo lang katropa. Para nakikita lang kita. Oo. Push mo lang, kahit gaano, kahit ano yung mga stepping mo dyan. Ayan, you are burning calories, katropa. Habang nag-move ka dyan, nagapawis ka, you are burning 100 calories. Tapos kumain ka din ng 2 cups of rice, that is 200 calories. Useless. Ayan, kung mag-exercise ka, katropa ha, tips lang. Oo. Naka-burn ka ng 300 calories sa imuhang aerobics, sa imuhang Zumba. Lagay na lang natin 400 calories. Remember, katropa, ang tanan ginakaon ninyo na anay calorie count. Ang wala lay, ano katropa ha, ang walay calories, ang tubig lang. Ang tubig, ang clear na tubig. Oo. Ang tubig, butangan ni mug juice, na anay calories. Ang calorie intake, katropa, nagdepende na kung pila imong height. Like ako, ang akong height is 5'10". Chus! Ano daw? 5'10". 5'10 minus 10. Isa ko ang height na 5 inches tall, very tall. Kailangan ko lang sa akong edad na 27. 27. Dapat na alam ko sa 1,200 calories.

Ang pagiling-giling dira sa inyong panimalay. Oh, kumusta ganyo ang mga dance move dira? Ah, sige. Maraging unana lang, oh. Hi, Ma'am Jing Picarido. Parang disco mode talaga tayo, katropa, no?

Ay, ay. Ay, ayan. Oo. Nagpahinga din. Ayan sa mga tao karon nga nag-monitor nga medyo gihingal dito sa mga dance move. Opo, ang oras alas 7:49 na sa kagabion. Para gihingal ko dito katropa ba? Oo, kung ikaw, oo, sa mga pangamanoy dira o sa mga manay, nga medyo nagkalisod na gyud kanang ang mga performance dihang dapita. Pero kinahanglan na gyud ninyo mo inom ani nga to ang Turbo Capsule mga katropa. For men and women ito katropa ha. Pwede lalaki, pwede babae ang muinom ani katropa. Kung lalo na nanghihina na si manay. Wala na gana si manay. Nya si manoy abti ka ayo. Mura kinahanglan na gyud ta ani katropa. Para na alay performance level. Uminom na tayo ng Turbo Capsule. 30 minutes before maglabing-labing. Oh, 1 week daw ang effect daw. Subukan ko nga mamaya. Chas! Subukan. Opa, 1 week. Oo, katropa. Sulit na sulit. Kaya nga naman, barato na kayo katropa. Ang ato ang Turbo Capsule. FDA approved. Dili kayo kamahadlok kay nga naman, FDA approved ito katropa nga itong Turbo Capsule for Men and Women Enhancer. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika or ka ng mga leading brand nga mga drugstore na ani katropa, ang Turbo Capsule. Kinsay nang utanag magkano ang price? Very affordable, wala kaabot og 100 pesos, only 85. Oo. Mas okay ni katropa kay safe na safe kaysa magsige mong inom dira nga wa mo kabalo kung unsa na siya effect sa imuha. Baka bigla ka na lang. Oo, manigas. Iba yung titigas. Buong katawan. Dapat may titigas yung isang bagay lang. Yung dapat tumigas. Ayan. Itong Turbo Capsule mga katropa, oo, proven ito katropa. Ikaw na lang talaga, ang kwento mo ay maging kwento ng iba. Kasi pag may kwento, meron kang ikukwenta. Oo, diba? Pag may kwento, may kwenta. Ayan, habang pagkatapos ng inyo ha, mga labing-labing ni Mrs., ayaw kalimot sa itong Zanton Gold Coffee Mix. Ito yung iniinom ko ngayon, ang Zanton Gold Coffee Mix ay sobrang sarap katropa, parang ikaw lang. Oo, sarap na walang katulad. Sabi, ang sarap na walang katulad, parang ikaw lang. Sige daw, simulan natin ang atong ano, sige. Habang nag-i-enjoy pa tayo sa ating mga music na pang pa pasingot para walang pasingit. Sige. Budots katropa.

Ayan, slow muna tayo katropa. Parang hiningal kayo dito kanina sa atong dance music. Sa mga high school student. It's a high school musical.

Ayan, kalinga music ka tropa. Requested by requested by secret daw. Opo, kalinga music. Where do I begin? This is very... Sino yung kumanta dito, Ma'am Jing Pigarido, ang Where I Do Begin? Si Ma'am Jing nito magaling sa mga sinong kumanta nito. Girevive ni sa isa ka ano sa isa ka Mara Maguindanao o she is a Maguindanao. Maganda ang boses ng nag-revive nito katropa.

Kung compare na to katropa no ang mga music karon o ang mga music classic music sa unang panahon. Mas lam nindot kay paminawon ang mga old music compare with the new music, new songs. Depende siguro katropa daghan kaayo karon mga katropa no ang nagaon sa God, nagarevive og mga music lalo na yung mga ang himayang nahunlak o gi-revive na siya pop rock. Yung mga Kinsa Siya, gi-revive pud na siya ng usa ka mga sikat na classic classic singer. So dili gyud mamatay ang ano timeless. Walang katuposan ang mga music, ang mga creation or mga writers, mga songwriter. In behalf o sa no ngayong writers naman okay naman po pero iba talaga yung ganap pag ganitong mga music.

Ayan, magbabalik tayo mga katropa. Sa ilang saglit lang. Enjoy muna natin ang mga music ni Sara Jeronimo. Ang dami niyang pinasikat na songs. So, katropa, enjoy natin ang kanyang mga pop stars. Ang kanyang mga music. Magbabalik ako ilang saglit lang.

0: Exciting!
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

exciting! Ayan, nagbabalik ang inyong sexy angel, mga katropa. Kumusta po ang ating mga pagpaminaw sa music ni ano? Kinsa tong mga kanta? Sara Jeronimo. Our pop star. Excited ba mo na magkaanak na si Sara o si Mateo? Chismis. Sige daw, chismis. Natay chika-chikahon karong katropa, no? Kinsa may familiar ani katropa kaning bastos, anti-bastos law? Kinsa nakasabot aning anti-bastos law? RA 11313. Ayaw kalimutan ni katropa, ha? Kanigining anti-bastos law? Oo. Anti-bastos law? Oo, naana na siya karon katropa, ha? 11313, RA 11313. Oo, more like 113 sa BIR. 11313. Unsa man ang anti-bastos law? Okay, nagapaminaw karon kana kaning mahilig ka magpito? O kaning mag-whistle ba? Na, what? Who? Sabi na lang, sabi ganun na, ha? Example, God. Adi ko kabalo. Adi ko kabalo. Huy, kaya na, God. Mag-whistle. Kaya na mag-agi nga sexy. Ya, mag-whistle ka. Oo, marag niya. Mayan ka, musingkit pa, Jud, kag lamian ni mo, oy. Kana, bawal na siya. Punishable na siya, katropa. Naanay batas, ana, no? Anti-bastos law. RA 11313. Oo, makulong ka. Ogonom, kadlaw, tuonom kabulan. Nang dahil lang sa imuhang kanang pambastos or kanang na-appreciate lang ni mo niya, wa jud ka kapugong sa imong gibati, paakan na lang na imong dila, katropa. Penalty na, katropa, 1,000 to 100,000. Ang penalty na, katropa, naawang po na kanang harassment, lahi po na siya nga RA. Oo. Nga batas, katropa. Kaning anti-bastos law, awareness lang na sa mga kababaihan, ha? Kung dili pud ka gusto mabastos, respetuha po ni mong kogalingon, day. mapansin na po ka kay Poipok, manggay kang short. Nag-short-short man, manggug ka. I want a short-short man. Nagtigidig-tigidig. Oo, halos nakita na po na yung atngal din ka, tropa. Oo, nang maunsag yun ka, mabastos yun ka. Oo, kabastos-bastos ang po na yung gisuot. Yung kabisan pag maingong kagkarapatan ni mo na nga ingon ana imong suoton. Oo, karapatan po siya sa katao nga ikaw may nang, ano nga, nakasala ang usa katao. Biblical man na ka, tropa, kung ikaw ang hinungdan nga makasala ang usa katao, o may pag-itambog ka sklay sa impyerno. Guwapa ka, katropa, bisag dili ni mo na ipakita na imong atngal dira or imong igot-igot dira, ah. Kung guwapa ka, guwapa jud ka. Ano siya, katropa? Di ba, Ma'am Jing? Kung guwapa ka, guwapa jud ka. O, namang yung mga tao nga, kanang, bisag dagko kay mga bilbil, no? Hala, grabe, ginapakita, ginanila ilang mga chan. Bisag itong kay mga kuyukot, mga itong kay mga lubot. Hala, grabe, murag nagkuan. O, maragpasyonsyo gina sila dira, ah. Nga, o, mabastos gina sila. Oo, kaning batas pod ka, tropa, no? Di po takasabot usahay ba? Oo, diba? Kani pong, ano, napunong tatoy batas nga. Kanang babae gani nga halos maghubo na, dapat kulungon po na sila. Oo. Diba, katropa? Oo. Dapat kulungon po na sila, no? Dapat na po na, makulong po na sila nga. Magsuot na sila halos, mura nag natog night club. Mura kag naas night club. Oo, nagbaklay ka ng karsada. Ay, sorry. Ano ba, natukanin ako. Ninasuko. Ay. Di lang ko naman ninood. Bitaw. Good evening po, sexy, watching from Kiblawan. Shout out po sa among mayor sa Kiblawan.
Mark Lloyd Duran. Kinsa inyong mayor diya sa Kiblawan, Sir Mark? Ay, ano ang pangalan sa mayor diya sa Kiblawan? Ay, hello, mayor ng Kiblawan. Opo. Alam naman siguro ng tama taga-Kiblawan, no? Nga na ay anti-bastos law? Oo, Sir Mark. Kana galing mag-whistle or kanang may yung kaglamion, anak niya. Uy, oo, kanang lamion lagi na siya. O, pambabastos na siya. So, pwede kang makulong 6 days to 6 months with a penalty of 1,000 to 100,000. O, ingon ana ang batas. Oo. Dapat naapod ka, tropa, no? Naapod batas dapat, no, para sa mga babaeng mga kanang halos maghubo na, o, deskarsad na, nadakpon po na sila. O, naapod gani ka, tropa, nga, kung naka sa inyo ang balay or naka skarsada, naghubo-hubo ka, dakpon ka diris Davao. Oo, kay pambabastos na. Oo. Pambabastos. Wala man ta kasabot ani mga batas, oy. Nga daghan man ta kay dapat na anuhan na batas ka tropa, no? Ngano ka na? Sige. Basta na alay mapasa nga batas. Oh, dapat na sila iba pasa ka batas ka na ganing kanang paghatag og daghan nga trabaho. Oo, kanang ganing sweldo nga na ay dignidad nga makabuhi. Dapat ang mga sweldo karon sa mga trabahante katropa dapat 1,000 per day. 1,000 per day, kinagapaning kamot man sa katao nga nakarapat-dapat po siya swildoan og 1,000. Oh, pero kung dili po siya karapat-dapat swildoan og 1,000, oo, tama na gipon sila dira. Tama na po sila sa 400. Pero kung deserve ni mo nga 1,000 ang imuhang 1,000 more ang imong sweldo, deserve na ni mo katropa. Ako, dapat 1,000 per hour. Muna ako ang talent fee, 1,000 per hour. Tiyos! Basta kung na ako ay 8 hours per day, so I have 8,000 per day. Anyway, kung self-employed ka katropa, you can earn what you want to earn. Onsa daw? O, pag ikaw, hawak mo ang imong oras na self-employed ka, pwede ni mong kitaon kung pila ang gusto ni mong kitaon. It's up to you kung gusto mong kumita ng 500 to 3,000 to 5,000 per day. Depende na sa imong diskarte. Oo. Pero magsige na po kagkatulog sa inyong panimalay, o sige na mag-entertain ang imong emotions, wala. Kaon jabas, gid kayo katropa. Sabi nga ni SM, oo. Sige na katulog-katulog dira ah. So pagdating sa mga bills, oo, pending. Ang daming pending. Sila po taman ni Lord SM. Ay! sa mga nagpapaminaw karon ang oras, mga katropa. Check ang inyong mga orasan. Alas 8:30 sa isna sa kagabion. Sige. Habang i-enjoy natin ang mga nalalabing music, mga katropa. Sa inyo karon sa mga gustong manis kadayawan. Sa kadayawan diri sa Davao. Oo. Daghan kaayong mga ganap diri sa kadayawan katropa diri sa Davao. Datay mga pamulak, oo, natay mga indak-indak, oo. O, daghan kaayong itang mga pagkaon dira, natay mga Paris well. Diyan sa Coastal Road, oo. Di lang punta, mag-ingat lang punta, mapagmatsyag ta katropa, kay oo. Kay lisad-sad, no? Kanilang mga politika dira katropa, oo, delikado ang atong ang safety. Opo. Sige. Ayan. Sige, habang nagapamino, naga-enjoy mo katropa at uasa ning paminaon ang kanta ni kanta ni Roberta Flack na Killing Me Softly para sa inyo po.

0: Ayan, nagbabalik po ang inyong sexy angel.
1: I get lost.
0: Karaoke. Ayan ang oras. Alas 8:49 na. Apo. Ilang minutes na lang. Mabuto na po ng alas 9. Kuma naman siguro panihapon mga katropa, no? Kuma naman panihapon? Oo. So, sa mga nagapaminaw karon, oo, nagabalak nila, ah. Ayaw kalimot, katropa. Kung naibalak. Naibalak? Oo, naibalak. Ayaw kalimot pag-inom sa ato ang Turbo Capsule. 30 minutes ka, tropa, before maglabing-labing kay misis. Oo, very affordable ang atong Turbo Capsule, ka, tropa. 85 pesos lang yan. Mapalit na sa inyohang mga suking butika o sa inyong mga pharmacy o sa mga leading pharmacy diya sa inyong lugar. Opo. Habang kung ikaw night chef ka, ayaw kalimot pag-inom or sa mga coffee lover dyan, candidate at saka walang katulad itong kape natin, katropa, ang Zandron Gold Coffee Mix. Pag nakakape ka nito, katropa, masasabi mong gaganda at gaganda. Kapag ganda ka ng paganda. Magbo-blooming ka, bakit? Meron siyang glutathione at collagen. Masarap na kape, gumaganda ka pa, napapasarap ka pa. Ayan. Ayan mga katropa, no? Mag-bye-bye na po kita. Oo, mga ilang minutes na lang po. Oo, mag-good night na kita sa tamang tak na alas 7 hanggang alas 9. Magkita-kita ta sa inyong mga, ano, sa inyong mga television dyan, o sa inyong Facebook, o sa inyong mga radio, magdungog-dungog kita. Kasi nagpasikatan eh. Si Debbie Gibson.

Ayan, enjoy muna natin yung mga nalalabing music, katropa. This is your sexy angel. Nagbabay-bye na sa inyo. Habang papunta na tayo. Oo, magsikay-sikay na sa inyong mga higdaanan. Opo, ayaw kalimot pagpasalamat sa matag-adlaw nga natapos nga fulfilled. Perfect day, perfect Wednesday. So gato na to ang ugma ng puno og pag-asa og paglaom. This is your sexy angel. Bye-bye mga katropa. Ay, ano nangyari? Ayan. Sige nga, nawala ako ha.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba?
5: Ika, Rock Banana.
4: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
5: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
4: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot.
5: Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw.
4: I-try na ko,
5: inom na
4: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
5: Ma-state ako sa kasimana mo,
4: take ko ana.
5: Kasi isa lang, ganito.
4: Nga, usaka bulan, gamay, mga kumbukol.
5: Na ako'y sisba.
4: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
5: Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
4: Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko
5: kani produkto sa Yes Toil
4: na kanyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: One Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herb.

0: Kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: karon lagi taog lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
7: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako ni Jan, saka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: FM.
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
12: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
2: Kaklarek sana!
14: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ayaw ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto ni mo. Kay naman ko. Aw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfo Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sanfo Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saturn, Botanase, Hala, Himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Kaya raw. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. In na, ay mo vitamins, isuloy na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom.
4: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-boost man kini sa atong immune system. Moinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
10: Usa ka call center agent.
9: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
10: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Cell phone gold. Coffee mix.
11: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo. Nakakatanggal ng sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
8: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
0: Andito na ang program

0: Extra Beat. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
1: Express
0: Balita.
1: Express Balita.
0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wakay kwarta, magluyag yud ko.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
6: Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: na to ng X and YY kung pwede naman you and I?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay!
5: Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
6: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung kami gid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbo.

0: Kaklare sana.
1: Exciting.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky
4: and I'm proud Sister Pain user.
3: Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sister Pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Cell phone gold. Coffee mix.
5: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wag yoy o minto.
1: Clarex sana.
7: Exciting.
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
9: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: panagsar ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga

0: na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: Atako, iskunta.
7: Ang imong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mama nimo?
6: Upo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pwede na siya? Hala, himot ko!
7: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom!
7: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sa Clarix sana!
10: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
5: Exciting.

0: FM. Kakla Reksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
3: X FM.
1: XFM.
0: Kakla Reksana.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
4: Kamusta? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Kadayawan, facts and trivia.
8: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad ug Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw ug ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era ug gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
9: Kadayawan!
10: Kada!
9: Kaklarek sana!
4: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek sana!
11: Exciting!
4: Exciting!

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantong Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa pat
4: Malay-balay. Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos, antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana!
14: Exciting!
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kadayawan, facts and trivia.
5: Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition. Dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Kadayawan!
6: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulak Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:01.
2: XFM Davao, kamag

0: 3 ka mga classrooms ang aduna gihapon yellow o red tag. Sumala ni Mervy Seblos, Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Jansan, nga adunay psychological intervention nga ihatag sa mga estudyante sulod sa usa ka semana ay haang formal nga mga lesson. Samtang araw masigo tanan, ipatuman ang schedule scheme kundi in adunay pangbuntag o panghapon. Samtang gikumpirma usab ni Seblos nga adunay tulo ka mga tulunghaan sa syudad nga magpatuman usab og usa ka adlaw nga face-to-face classes, samtang upat ka adlaw ang modular learning. Gitugutan usab ang mga tulunghaan nga mogamit og alternative o multiple modality sama na lang sa blended og online modality. Gikabuti ang usab ni Seblos nga gisimplify ang mga lessons aron maapsan ang whole curriculum nga nabiyaan sa kapin tulo ka bulan nga walay face-to-face classes sama sa walay assignment o group activity nga ipilin matag weekends.
1: To easen the curriculum, kahit na po yung number of days ay hahabulin natin, pero yung curriculum marami siyang pagkakataon or pamamaraan na pwede namin ma-emerge ang curriculum and we are given that leeway.
0: Samtang alang sa seguridad sa tanan, sa entrance pa lang hugot kay patuman ang no ID no entry og visitors logbook. Ang una og ikaduhang andana lamang sa high-rise building ang pagagabiton. Ipatuman usab ang 5 to 10 minute nga micro drills patag adlaw og galing molinog og adunay bahad. Aduna usab police visibility sa mga tulunghaan og direct contact sa GSCPO, CDRRMO, BFP og barangay. Samtang gihangyo ang mga ginikanan nga gamay nga bag og importanteng butang lamang ang ipadala sa mga bata. Hinuon gisiguro sa DepEd Jansan nga andam na ang mga tulunghaan og magtutudlo alang sa pagbalik sa face-to-face classes. Mga katropa, gusto ba makaangkon og healthy body og strong immunity? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: Katapos ang hungit sa tunga balitang regional, upat kabatanon, magatubang og kaso tungod kini sa illegal nga drug racing sa San Francisco. Ang express sa balita manukad ni Ray Alinton.
3: XFM Report.
4: Gikatakda ng mag-atubang og kasong kriminal human nalambigit ang upat ka mga batan-on sa usa ka illegal nga drug racing sa San Francisco Agusan del Sur nga karon giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station. Ang mga suspetsado gikatakdang pasakahan og kaso tungod sa paglapas human sa Section 48 sa Republic Act number 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code nga hugot nga nagdili sa pagmaneho sa motor vehicle sa mga pampublikong highway sa paagi nga reckless o walay hustong pag-atiman. Sumala sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, posibleng maapektuhan o mabawi usab ang driver license sa mga driver kung anaaman lakip na ang lisensya sa mga duha ka-individual nga nagpasiugda pinaagi sa pag-video o pagdumala sa starting point sa lumba. Giila sa kapulisan ang duha ka mga sakyanan nga gigamit sa maong illegal nga lumba nga mao ang usa ka Toyota Fortuner o usa ka Mazda BT-50. Ubos sa balaod sa Republic Act 4136, ang mga otoridad adunay giingong gahom sa pagsuspenso o pagbawi sa driver license sa mga driver nga nakalapas o nagmaniho og mga buhat nga nagbutang sa risgo og peligros kinabuhi og gabtangan sa publiko subay sa hustong proseso. Sus balaod sa pagkakaron padayon pa ang gihimong lalom nga imbestigasyon sa San Francisco Municipal Police Station aron matino ang tibuok detalye og ang tagsa-tag sa responsibilidad sa matag tawo nga nalambigit niining maong drug racing. Ang Section 48 sa maong balaod tinaw nga nagpunting nga ang pagmaneho nga makapapiligro sa kabtangan, kaluwasan o katungod sa laing tawo gumikan sa kakuhang sa disiplina o reasonable caution adunay bugat nga silot sa balaod.
5: Napail na to ang kaso na sila sa violation sa Republic Act number 4136, no? Section 48, ang nakakantar diri, reckless driving o ang isa RA 1865, speed contest and rallies involving mainly the use of motor vehicle, motor driving watercraft or aircraft utilized rising petroleum-derived fuels, including car and motorcycle rallies and drug racing without the permit from the Bureau of Energy Utilization.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa, aron kanunay nga himsog ang kalawasan ug malikay sa bisan unsang mga balatian, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
2: Adunay kitay 19 minutos na palabay sa kalasay sa buntag sa tuang balitang national.
3: Balitang national.
2: Ang atong balitang national hatod kanato sa Premium D3, ang Premium D3 mga katropa. Usa kini ka soft gel capsule na makahatag kini og instant energy tungod kay adunay kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas moderetso kini sa atay ug mahimo kining instant ka kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract, mapalitri sa mga butika nationwide. Ato nga sayron ang kumpletong detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila!
3: Express Balita! Express Balita. Weather Update.
6: Mga katropa, may sama pa rin ang panahon at narito po ang mga listahan ng mga lugar na nadeklara ng suspension ng klase ngayong araw ng Huwebes, August 13. Dahil pa rin po ito sa naging epekto ng pinalakas na habagat. Sa Metro Manila, dyan sa Valenzuela City, all levels, both public and private, magsisift po sa alternative delivery mode. Sa Marikina City, all levels, both public and private. Sa Malabon City, all levels, both public and private, shifting to alternative delivery mode. Suspended din ng ilang klase sa Ilocos Region. Sa Pangasinan, sa Dagupan City, all levels, both public and private. Sa Binmali, all levels, both public and private, shifting to alternative delivery mode. Sa Lingayen, all levels, public school. Sa Mangaldan, all levels, both public and private, magsishift po sa alternative delivery mode. Sa Calasiao, all levels, both public and private, government work also suspended. Sa Labrador, lahat po ng level, both public and private, magsishift po sa alternative delivery mode. Sa Sual, all levels, both public and private, shifting to alternative delivery mode. Sa Mangatarem, all levels, both public and private. Sa Santa Barbara, all levels, both public and private, shift to alternative delivery mode. Sa Aguilar, suspension is based on the school's discretion. Sa Cordillera Administrative Region, dyan sa Benguet, sa Atok, preschool to senior high school, hanggang Friday po, suspended ang pasok. Sa Cabayan, preschool to senior high school. Sa Kibungan, preschool to senior high school. Sa Bugias, preschool to elementary, hanggang Friday, August 14, suspended po ang pasok. Sa Kapangan, preschool to elementary. Sa Sablan, sa Tublay, ganun din, preschool to elementary. At sa Bakun, preschool to elementary until Friday, August 13, suspended. Sa Tuba, sa La Trinidad, preschool to elementary, ganun din sa Bukod, preschool to elementary, suspended po ang pasok. Sa Central Luzon, nandyan po sa Bulacan, sa Mekawayan, sa Malolos, pareho po silang all levels, both public and private, magsishift po sa alternative delivery mode. Sa Hagonoy, all levels, both public and private, walang pasok. Sa Pampanga, dyan sa San Simon, ganoon din po sa Masantol at sa Santo Tomas, all levels, both public and private, shifting to alternative delivery mode until Friday, August 14. Sa Kandama naman, all levels, both public and private, magsishift po to alternative delivery mode. Sa Makabebe, all levels, both public and private. Sa Guagua, sa Minalin, pareho po, all levels, both public and private, magsishift po sila sa alternative delivery mode. Sa Bataan naman, dyan sa Hermosa, all levels, both public and private. Sa Urani, kindergarten hanggang senior high school, both public and private, suspended po ang pasok. Sa Abukay, all levels, both public and private. Sa Balanga City, preschool to senior high school, both public and private. Pilar, all levels, both public and private. Yun din po sa Limay. Sa Limay naman, kindergarten to senior high school, both public and private. Sa Mariveles, all levels, both public and private. Sa Bagak, preschool to senior high school, both public and private. Sa Morong, all levels, both public and private. Sa Dinalupihan, kindergarten naman hanggang senior high school, suspended din ang pasok. Sa Calabarzon area naman, dyan sa Cavite, sa Tanza, sa Nubileta, ganun din sa Kawit, lahat po ng level, both public and private, magsishift po sila sa alternative delivery mode. Samantalang sa Cavite City, all levels, both public and private, wala pong pasok. Sa Mimaropa naman, Occidental Mindoro, dyan sa Santa Cruz, sa Mamburao, ay all levels, both public and private, suspendido po ang pasok sa mga paaralan.
3: Express Balita.
6: Mga tropa, iginiate ng Commission on Audit o COA witness na si Cylene Del Campo na hindi kabilang sa mandato ng Office of the Vice President o OVP at ng kalihim ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng confidential operations. Sa 15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Del Campo na batay sa opisyal na mandato lang nakasaad na tungkuli na may kaugnayan sa confidential activities. Dagdag pa ng COA witness, hindi rin maaring gamitin ang confidential funds para sa mga aktibidad gaya ng tree planting, Christmas parties, wheelchair distribution at iba pang social services dahil hindi ito kabilang sa mga pinahihintulutang gastusin sa ilalim ng umiiral na joint circular. Binigyan din niya na ipinagbabawal ang paggamit ng confidential funds bilang reimbursement para sa mga gastusing naganap bago pa maipagkaloob ang naturang pondo.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Balik diri sa tuwa sa Doc Ben sa Davao, samtang doon kita ay 25 minutos na palabay sa ika alas 6 sa buntag sa itong Balitang International.
3: Balitang International.
2: Ang Balitang International, hatugan na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropag ituyo, ginipaghimo alang gini sa mata. At doon na gini epektibong potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene, o vitamin E. Nga magkatabang ginyaron nga maligayan, nga magkabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium, uban pang mga sakit sa mata. Available po kini sa mga butika nationwide. Sa Italia, may kabat na sa 2011 ka mga tao ang namatay tungod kini sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, samtang misaka usab ang ihap sa mga kaso ngadto sa kapina 4,300. Base sa dato sa Public Health Authorities, 5 na ka probinsya ang napiktuhan sa outbreak nga gituohang misamot tungod sa kakulang sa health services ug problema sa seguridad sa ubang lugar. Gideklara sa World Health Organization ang sitwasyon isip public health emergency of international concern, human natala usab ang mga kaso sa Uganda. Parayon pa karon ang paningkamot sa mga health authorities aron nga mapugngan ang dugang mga pagkatap sa sakit ug matabangan ang mga komunidad nga apektado sa outbreak.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Padayon ang proseso sa pagpili sa chairperson sa on-class conciliation commission nga mutan-aw kini sa maritime boundary dispute tali sa Thailand o Cambodia sa Gulf of Thailand. Gilauman, mapili ang chairperson sa Agosto 14 o masundan dayon kini sa unang opisyal nga meeting sa komisyon sa sunod bulan. Nasairan nga ang 5 ka miyembro nga komisyon, naghatag gini og rekomendasyon aron matabangan ang duha ka nasod sa pagpadayon sa negosasyon sa ilahang mga nag-overlap nga maritime claims. Bisan wala kini gahom sa paghatag og legal nga hukom, gilauman nga makatabang ang proseso sa pagpalig-on sa diplomatikong relasyon tali sa Thailand ug Cambodia.
3: Express Balita.
2: Sa tong balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang balitang sports.
2: Atud kanato sa Turbo Man and Answer. Sulit ka kung nakaturbo ka, makatabang sa sex life ninyo nga mag-asawa. Ang Turbo, if they approve, maong safe inumon mga katropa. Magturbo na. Makaatbang sa New York Knicks sa imbukada sa 2026 2027 ang grupo sa Philadelphia 76ers nga gibalhin ni LeBron James karong Oktubre 20. Kabayan sa star-studded affair sila si Jaylen Brown og Jalen Bronson sa New York sa opening day sa NBA season. Mubisita usab ang Boston Celtics sa Detroit Pistons samtang ang San Antonio Spurs ni Victor Wembanyama makasangka ang Oklahoma City agig rematch sa Western Conference Finals. Samtang gipahibalo na usab sa NBA ang schedule sa dula sa Christmas Day kung asa makaatbang ni James ang kanhi team nga Los Angeles Lakers magsangka usab ang Spurs ug Knicks dayon ang Miami batok sa Boston ug ang Thunder batok sa Timberwolves samtang magatubang usab ang Denver Nuggets ug ang Golden State Warriors sa San Francisco.
3: Express Balita.
2: Sa tunga balita ang showbiz.
3: Showbiz news.
2: Ato nga to sa Clear Skin Herbal Soap ang sabon nga malagaron. Gibutyag ni Tony Gonzaga nga lahi sila og personalidad sa iyahang manghod nga si Alex Iyala o Alex Gonzaga tungod sa lahi usab nga paagi sa pagpadako kanila sa ilang mga ginikanan. Mato pa ni Tony, isip kabagulangang anak ka, mas istrikto kaniya ang ilang amahan nga makatabang sa paghulma kaniya nga seryoso o disiplinado. Sa laing bahin, mas luag ang bagatiman sa ilahang ginikanan kang Alex nga maoy hinungdan nga mas outgoing o joker kini. Bisan pa sa ilahang kalahiang kinaiya, giingon ni Tony nga pareho silang gisuportahan o gihigugma sa ilahang matagusa o sa ilahang pamilya.
3: Express Balita!
2: Balita ang lahir agyod, mga katropa! Atod ka na to sa Santon Plus Gold. Ando na kanyang mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, dako ganitabang aron nga pagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold, mapalit kanyang sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Mga katropa, niya ay magtiayon. Naalaan kini silang kambal tungod sa managsama lamang gihapon kini silang panagway. Usa ka mag-asawa gikan sa Dongguan, Guangdong, China. Ang nahimong viral tungod kini sa ilang talagsaon nga pagsama o pagkasama gyud, pagkapareho silang naong nga kasagarang masaypan sa mga tao nga sila kambal. Gila ang magtiayon nga sila Liang Kaiyu o Gahi Shanjing nga pareho na kini sa ilahang 20s nga pangidaron. Nagkaila sila pinagi sa blind date o nagpakasal o man lamang sa unom kabulan nilang relasyon. Nagtukod sila og traditional herbal medicine o medicine shop niya tong 2023 diin si He ang nagandam sa herbal soaps o tea blends samtang si Liang ang nagdumala sa promosyon. Mas misikat sila doyin kuman nilang agamito ng ilahang talagsaong pagkapareho isip bahin sa ilahang online content o promosyon sa negosyo.
3: Express Balita!
2: Sa tuwang health alert, mga katropa. Atod ka na to sa Herbal Tea o Santon Herbal Tea. Mga singaw sa ngabil o sulod sa baba, kasagaran kining mawala ra sulod sa usa hangtod duha kasimana. Nailhan ang mga singaw o mouth to ulcers sa ngabil o sulod sa baba, nga kasagaran dili seryoso o mutambal ra sa kaugalingong sulod sa usa ka hangtod hangtod sa duha ka semana. Aron nga maminusan ang kahapdos, girekomenda ang paglikay sa halang, parat, aslom o init nga pagkaon o ilimnon o pagpili o humok nga pagkaon. Mahimo usab mangayo og tambal sa pharmacist para sa kasakit o pag-ayo sa singaw. Apan kun ang singaw mula pas na gani kini tulo ka semana, sige og balik-balik og grabe ang sintomas, dinhi na girekomenda nga magpakonsulta ka sa doktor o dentista. Dako ikatabang nini ang Santon Vitamin C tungod kay mailahan din ni mga katropa kulang ka og vitamina C. Ato ang Santon Vitamin C ilan kini nga the alkaline vitamin C.
3: Express Balita.
2: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuwang Express Balita Karunadlawa. Adlaw kita karoon nga Huwebes. Hoy pizza 13 na ning bulan sa Agosto tuig 2026 mga katropa. Good morning kang Jaguar Dracer, Tristan Wyatt Gulay and Tia Alcaraz, Gloria Malala Apelo. And good morning also to you. Thank you for sharing. Jing Pigarido, good morning. Og sa mga naminaw karon sa tuang sigyaran sa 89.1, good morning na lamang natong tanan mga katropa. Musunod na ang programang The Secret of Health og ang programang Bullseye mga katropa, back to back with Brixa Flores and yours Trolley. Sa ngalan sa Kritibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Sugalan sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ug sa ngalan sab ni katropang Andurin na Kausan. Ang kunyong katropang Alan Abais Magayngon. Kamaturan ang Sandigan.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: XFM 89.1 Davao City.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.
14: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis ug ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen ug mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga ug migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
16: The Secret of Health.
15: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
17: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga
11: Kape sa Andong Blast Coffee Mix. The Secret of Health.
15: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
13: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan niya kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
15: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
11: The Secret of Health.
15: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
13: Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o

0: pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: Kardayawan Facts and Trivia.
1: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park o Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan o kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park o Eden Nature Park o makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Ayan na, ayan na, ayan na ha. Good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Hindi jud mahimo mga katropa ko nga dito makakita ning ako ang kape mga katropa. Good morning mga katropa. Welcome back sa tuang programa nga Bullseye. Adlaw karon nga Huwebes sa Pizza 26, 26 na. Pizza 13 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Baliktad niya akong pananaw. Giyon naman akong 2026 na Pizza 26 na. Ah, nagdali man si Ronig ma September na kay gusto na ko ba December na kay para magparty na puta ha ay kay nabitin ko atong December mga katropa ako ka atin og party pero diri mga katropa piminti gyud ning kape kape kape oh. Samtang nagkaon ka apili og inom sa Santon Plus Coffee Mix. Manigingon nga kapina tambal pa. Good morning!
1: Good morning!
0: Welcome sa tuang programa nga Bullseye once again mga katropa.
1: Bullseye!
0: Inyong lingkod katropa nga Alan Abais managlawig ta kutob sa atuang paglabigaran karong mga orasa. Hantod ta alas 9 sa buntag mga katropa. Ang atuang programa hatog na to sa Yes to Health Incorporated. Uga sa mga produktong gigamani ni ang Santon Plus Gold. Aduna kini mangosteen nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako nga tabang aron nga pagawas ang mga free radicals uga toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa Shopee, Lazada ug mga butika nationwide. Kita maglangan mga katropa, atong i-welcome atong sparring partner mga katropa, katropang Brixa Flores.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning mga katropa sa ato mga tigpaminaw di karon sa tuang radio sa 89.1 XFM Davao. May buntag.
1: Good morning.
2: Of course katropang Alan, good morning ug good morning usab sa tuang mga tigpaminaw gikan sa mga probinsya nga sakop sa Davao region. Gikan sa Davao Oriental, Davao de Oro, sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental. Mayong morning kanatong tanan. Welcome diri karon sa Panaguban sa programang Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Mga katropa sa mga nag-like, nag-share, nag-follow sa tuang Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kagapon nag-claim na gyutong winners sa katropang Bricks ha.
2: Oy.
0: Duha ka mga winner ni atong
2: enjoy gid nila ha, na-enjoy na nila ilang kape.
0: Na-enjoy na katugikan sa New Valencia og si Tatay pud ha. Dinhi mga katropa, kailangan gyud ni atong atoang produkto nga Santon Plus Gold ingutay. Para ni sa mga diabetic nga tao mga katropa, ang atong Santon Plus Gold kay si Tatay taas ko no matur pa yang sugar.
2: Oy, dili maayo no.
0: Unya ang atong kape mga katropa, nadungagan ina ko tug media no. Ang ko ang isang share lang uta kato.
2: Murag silbi silbi napakapin ni mo katropa ngalan.
0: Napakapin na to tong yatag po ni boss.
2: Eh kaning uban man pud gud mo ana man ang uban nga. Malit daw ta ginamos na magani una.
0: Na magani una.
2: Pagapinan magani naguna.
0: Ang atong taxi driver kay ang ipangita katong Santon Plus Coffee Mix di ay nya atong nahatag siya kay Santon Gold Coffee Mix. Okay, naanad siya sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Siyempre kay katong Santon Plus Coffee Mix mapud gud ato asad na siya nga gi paila-ila nga to sa mga tawo katropang Alan. Gumikan kay duna po na sa mga sangkap nga maayo, proteina. Ay sa protina, labi na sa kinibang soybeans.
0: Ayan, bantura kay mabusog ko no siya samtang naga-drive nga nang say magkapas-pas mo naman tani mga tropa ani nga mag-drive ta gani nga kuan kaniganing wate kao no. Pero pag nakainom ka atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa, dili ka gutumon. Kay tungod sa mga sangkap ni nanggo si sudan na daan boringa. Napay mangustin.
2: Kana kung i-convert mo na protein man na
0: protein
2: siya mga
0: na.
2: Kung i-convert mo nag meat sigurado ta
0: kompleto.
2: Ingik siya no.
0: Soya bean no. May isa sa mga nindot ya mga katropa no. Nga to ang nakuha diya sa Santon Plus Coffee Mix mo na gingon nga kapina tambal pa. Mga katropa, sa to apod nga paglabigaran sa unahan mga katropa, tangiha kay dagatang mga gusto nga dapat nga isigutan mga balita at impormasyon nga to ang pag-asawahan tungod kay importante ganyan nga to mga balita. At to mga patrollers nga nagkapanikasikay karon sa pagagpat mga katropa o ikatunol sa to mga igdulungog karong mga panahon ha. Oy, ay mo kalimot mga katropa ha kay Kadayawan Festival naman. Nagtuo, siguro magwala tayo festival din mga katropa sa Davao City tinaoy ang ato ang fruit festival mga katropa karong bulana naghitak na og sugod ang pagdaghan sa kini mga prutas Ako nakita, Lansones man o kanang rambutan?
2: Oh, Lansones, kato pangalan. Agosto po na siya diri sa tuwa.
0: Agosto. Oh. Unya ang rambutan, mga katropa. Pwede nagahana ko rog rambutan. Labi na itong maharlika.
2: Pagmanasan mo yung rambutan, kato pangalan. Murag, maabot na lang tagbahinti ang kilo.
0: Oh, barato na lang yun.
2: Iyang season, no?
0: Ang akong gustong muubos ang presyo, ang kiningkuan, durian.
2: Pabiling gyapon ron nga tag
0: 70 80 lang gyapon ang durian.
2: Oy, dito ta dito na pita sa Maykalinan katro pangalan murag tag gis na lang dagway dito.
0: Mo ba? Dito gyud sa amoa sa makilala gyud kay libre na lang yun dito.
2: Libre na lang. Kay si kuna katong kinumdum ko ni katro pang Roger kapangpangan sa una nga ingon siya nga gipanglabay na lang man amo ang durian dito pare. Ko mga ako mga agawits.
0: Wala siguro'y nagapak yan, no? Oy, pwerte yung naghahara sa durian. Nga pati yung mahalam, gyapon din yung mga katropa. Tag si tinta, gyapon ng kilo.
2: Siyempre, kay ang ato ang durian karong katropang alang, gina-export na, no? Ang ato ang puyat gani ko, no? Tuwa na dito sa Uman, nagtingog karon.
0: Ang ato ang puyat dito, kapoy na sa Uman.
2: may tabuana, katropang alang, na mabinlan na lang ta din eh, o kining mga reject.
0: Malagay po na, pinilian. Diba? Pinlian na gyud.
2: Mura ba kanang sa tuna bang istorya katrupang alan nga binlan na lang ta diri ga mga slab. Wala dili na taka. Di na taka kaon atong kuan class A gyud, no?
0: Oo. Mao na lisod mga katropa nga ato ang ganing i-set aside ang ato ang mga kuan diri kini mga prutas na to, no? Ay dapat ato ning ang taga Davao gyud mismo taga Mindanao mo ay mag-una unta sa pag dimdim sa kalami. So naman kay gipang export na itong mga produkto, mahal-mahal ang gyapon ta karon diri mga tropa. Sa mga tropa sa tuwa po sa mga pagbuhagay sa itong mga headlines sa karong mga orasa ha. O siyempre pag-like mo, pag-follow kay ato ning basahon yung mga mensahe mga tropa labi na itong sayo kay nag-greet karong mga panahon na ha. Ato nang balikan ninyo ang mensahe. O katang daw na may mga concern, Webis man karon, doon na ba mo yung mga observation sa itong palibot mga tropa? Nalipay ba mo sa tuang Karayawan Festival karon kay dako-dako ra ba ni mga katropa og kanang budget ha? Naabot na ni more than 60 million pesos.
2: 68 million pesos.
0: 68 yun to be exact ha? Suroy mo diya mga katropa sa Magsaysay Park. May itong suroyan na andri katropa ang breakster. Kaya daan mo rito nakabutang itong mga
2: tribo no? Sa katong mga
0: tribo.
2: Ang 11 tribes na dito. So na dito ang kalingawan yun. Pero anyway, sa indak-indak, dito naman ipahigayon sa kuan. Inibang coastal road.
0: Mm-hmm.
2: So, bibo na po na dihang napita. Kaya naandan mag-una ito sa una katropang alan since 90s. San Pedro, padulong dito sa Rojas. Tuyok na diri napita sa may Punciano. Dayon, Claveria, no? Claveria.
0: Nindot na para maiba na punta o kanang viewing diyan mga katropa. Pabor na sa mga vloggers. Kaya bago nga view o ma-promote po nato din ang ito ang view po sa coastal area. Kanusa ka na ablihan po nang mulaos-laos na nagsantaan na katropang bricks? Kaya kaning gikan kag liko ka pa sa Rojas.
2: May Rojas, no? Rojas, Canto Rojas. Padulong man doon nagkuhan kaning tulay sa katong padulong sa sasa sa samal.
0: Sa samal.
2: Pero wa pa man natapos ang unsa ni kay 60. Murag
0: nihina yung trabaho, ako ang napanid-an nito ba?
2: Oh, na pa man to sa 60 plus, 62, 60 dugay naman to nag 61 to 62.
0: Panaron nadungagan na 60 and 1 half.
2: Basin og 62 and 1 half.
0: 62 and 1 half.
2: Ana ba, no? Sige na, nagapoy improvement jutay.
0: At least kuan siya naga
2: basta kay humano na siya before election kato pang alas sa 2020
0: dapat lang
2: himuon man ang kapital sa kuan ato ang migo nga presidente
0: si PBBM dapat
2: ang ato ang palangga nga pangulo sa Pilipinas
0: yan palangga nga Bongbong Marcos PBBM presidenteng palangga Bongbong Marcos katropa ato ang sundan kini sa tuwa pod nga mga balita karon mga katropa unsa bay mga headlines sa tuwa karon katropa nga BRICS Flores headlines
2: ato na taon karon ang atoa mga balita dini karon sa tuwa nga panaguban sa luyo karon sa mga panghitabo sulod sa milabay nga Maynuras una diri karon sa tuwa mga balitang lokal 34 kamatao patay tungod sa rabies sa Davao City sukad niadtong tuig 2021. Nakitang rason, wala tagda ang pagpabakuna sa mga mananap.
0: Ayan.
2: Kini pong ito ang pag-typod, mananaw. Mananap na. Patigala na lang kay iniga balik, iniga back rain mo katrabang alan. Di naman ni Mao. Kala ko sa ganito kung gi-type diri ha.
0: Wala ka, dapat ito ring mga mananaw, mabakunahan.
2: Mabakunahan ni sila dapat.
0: Para ang mga ero, dili siya magkarabis.
2: So, mogi na sa'yo usa sa mga rason, no, nga, di ba, basta-basta in town po, dapat tagdon, gid ko, no, lagi nga, bakunahan ang, dili lang ni Iro, no, apil lang, iring, tanan nga mamananap.
0: Akong Iro, na siya card nga iya, eh.
2: Na siya, ako ang Iro, katropang Alan, ultimo katong, gikuan ni town, ni Panaw na kay na high blood.
0: Okay, puti na gid pang Iro, no?
2: Puti na gid dakuha katropang Alan.
0: Ah, sobrang to kolesterol.
2: Sobrang kaon man gud. Tugga kayo kay taud-taud kaon, taud-taud kaon. Kasi sige man pong kaon, di pa mo balibad.
0: Diay. Di pon mo ingog lingo-lingo sa koron.
2: na sila mga cards gikan sa ilahang kanibang doktor ba kining veterinarian.
0: Veterinarian.
2: Veterinarian na doktor. So dapat tagdo na to mga hayop katong mga kuan ba mga mapinanggaon sa mga hayop katropang alan pero pabakunahan gyud
0: ang among ero dito sa among simbahan ng puyo lagi NPA man to. Way pangalan,
2: way pangalan
0: nya wa puy address klaro kay sinasa lang matog sinasa lang klaro jud kay tong wa toy bakuna.
2: Daghan-daghan bitaw kag mga followers sa simbahan, daghan kag mga parishioners di.
0: Pero tambok kayo. Okay.
2: Libre man ang kuan bakuna sa City Veterinary Office yata. Libre man.
0: Wa puy ligo. Simpleng error gito. Pero how kay mo kanta og thank you Lord. Simpleng kay mo kanta gani thank you Lord. Mo kanta na po siya. Ay, sa gilari niyo kay bautismo na kulang ra.
2: Sa doon ang pangbahin din karon sa mga balita kadayo ang projection mapping show o concert maghatag kini og lingaw sa mga taga Davao.
0: Kita mo anan diya sa Quan City Hall. Diya nagibutang diya ang kaning projection mapping, no. Ako gikamingawan ako diya ang katong ilah ni Pastor Kibuloy nga lugar dito sa Quan Tamayong.
2: Sa Tamayong.
0: Oo, kay during sa kadayawan, during sa Christmas season. Doon na sila ka na ganing projection mapping dito sa ilaha ba niya. Tapos, liguan pa dito ka dito o ka na ganing snow.
2: Dito magod sa ilang lugar, katupang Alan, murag gikuan nila ba? Kanabang gihimo ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Tamayong place.
0: Tourist destination na
2: tourist destination na, no? Kanabang bag-o nga lugar diri sa Davao.
0: Gideklara itong new tourist tourist destination sa Davao City. Ilabi na akong Christmas season. Pero naundang lang. Sayang kayo itong mga... Ang plano na
2: punta ni Pastor ito. Kaya wala naman si Pastor. Ito aman sa prisuhan. Good.
0: Ang plano ni Pastor punta. Diha, dalon tong Disneyland din ha, katropang Bricks.
2: Magidon tato iko ano nindot gidon tato katropang Alan makapabibo gidon tato sa Davao pod
0: dihan tatang panahon na nga ato inon si boss nga ay natagatog kuan boss kanang
2: kini kong kuan god kining Shrine Hills basic dunay mo pinansa ni katropang Alan pareha gud sa Hong Kong katong Ocean Park pita sa Hong Kong.
0: Pwede kayo
2: Ocean Park nga bukid kayo nya dunay cable car naa dito musaka padulong dito sa taas. Amoy mong sakyan niya tapag dungaw ni mo puting habuga.
0: Dito ka maglingaw-lingaw no sa taas no daghang mga kuan dito.
2: Pwede na ning kuan, pwede na ning kinibang
0: rides.
2: Kining Shrine Hills.
0: Pwede na atong kining palito ato ni sa ABS-CBN kay wala na gamit ta.
2: Diyan ato idunggo, diyan ato idunggo ato mga cable car. Or dito sa Ilis na to idunggo.
0: Sa Ilis? Kaya tumigo diha nga nag-istorya na diha sa mga silingan na to diha sa kwan. Ilan ni Lucy Torres. Lucy Torres. Nag-istorya nga. Huwag mo ko'y labot. Ano nga kwan. Tumigo ba nga
2: lagi?
0: Chairman sa Committee on
2: Environment?
0: Envy. Huwag mo tayo labot. Diha, babor ba tayo nyo? Natukot ang Ilis.
2: Pabor gud untagod katropang Alan gud.
0: Wala mahimo lagi daw.
2: Wala mahimo kay wala mapud niya gipaning kamutan. Kaya magani niya sa badlong magani siya sa media pa karon dinon official siya dapat padungon ba.
0: Ana man din.
2: Okay. Ikaw kada wala gani katropang Alan na. Payag pa lang gani na ginatukod sa Ilis katropang Alan bahao na nang maglunop na man gani na sa silo nga bahin kinit anang land bank. Kanaon pag magulan di ba? Magbagot-bot ito na matricycle driver diha kay tricycle driver.
0: Dito na padulong ang tubig.
2: Eh dito naman tubig sila hanya. Di na sila kasaka sa pasakaon bayan na padulong dito sa simbahan sa iglesia ni Kristo. Unya padulong dito sa kinibang Bureau of Protection. Mm. Kusog man kayong tubig, ang bulog sa tubig kusog man, Karen.
0: Ikan di sa taas. Buhagay ng tubig na.
2: Unsa na lang kaha kung nananang mga balay di sa ilis ng mga high-end.
0: Samot na.
2: Saon nila na pagpugong ng tubig nga mubanlas di napita sa ubos.
0: Kaya kung mag-ulan, ilaram na rin sa lurong daw tangke.
2: Mga tubig nga mubanlas padulong sa taas. Padulong gina di sa ubos.
0: Mabanlas, yun na sa pedicabers din na, sa silong.
2: Sa dugang pangbahin din karon sa itong mga balitang regional, Coast Guard nagpasidaan human sa upat ka mga kaso sa pagkalumos sa Southeast Mindanao.
0: Nako.
2: Habagat karon eh. Doon ay mga kumpiyansa kayong mga ligo o dagat. Pareha itong issue bitaw sa report sa Kuan. Dilida Pitas Dalyaw, katong bago lang i-report ni katropang June na Maratang taga Dalyaw na ganito ha. Taga Dalyaw. O, nananghit sa ginikanan nga musuroy niya. Diritso na ito sa dagat. Naligo di ay. Dagko kay balod karon kay habagat gud karon.
0: Lahi ang gipadulungan, naligog dagat nga tapos ang habagat bagyong katropa. Moram nagsanhuan pod balod na dagko kayo. Gikusukuso to sa balod niya karon magaling na kitaan pa to.
2: Unya di adapita batuon pagin siguro na katropa kalan niya tapos sa siyempre dunguan na nagbarko kani adto medyo lahom na diyang napita.
0: Grabe no. Sunod-sunod ni nga pagkalumos ni ha.
2: Muna karon pahimang no sa Coast Guard nga nagpasidaan sila sa kinibang mga taong labi na sa Mindanao, di lang sa Davao, at ngadto sa tibuok Mindanao nga mag-amping labi na sa pagpangaligo sa kadagatan. Sa dugang pangbahin, bagong bagyong nangka!
0: Grabe ni,
2: nangka na po din. Di durian, di durian. Namonitor na po karon katupang alang, gawas ko nun sa par. Apan na hinon, wala kinisay hulga nga direkta nga mapiktuhan ang Mindanao.
0: Pasalamat ang tiga Mindanao. Basig ato na po ni sa Luzon.
2: Basig mo ingon na po ni karon ang kuan. Kinibang Mindanao weather nga doon na po tayo kining El Nino.
0: El Nino na po ta.
2: Tingala ko ba nga ano man yung Mindanao weather ha nga tingulan man nung anong El Nino man eh.
0: Kaya wakaman na human to ilang script.
2: Wakaman naman to script nila di eh.
0: Kaya mora ba na ibasihan ng script nila nga maghulaw na para maka-shortage sa kurente.
2: Bantograng yellow alert na po karon ang Mindanao uga. Giapil na po yun ang Visayas na po. Yellow alert na.
0: Yellow alert bisag gabaha.
2: Samtang sa dugang bahin din karon sa itong mga balita sa Balitang Nasyonal, Commission on Audit, COA Auditor, nag-ingon, VP Sara Duterte liable kuno sa 373 million pesos nga disallowed funds.
0: Yeah, Paul, magyunatanan mga katropa, ha? Magyunatanan nga mga...
2: Pero, dito sa kuan mga good, ato nadungog katropang Alan, dito sa cross-examination ba? Bilib po ko aning attorney Ferrer, oy? Ipakita ganyan, gawas nga abogado mga good, ni CPA pag yun, eh? Mode ni nga murag usap-usapon, lamun-lamun nun lang katropang Alan, murag mamon rin niya ning mga numero.
0: Layo rin siyang kapunan kaya ang bakan takaroon diha orap.
2: Hindi si kapunan ano si kapunan nga gipugnan na ako kung kaugalingon bunalan ko ni si Pirin.
0: Nanay ba? Si nanay mamuna na si nanay. Inang nanay ay
2: tingnan si Pirin nga dapat respetuhon ninyo ang tanan mga abogado. Kini si kapunan 43 years na ni siya nga doon ay experience ako 15 pa lang. Grabe layo ang katropang Alan.
0: Layo ang gapoy niya mamuna 40
2: na kinigwa nga di kanang nga urang saan ba gurang na gina
0: gurang na yun kasi nanay mahangyo na ko nang bulingkod di paita no.
2: So mao na ilang teknik diha karon manggod pakita po ni kapunan siguro ang iyang teknik ay magpahilom-hilom ko diri pildido baya murar baya miga alanganin baya may basin unya ga kuani di ko mabayra ni
0: sige siya side comment ba
2: sige badlong siya nga dili mag side comment unya ingon po si Senator Francis Chisis ko diro sagdi lang kay muhatag ra ko og resolution ana lakip na tong si kuan bitaw si Ligo
0: ano umingon siya ba nga pasagdi lang kay tigulang na
2: sabta na lang na kay senior na baya senior citizen kamuro gi mo sabot sa tiguang
0: kay naduol ba ka bunalan ta yung karon ba balad ba ko ba
2: sa dugang pangbahin dini karon sa tuwang balita. Oy, di ana pod katubang Alan, utang na sad.
0: Yay!
2: ADB, ining Asian Development Bank. Muhatag kuno og $750 million alang sa universal healthcare sa Pilipinas.
0: Oy, nade.
2: Abi ni mo nga muhatag ato pangalan. Ang term ang diri karon sa headline is muhatag.
0: Muhatag.
2: Oh. Dunay offer, dunay tanyag.
0: Oh.
2: Pero basahon ni mong tibok istorya. Ay sus,
0: di
2: ay pautang sa ADB alang sa Universal Healthcare.
0: Alang nga, kinsa ba yung tao ay taga-bangko, ana, muhatag 750 million.
2: Ay, nangutana ni
0: Katrupang. Ay, tubo na.
2: Oh, ang pangutana na to, ni Katrupang Alan ba? Ganong mangutang man nga naghinubra man kahagani ang ato ang PhilHealth?
0: Mao gani na.
2: Di ba gipangayo ninyo, gobyerno? Di ba gipangayo ninyo ang katong 89 point something billion pesos para ibutang sa National Treasury
0: ang
2: kay...
0: Ang problema mang go ninyo...
2: Nag-exist?
0: Kay inyo manggibawi, di mangutang na lang ta.
1: Oh.
0: Modena di ay.
2: Unya kay ingon man Supreme Court nga dili na pwede ninyo kuhaon ang kwarta nga iya sa PhilHealth. Pundo naman na hatag bawi dai na pwede. Number 1 ba na nga programa di karon sa konstitusyon ang kinibang health protection na KO health care protection alang adto sa mga Pilipino.
0: Unya kay giuli lagi pod pila na lang pwede na uli.
2: Oh, bawi sila. Pero importante ni kato pangalan, good ni siyang no nga alang ato sa mga tao kung madapat nga ato sa mga tao.
0: Madapat og insakto.
2: Ma-convert into services nga tinuod. Pero og istorya lang dunay pundo but walay serbisyo, away nada.
0: Ano ginatawag nga
2: futile.
0: Taliangat na karon katropang breaks ning pagkatapos sa kining termino sa tuang presidente. Nagpaspas lagi ta mangutang, no?
2: Siyempre, ang baon de.
0: Okay, mapundo-pundo si Horta.
2: Kinahang kamulak ka, Katropang Alan, nga wala kay bit-bit.
0: Pag-exile?
2: Kini ba yung mga Pilipino, no? Anad ba yan ni Katropang Alan o kini bang bring your own cellophane and kapitang kuhan ka ng tupperware?
0: Murag mag-sharon ta.
2: Oh?
0: Ang pang-sharon ta, no?
2: Oh.
0: Nga... Kining balutin mo ako.
2: Oh.
0: Ato pa di ay basic pang balot ni ha.
2: Oh.
0: Kay kung mayon taog universal healthcare budgeted naman unta ni. Ngano mangutang pa mo kita i-budget man ato para ni. Sato pa wala ni na prayo. Dapat every

0: gobyerno kay daw libre man, no? Libre man
1: na diha. Actually, ang
0: government... Ang problema lang kay tibok adlaw po ka magpila diha. Ato, testing na kung katong pangalan sa Southern Philippines Medical Center kay nitesting ko diha katong dunay ni tubo nga sis ako ang kuan. Baka na kang bugon god. Nya, tawag nila na kay sis man. Unya, sa tuwa, bugon raman na siya. Nga, ang uban na gani, butangan na nagkaluan na ganang trisbee. O, di ba? Ako ang gidala dito.
1: Kakao.
0: No, kay kay akong paupirahan ang tanako ba, paablihan ako. Sus, dibuto na lang katro pang alam.
1: Mo makaniingon nga.
0: Ingon ko nga.
1: Unahan ko diha og ganang linya ha, kay kabutohon na raman eh.
0: Wajo. Ana dito nga. Ako gitesting ba? Gitry na ko ba nga? Unsa yung bation sa mga tao kung magpila ka diri, no?
1: Nagpila nyo ka dito?
0: Apila ta. Oy, kina, kuha ko tag-card una dito sa...
1: Nabutahan na lang ka. Wadyo ka kaabot dito sa kay, Tomoy.
0: Nga may ginatawag sila diha nga triad. Abi na ko, unsa man ni? Triad 14 ni? Kining Hong Kong triad ni? Unsa ni?
1: Nabutahan din ka?
0: Nabuto na lang in town. Wapakabot dito lagi sa finish line.
1: Wapakabot sa finish line. Kapit na.
0: So, mauna sa karon ang matang serbisyo. Libre yung taang atong gobyerno. Pero mao lagi na. Diri karon nakita na ito katropang alan nga. Mao nang magpila ang mga tao gumikan kay dunay problema sa healthcare services. Kung sa may dapat ani nga himuon, dagdagan ang mga doktor para daghan ang maservisyohan.
1: Mao na dapat, no?
0: Ikaroon kaya itong mga doktor, katong pangalan, himo na lamang practice ground o kinibang training ground ang ato mga public hospital kay mga abroad man.
1: Pati mga nurses na doktor ng mga banggitan, tuwa na sa abroad.
0: Tuwa na sa abroad. Tuwa na nagtrabaho dito sa Langyaw.
1: Magani, espesyalista ng doktor, nga mora ni makaopera ani nga sakita ni, gitawagan to sa Amerika.
0: Okay, nangupira po dito?
1: Nangupira po dito. Dito na nag-base. Ano eh, lisod din naman ka tropa. Anyway, masalamat na to kung madapat yun ni ang $750 million ni ha? Dollar. Kung madapat bigyan sa to ang mga kaigsunan nga adun na yung mga sakit mga katropa. Marunabal po niyang mga hospital po, no? Naalagi discount lagi pero ilang patasan po ng presyo.
0: Lagi commercialized na kay katropang alam kining ato ang health services lagi sa itong gobyerno. Dapat dunay saktong balaod diha karon nga magdili gyud dapat kay kanang kaning katropang alang kana bitong admission sa usa ka masakiton dili na dapat kuha pangayuan o kanang down payment bitaw, na naman ay balaod unta ana good
1: wala nay dapat nga kolektahon kay nasakit man na
0: hangtod karon katropang alang namang giuban nga adto sa mga pribado nga mga hospital kay dali lagi kuno matagad kay adto ta dito sa mga private purti naman pong puno kada ganing atong Southern Philippines Medical Center dako na mga kainang hospital katropang alan
1: puno lang yapon
0: ang problema kay nagcater na siya dili lang sa mga taga Davao ang other regions na diya region 13 region 12 ultimo taga Manila nabot na diri
1: mao ganin ang gihimo na siyang Southern Philippines taon na DMC ra na
0: so kulang gyud so muna mo abot dito karon sa mga pribado nga mga hospital pag abot dito sa pribado nga hospital ang problema kay dili siya ma-admit kung walay down payment. Niya balaod ani karon sa tuong nasod nga i-admit usa ang pasyente una mangayo og bayad
1: kwartahay lagi karon sud kay ba kana kaning mag-una ta tong pagka hospitable ba
0: so ang tinuod do na tay balaod katro pang alan pero walay mga ngipon ning atong balaod no pero bag mga madiktahan gihapon ang atong
1: mga waingi ni di kapaak ni anyway mga katropa no ato ang hatagan pagtagan mga katropa do na tay 13 minutos na palabay sa kalas 7 sa buntag. Nakaroon nakatambay na po si katropa nga Marvin Ibano. Atong delikatan kini mga balita gikan sa tuwa nga palibot mga tropa kay illegal nga mga produktong kahoy. Gikumpiska sa mga otoridad sa panakan ning Dakbayan sa Davao. Atong dawaton ang report manukad ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
3: Moabot sa 285 ka mga piraso sa produktong kahoy nga gitawag og Palo China Lumber nga dunay gitasong 2x3x225 matagusa ang gikumpiska sa mga otoridad partikular dinhi sa may sitio Pax Barangay Panakan Davao City pasado alas 2 sa hapon ning milabayng adlaw pinasikad sa nadawatang sumbong labo sa gikaingong illegal nga mga forest products inumanan usab sa koordinasyon sa DNR hiniusang girombo sa mga personay sa Coast Guard Substation Kilometer 11 o CGSS Ilang Coast Guard Intelligence Group Southeastern Mindanao ug sa Maritime.

0: Safety and Law Enforcement Group South Eastern Mindanao ang gika-report nga lugar alang sa tukmang verifikasyon. Atol sa on-site inspection, dito nasuta nga dili rehistrado ang mga produktong kahoy ug wala kiniya tukmang mga dokumento, rason nga gilayong kining gikumpiska uga dayon giturn over asaba ngadto sa tukmang otoridad, partikular ngadto sa DNR alang usab sa tukmang disposisyon ug dokumentasyon. Nunot niini, subling nagpahimangdo ang otoridad ngadto sa publiko, ilabi na sa mga negosyante nga aduna gayoy tukmang tulubagon na ang siwisan kinsang illegal nga nagbaton, nagabiyahe ug nagadispose og mga forest products nga walay permiso ug dili sertipikado gikan sa mga hintungdang ahensya. Gipasalig sab sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga padayon kini nga makigtambayayong sa DNR ug ubang mga partner agencies sa pagpatuman sa mga balaod nga nagprotekta sa kinaiyahan ug pagpanalipod sa mga resources sa tanang kalasangan sa nasod. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report. Report.
2: Salamat yung mga katropang Marvin Ibano. Atong atangan mga katropa, taod-taod, no? Ang kining report manukad ni katropang Daniel June Marata, mga katropa, kay halos kadaadlaw man gini mga katropa nga doon ay mga operation na itong mga otoridad niya. Droga ra ba yun niya? Nagi madakpan mga katropa.
3: Napatay na dakpan katropang Alan nga magtiayon. Sus, pastilan.
2: Grabe. Ay managuyab, na managtiayon. Kining karo mga katropa, lahi na po ni. Tulupod ka na nagupot o gituohang shabo, nabaybas na po ni sa tuang mga otoridad, no?
3: Ano ba nakita na ito sa picture, katropang Alan, nga medyo murag mga bata pa man eh?
2: Bata pa.
3: Kaya ito nakalabay nga mga kuan, dito sa Bukidnon area, sa Region 10, no? Nga doon ay mga minor de edad nga nadakpan.
2: Oh, nagdalag marijuana.
3: Oh, sa bypass operation. Oh. So, karon ginahimo ning mga bata ba nga courier ba, drug courier.
2: Kay delikado. Ang uban mga minor de edad, makagawas talaga gagawa kay kaso. Atong sa mga katropa nakatambay na karon si katropa nga June Marata.
1: Live report.
4: Ayun. Yes, ako to pangalan o katropa nga Briggs. Ako sa ipa layo ning ako ang kwan. Okay. Yes, katropa nga Briggs o katropa nga Alan. Kini nga tulo na himas rihas kini karon sa ato ang mga nagkadaiyang pisuan sa ato ang mga kapulisan din nga sa managlahi usang operasyon sa duha ka police station diri karon sa ato ang dakbayan sa Davao din unang nadakpan unang mikasa og bypass operation ang atong mga kapulisan sakop kini sa precinct number 7 kong Pakibato police station bandang alas 12:42 ang takna sa hapunon kagahapong adlaw. Diyan nasaykop kining duruha ka mga batan-on. Pero nagapangitaron na kini sila og 19 ngadto sa 20 anyos. Nadakpan kini si Bidya Mauri Grillo, 19 anyos kini og usa ka John Paul Gulayan Altar, 20 anyos kini, puros kini lumulupyo sa may Furok 14, Pandaitan, Pakibato District ning atong dakbayan sa Davao. Din matud pa sa nakigtransak ning nisgutang mga suspitsado ngadto sa napakaruingno nga mga pusurbayer natong mga kapulisan og mitunol usab kini sila og usa ka sasi sa gikatuang nga shebo. Sa diha nga girikisa kaning duruha, nakuha ang pakaniglaing nga duha kasasi sa gikatuhaan nga shabo. Samtang nga matod palagi, may admitan usab kaning duruha ka mga batanon nga sinugo na daw kini sila apan nagagamit pang puday kini o gani sa matod pa nga i-drug test kina sa dihang atong kipangutana nga positive ba mo kung negative ba mo sa drug test apan matod pa nila bago pagi daw sila nagagamit kining duruha karon. Naakaroon sa may Pakibato Police Station, magatubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 kong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 sa pikas bahin usab katropang Briggs o katropang Alan, may kasausap mag-bypass operation ang itong mga kapulisan sakop kanin sa Turila Police Station, pinangulan usab kanin ni Police Major Lagnayo, din bandang alas 4 ang takna sa kahaponon. Ang nisgutang nga pag bypass operation mi paytigayon kini didto dapita sa usa ka rent boarding house dapita sa may duha dalyo turiling atong dakbayan sa Davao din nadakpan kini usa ka liburer sa palingke nga naila sa pangalang si Junjun Oberes 40 anyos kini o gasumala palumulupyo kini sa may dalyo turiling atong dakbayan sa Davao. Nakuhaan kini og upat ka sasi sa gikatuan nga siya buh. In matod pa, sama sa gyapon, admitado ang naisgutang mga suspek nga nagagamit kini sila og mga droga. Katropa mo sa balita, Katropang June Marata,
3: Katropang June.
4: FM News.
3: Katropang June.
4: Yes, ang Katropang
3: June. Mabaning katong kining nakasuot og puti diri nga kuan kada bang sleeveless?
4: Yes, ang Katropang Breaks mana siya ang usa ka liburer. O kanang duro ha.
3: Bugay, no? Kay murag kalaban ni Batman og naong ba si Riddler. Oh, di ba? Kita ni mo murag si Riddler. Pagkisuga murag kakaunon og kuan ba? Murag kakaunon og bakal katropang John?
2: Ni nakabatak na.
4: Maulag yun, mo na ikaw. Diagit mismo sa kanang kwarto na kuan, no? Kaniliging sobra ka kumpiyansa na gani katropang Breaks kini nga giingon ba nga kung ihatag matod na mo na giingon sa atong mga kapris kung ihatag na yun sa yun ra kay mila ang pagdakop katropang Breaks. Basta ihatag. Pero katong itawag nga dili pag daw ihatag mo to nga magginukdanay pa mga pangos mga tumanga kapulisan apan siya sayo na kay gidakop kay na yano ra kayo siyang nakigtransak ani nagtuo lagi nga kayo. Oh nagtuo lagi nga
3: kuan gyud kay customer
4: kanang parokyano niya ang iyang parokyano niya ang iyang kuatos pulis na dito
2: sa idea atong mga awtoridad mangod nasuki na puna na nila binalit palit ba kay mag patik-atik man ang user po.
4: Wala. Oh, pero daghan ba intawon ato mga kapulisan nga na positive intawon sa dagi drug test. Unya kay mga intel man. Na okay. Membro mo sa intelligence.
2: Unsa ani o pagba dikit-dikit ana nila ko di ka mo gamit. Na magani pulis kay sa San Pedro kay sa una nga nabili nang iyang uniform amigo pud nako. Gironda.
4: Ay, yes.
2: Gironda ang katong balay sa Boulevard. Agoy kang iyaha ritong uniform kay Gihangir man.
4: Na monitor po to nato katropang Alan mura nga kita po to.
2: Damay.
4: Yes, katropang lang kini matupan. Yes, kini katropang Alan o katropang Briggs. Matod paligay ka tungod usab kini sa one time big time nga gipasiug na sa Davao City Police Office aron makunhuran ang ating payuhot o ginadili nga droga dili karon sa area of responsibility sa may Davao City Police Office. Katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
1: Live report.
2: Salamat imo katropang June Marata. Ato sa delikatan, una kita mag-addo sa tuwang mga issue karong mga katropa. Ganito ang mga news trends karong mga panahuna. Gagaling na ito ang delikatan katropang Briggs. Banga si Attorney Kapunan sa atol kini sa impeachment court. Ningon na siya mga katropa nga, I will behave. Kaya mura niya siya kirong aw-aw mga katropa banga. Sige, uga na ganing paghot. Paghutan. Ningon naman ni halos mga katropa nga ito kang sumbong jud si kuano eh ingon jud si namahayag ni si Attorney Christian Ferrer ingon siya nga we would like to ask this court not to allow side comments like I was about to spank her, I was about to lecture her. So kasi yung mga ganoon, Your Honor, wala ho yung lugar dito sa courtroom. We are all lawyers here. We are all professionals. Igalang naman po natin yung kapwa natin lawyers. Langan niingo naman si Kapunan nga, ay bunalan na kakaroon. Niingo po taon si Attorney Lorna Kapunan na I submit, no? I promise to behave. Behave na siya daw.
3: Magkuha na siya, magbinutan na siya.
2: Binutan na. Anyway, good news ta mga katropa ha, kay barato karong ang kini, 'di ba? Mahal man ang presyo sa produktong petrolyo. Pero ang kining mga airfare diri sa tuwa sa Pilipinas sa bisan asa ka mga katropa,
3: ginapabarato.
2: Ipaubos ang presyo o ang kini-kining ipaubos ang price mga katropa. Tunga-tunga aning bulana. So tunga-tunga naman tagarong katropang Breaks.
3: Sa bulan sa Agosto.
2: Mukunhod ang presyo sa mga pamasahe sa aeroplano sa kaduhang tungang bahin sa Agosto. Human gipaubos sa Civil Aeronautics Board kining CAB. Ang passenger fuel surcharge gikan sa level 13 ngadto sa level 12. Nariingon na no? Kanang surcharge sa passenger
3: kuan. Kay mahal man ang fuel katropang Alan, mahal. Nag-implement ni sila gunaan nga level diya kaysa tunay baluan ato sa una, medyo mahal-mahal.
2: Mahal-mahal yun, no? Oh. Ang level 12 di ay only siya ang domestic flight mo sa level ubos sa level 12 ang dugang nga fuel surcharge para sa mga domestic flight mo kabat na lang sa 389 pesos hangtod 1137. Depende din sa gilay-on o ruta sa biyahe kung namatod pa. So, barato na. Samtang alang sa mga international flight, gikan na yun nga ang surcharge sa mag-range lamang kinigikan sa 1,284 hangtod 9,550. So, muna nga magkapabarato sila mga katropa. So,
3: na ay, daghang manuroy sa abroad.
2: Daghang manuroy.
3: Daghang mga ito sa Thailand, daghang mga ito dito sa Singapore, Vietnam.
2: Gamay ra difference siya ang domestic o ang international?
3: Gamay ra?
2: Oh, 1,000.
3: Tanaw ko na ito katong pangalan, no? Murag, maumaurang pliti sa Davao to Manila. Kumato Thailand, maumaurang mas barato pa ang pliti sa Manila to Thailand kaysa yeah, Manila to Davao.
2: Yeah, bitoy niya ito lang dyan o Hong Kong mga tropa, nagbaon lang siyang tinapa. Barato naman.
3: Kaya di man pupukaon o katong mga kuhan dito ko, kaya mga ang... Ang mga pagkaon dito murag halos tanang gipangbutangan og star anise.
2: Oh. Yeah. Kuan kana ganing
3: makakabuhi kuno.
2: Naa kay gipangita mga katropa nga kana ganing lasas toyo. Oh. Atong taon dito mga katropa ning inyo mga lingkod diri kay lae man ni amo ang boss diri kay pasuri-suri mga dito. Ali na sige pangitag toyo kay bawa pa lang ko nagbaon ko kanang silver swan. Sige lang. Di mo kasi nabot. Do you have toyo? Lingo-lingo ra. Do you have Ajinomoto? Inyuhan yung iya, Japan mo din ang Ajinomoto. Saan mo yung pagkuha na ito ng soy sauce? Sabot sa soy sauce. Ultimo soup drinks. Sabot, yung ilahan dito, soda. Anyway, good news ni mga katropa. Sa Pikas Pai, no, wala man tayo oras at wala nang i-waiting sa natong mga katropa. Ha? Kaya ato ang isgutan niya, katropang Bricks. Ato ang issue operation na ito.
3: Kini ato mga isgutanan karong buntaga. Kini may kalambigitan sa Asian Development Bank na mihatag na green light, meaning nag-approve na
2: go
3: sila.
2: Signal.
3: Go signal. Alang sa katuyuan sa Pilipinas nga 750 million nga grant, dili ni grant kun dili loan.
2: Loan.
3: Ha, utang sa Pilipinas sa para kuno sa sub-program sa Universal Healthcare Program sa Pilipinas.
2: Nag-loan ang atong nasod, gi-grant nila.
3: Gi-grant nila.
2: Murabag ka na galing sa co-op ba nga, paluna ko be, uy, approve na. Approve na imong loan. Dali arap mo approve kay balo jud mo na pinabilin bulawan siguro no. So ato ni istoryahan mga katropa sa impact ani katropang Bricks.
3: Unsay kayuhan ani para sa mga Pilipino? Although automatiko maingon nato nga good ang impact ani para sa mayong panlawas sa tao. Kay kuan ko ni naghatag ko ni og pagtabang nato mga taong gustong mahospital no? Or mahospital.
2: Ayan.
3: Pero utang man gud ni. Ang katong mga hospital pag human niya, maayo man siya dito sa hospital, ana siya to bangon nga bayronon ani sa gobyerno.
2: Moingon din ta og kanang panarbaho moy, ano man, naamoy utang sa government.
3: Dili ka mo increase na po ang ato ang mga buluhisan dini karon katong pangalan.
2: Oo, diha pud ta patay ani karon.
3: Ang ato ang 10 plus 2 or 2 10 plus 2 na value added tax sa ma-increase na po gani. Kaya napuro sa lang mataotang.
2: Ayaw taon. Kaya kanagani mga negosyante, reklamo naman gani sila ng 3% every month. Naman rin yung nana katropang Bricks. Ako blind kaya kuha na ba? Sukod nga natin, baligya-baligya ang mga katropa. Gising lang akong tag 3% every month. Naman tayo, resibo sa BIR. Ito ni Oli ay. Pero hindi mara ba tayo nag-income na?
3: Doon naman ay kuha, doon naman ay refund ang BIR. Every first month of the year kung panalitan doon na kay exist na
2: i-file mo tong imuhang income tax return.
3: Oh, i-refund ba na sa mga kumpanya, ipasa man na ito sa mga kumpanya tapos i-refund ba na siya sa BIR kung doon na
2: nag-file bitaw ka na sa unang maripanan ko. Mm. Dito nino diskubrihan daghan ko ganang resibo nga manauli. Dakon man og taplo noon.
3: War ba mga resibo dito na kulbaan ko katropang alan kay na ko mga resibo daghan dito moraga tungas karton pa to ba?
2: Na.
3: Kuti daghan na ato nya pangitaon
2: na nila. Wala.
3: Pagitaon nila naraban nila ng sequence ana katong gikas number 1 ug ang katong katapusan.
2: Okay, ang ako nawa man gyud to kay
3: sabagay gisud man to na akong karton nya gisud pag ina akong silupin agi butang skaban di siya rumawa to. Kututong ilaga kututong ukok.
2: Inana man ako ang gihimo.
3: Buto gito.
2: Gibutang na akong karton, gibutang na akong silupin dito sa locker room dito sa ABS-CBN patong yan to. Ano wa oy gilabera sa gilabera sa mo ang utility.
3: Sa Pikas Gabayan ka itong pangalan, di atay usapa ka mga hisgutanan din ni Karon. Kini bang term na liable o responsible? Responsible. Kining finding karon sa commission on audit nga dili ko no automatico nga napamatud-an na sa, diha karon sa impeachment court nga nakawat o personal kay gigamit ni Vice President Sara Duterte ang 125 million nga confi fans.
2: Kwarta. Ano man ilang ipa-impeach nga di ba personal.
3: Kay dito man ko sa itong nadungog manggod, more on, doon na may expenses no, nga gidapatan ang kwarta. Unsa pa gid ay guideline ani karon may kalambigitan sa paggasto ani confidential fund. So kay, dili man permiti nga doon ay gira. Although doon ay kuwan dito, doon ay na-mention dito nga Armed Forces of the Philippines o PNP, tapos sa Rebuilde, unsa man ay, ang uban na to, doon ay gigastuhan, may labot sa kinibang tupad. No, doon na kunoy distribution of tupad dito sa one of the cities sa Manila.
2: Siyempre, kay pag naaganin ay kuan, nanay, tiktikan ng ato mga intel.
3: Kaya, siyempre, kanang posibilidad, katunong malay na to.
2: Masagulan ba?
3: Wala man daw kunugod kayo na-explain. So, dapat ma-explain to kung katubang mga beneficiary sa tupad na distribution, unsa to sila, mga rebel returnee o unsa ba?
2: Ako, giyayingon ako ba ngayon, paghilo mo ay, kay na-mention na ba rito nung giapil ito ang pag-monitor sa cost-oriented group niya na ay close open parenthesis nga National Democratic Front. Ano, sa umanay mo na mga abogado diyan, yung katbang.
3: hindi pa na, dili na, kuhan? Mamunal na ba na karon?
2: Ha? Okay, mamunal na lang na karon. Kaya na-mention na din na mga katropa itong ilang mga kausa.
3: Hinahinay na ba? Hinahinay na. Kagula niya, pagitao na po na nila karon si Piatos.
2: Ayan.
3: Asa ni si Piatos? Dapat ilaning ipakita gini. Nga tanaw na po na ito. Kay Bibo na po na ito. Na ito ang impeachment court.
2: Ito na nga, tanaw mga katropa. Like, share, and follow mga katropa. Labi na itong mga message na din ang mong pasahod sa mong pagbalik mga katropa. Kunya, dito, dala sa 8 mga katropa, basing matayon itong atong bisita o maka-phone pass baka na ito, si Colonel Rose Manuel diya sa Eastern Mindanao Command. Gumikan lagi kay doon na sila ay 20th founding anniversary na sa East Mincom. O doon na mga kasikas karong August 28, mga katropa, na kailahang kampo. Right, pabalik na mga katropa. Humalaman sa mga pipila ka mga reminders sa itong Master Control. Alas 7:32.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Nangita ba mo kasaligigan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation.
11: DX
10: DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
11: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
12: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
14: Kaklarik sana.
15: Exciting!

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya na so good. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
11: ng Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang galang katikati.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyo
11: magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Mapalit sa mga butika.
12: Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
16: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
17: Kadayawan! Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting. Bullseye.
3: Buenos días! Sulong bigo nga Sambuanggin niya din eh, katropang breaks mga katropa, no? Abot na may isgut o ganang Sambuangga, ni? Kasi kaasa na lang yung ni mga katropa, ha? O niya isgut o barko, o niya ganyan mga tsabakana, mga guwapa raman ang mga tsabakana katropang breaks, ha? Marikol, yun rin mo itong dito ka o Palawan, no? Ay mga Mexican dito nga... ni Antonia tapos ang katong mga kaigsona na itong ato ang mga crew dito sa Zamboanga del Zamboanga del Norte Varela del Sur nagkasinaptan na sila katropang breaks
4: Ay, pare-pareha ra mo sila kanang kuan god gamay ra diferensya sa ilang lingwahe
3: nay Mexican na dito ba nga naglangoy nya naka two-piece nya istorya sa ato ang kuan kadong crew sa reporter sa Zamboanga. Kislabot sila ba? Nadyo na yung kanang, ano? Kanang mga lingwahe ba nga kanggid-anggid? Ang nabot man tadi hagod sa buwan. Tsabakaan naman ko dadya. Diritabi kay mga kuwa na to, mga tropa, mga greeters na to di katropang bricks. Ha?
4: Lantaw na to ni nga to mga kuwan ron, mga kaigsunan na to nga nagsunod.
3: Para tayo utang nila ba?
4: Kanunay nagsunod sa to ang programa, katropang Alan. Good morning kaninyong tanan. Ay, gin mo kapuol. Kay kami, wala gin may puli ninyo. Labi na ni Sir Jose James Torifranca.
3: Carlo Jose James
4: Torifranca. Sorry ha, kay porting busugan ako sa kape na ko. Munang nag-burp ko ba?
3: Kini ako ang kape mga mga katropa. Pwede timpla po bago rin.
4: Si Sir Randy Santisas, katropang Alan, aminaw.
3: Nya imutag ibra, may mutag.
4: Ingon siya, mayong buntag Sir Alan og Sir Bricks. Listening. Salamat kay demo Sir Randy. Unya gitiwasan pa kiniya. Mayong pagpaminaw kang Ed Nadal gikan ni Randy Santisas. Salamat kayo nimo Sir Randy og kay Ed Nadal og asa man ni Dapita. Kay mura man ig kuan katong kinumdum ko to movie katropang Alan bang katubitaong kada bang murag comedy nga gira sa kuan sa Middle East nga nay Nadal dito nga murag si General Nadal unya kumasipyat ihang pamatyon tanan
3: lahi po to si Nadal nga tennis player
4: lahi po to si Nadal nga tennis player si Ma'am Tia Alcaraz at least nakabalik na si Ma'am Tia Alcaraz murag nagbakasyon dagway ni mayong buntag katropang Bricks and Alan. Mag-inom na ta o Santon Gold Coffee Mix kay Bullseye na. Nag-inom na gid mi diri madam. Sukat pa ni kaganina namong ininumay mo nang nagabusog nila mi diri karon sa ininom namong kape. So si si Buyet Pisiha, mayong buntag sa inyo sir. God bless Buyet Pisiha sa Tubuso Negros Occidental Barangay Tabunak.
3: Ah, grabe no. Layo-layo na ni barangay ni sa Tabunak.
4: Lisod ning kuan na katro pangalan, lisod na to ni makita ang kigitabunan man.
3: Tabunak. Paborito na lugar sa kuan kining mga militante.
4: Kasi siguro ni Kahoy dito no kay daghang mag inak-ak dito, Tabunak, gitabunan og inak-ak. Bitaw. May buntag bitaw kaninyo. Salamat kay pagpaminaw Sir Buyet ha. Dinapita sa may Occidental, Negros Occidental sa Barangay Tabunak.
3: Ayun.
4: Si Juran Mats. Hi mga katropa, good morning sa inyo duha. Watching from Times Beach.
3: Times Beach no.
4: Nindutan gin ng Times Beach katropang Alan.
3: Di lagi na dugay.
4: Na remember nako na dihang kuan katropang Alan ang ganahan ako diha kining katong na nabitaw station. Remember mo na Station 8. Lingkod-lingkod lang kadito sa una sa wala pa na nahimong kuan diha katropang Alan. Wala pa nahimong Coastal Road. Hanggap-hanggap kadito og hangin unya tugab-tungab ginagmay bunutilya. Aporte hayaya oi. Inighuman nimo iniguli nimo dito barag-barag
3: ka kagamay. Hangal gani ka?
4: Daplin magog dagat gud. Dahil napita niya karon kay sa kuan naman naguba naman taon to sila wa na diha. Asa na katodapita sila gibutang sa gingharian ron?
3: Oh, dito man ta sa ato ang gitambayan sa una kada ganing ilani Alice. Alice ba? Baliktad Alice.
4: Oh, nay dito sinugba, sutukin dito paborito ni kuan ni Bro Pat.
3: Oo,
4: dito. Og ni kuan ni
3: Ipato story daw na.
4: Pato story na siya diha.
3: Okay, nadis lang nakita nga problema diha sa mga
4: di abunda naman. Abunda naman, naman oh. Sa una kay lapad mangutok ayo kaniya tugod niya karon kay murag nagka cute ang ilang area.
3: Oh, gwapo na ito story.
4: To story na trade story.
3: Kita ni mo dia ang kuan lapyahan Dublin sa Bibayon. Kostal ba? Kay kato deng kusog kaayong ulan katropang bricks. Nagbaha po rin sa diha. Uy, wade kanali ni kuan ni DPWH sa kuan ato? Dizon.
4: Oh, ni Vince Dizon.
3: Oh. Wa kanali gitambagan sa ni Dean Ortiz daw mga katropa og kanang kamo na lay kuan dia kalot.
4: Tapukan na inyong tubig. wala tambagian na nga tapukan na lang nila tubig kay para magamit nila sa ting-init.
3: Oh, looy kayo.
4: Pero na may murag lake diha katropa ngalan kita nimo na diha kanabang nagari magbangka-bangka diha magabi.
3: Naa.
4: Oh. Oh. Dito na lang ipatambog ng tubig dito sa katumurag lake
3: na,
4: nila.
3: Dapat gibutangan na siya ka na ganing naku kay imbornal pa doon dito ba?
4: Parang ganahan ta. Doon ay mga bangka-bangka di akatrupangalan. Balay na to. Doon na din ay tilapia di haugahaluan. Mangwanta, mangmingwita.
3: Ay, nako. Oy, may buntag dahil kay Ma'am Alexa Juliana. Ato aning intern diri dati, no? Siya kay Rose Manuel. Today may interview na tatawag mga tropa kay alas 8. Alas 8 ato ang
4: si Julia. Oh, si Ma'am Gloria Malala Apelo, may buntag ni mo ma'am, share dan ako no. Good morning Sir Alan Abias.
3: Abias niya.
4: Abias naman hinon.
3: Ayan ang Abias kay kung pasaw ni mo nagtarong, Abias naman.
4: Wala ni Abias CBN.
3: Ano mga taga Abias CBN? Lagi na niya si Alan Abias.
4: always listening ko no sa Bulsa XFM Davao Digital from Bayugan City. Mayong wonderful day from Bayugan City. Salamat
3: ninyo. Ako na malimtan diya katong kuan, katong militante nga gigakos ng taon siyang papa nga day dili ko gusto kong ani ka day kinakita mo sa TV. Gigakos siya nga wa koy amahan kay nakabaton nakog buot. Grabe. Nga karon kay ako man tong gi pagkabanaan og mayo tong iyang istorya. Naminaw po dito ang taga DSWD gipagkosgan man po niya. Suko kaysa kuha gitawag ligog Abayas. Kaya amigo man ako tong ilahang leader po dito si Cherry Orindain nga gwapa kay itong taga graduate sa UP. Bisag 6 years na wala po ni graduate.
4: Okay, doon na kay mabagsak.
3: Doon na kay
4: mabagsak niya katong pangalan or nagtuyo lang itong pabagsak lang para ito magpabilin lang niya.
3: Niya, karon kay ina na ko nga Ma'am Cherry. Katong kana si kuan ba nalimot ako atong bata ato. Ya imbitaha pag una sa akong program para magkakita mi. Imbita gyud niya. Ay ko nga ako mo to imong gingnan og kanang Alan Abayas.
4: Ay ikaw na ito.
3: O niya, taw-taw na to, mga pila ka bula na. Wala akong kanol ni Cherry. Si Cherry, nangitom na. O niya, tuwa sa lupon. Naunsa man nagunsa sa lupon. Nadakpan nga dalag bumba. Eh, taluoya ba yan?
4: Pero karon ba, back to the government, full of government naman siya, di ba? Namina magani na sa tuwa sa si Cherry.
3: May buntag di ay siya sa inyo, ha?
4: Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Alan o Sir Briggs. Good morning po ni mo, Sir Elmer. Si Carlo Jose James Torrefranca, may buntag katrupa. May buntag po ni mo, Sir Carlo Jose James Torrefranca of Kalinan. Raksuman de la Piña, good morning mga katrupa. Sir Alan, Sir Briggs, always watching your program Bulls, program Bulls Eye. Rony de la Piña of Di Oro, Davao de Oro.
3: Nay nag-claim gahapon si Alan Cañete at ato, may buntag ni Maria.
4: May buntag, katong nakadaw kagahapon si Alan Cañete.
3: Ayan.
4: Si Ma'am Jing Picarido, good morning mga katrupa. God is good all the time mga katrupa. Salamat kayo ma'am ha. Salamat kayo sa kanunay ni mong pagsunod. Yeah, si Ma'am Karina TCL po katrupang Alan. Ingon siya nga, to our power tandem, Sir Briggs o Sir Alan, good morning sa inyo mga Ayan. Sir. O sa tanang katrupa, salamat Ginoo for i-brand new day. Salamat bitaw kayo mga katropa kay Tagaang Batanyag panahon nga muginhawa karon, no? Tristan White Gulay, good morning boys. Good morning po din mo Sir Tristan. Behave lagi Attorney Lorna para dili ma-punk, mas punk ni Cheese. Actually katawa rin na si si Senator Cheese Escudero ba, pero kabunuo na kay to ganang kuan ba? Kabunuo na kay to gabel.
3: Okay, labayon tanyo dunya ka nagaing iyahang laptop. Ayo ra kay mo ni kuan ni Senator Judge kuan dia. Kining kisan iyang katapad
4: si Gatsalian.
3: Gatsalian. Okay, mo si tatug do kanang kanang connect kana kanang connect kore kore nang iyahan laptop ito.
4: Laptop. Oh. Ano to kanang nagsunod na to kanang kuan siguro kanang unsa kay gisunod ato? Casino Plus?
3: Casino Plus siguro to. Okay, kuan man nagapas ug kana ganing promo.
4: Ay, joke joke lang na pala. Joke joke lang na senator ha. Senator joke joke lang na. Busy to siya katropang Alan sa busy. Mauna po ni Modi ni isyo karon.
3: Actually, nag-ingon siya, naka-learn yun daw siya. Katon siya. Kaya mo pang yankon nga, di mo yun siya abogado yun.
4: Kanang trabaho
3: siya gusto nga magpaka-abogado po.
4: Trabaho rin po gina sa abogado katropang Alan. May pareha siya ni kisatong kuan gani, katong taga Cavite sa una, nga congressman ba? Katong gianggaan og the attorney Google.
3: Attorney Google? Ito
4: artista ba?
3: Artistahin, oo. O niya, nikalit lang ka ng dool sa mga nang laba o nitabang upang labag pantalon.
4: Pildi man to. Pagdaga na ito ngayon, pildi.
3: Nagsilbi.
4: Sukarap.
3: Sukarap eh.
4: Si Serging, si Elizabeth Himpisaw Gloria. Good morning, katropang Alan o Briggs. God bless. Salamat si Sarah Richard Ramos. Good morning, katropa Brad. Pakigreet ko sa akong bunso. Happy birthday ko, no? Sa iyang bunso.
3: Uy, happy 17th birthday, ha? Oh.
5: Kinsa ng birthday?
3: Bunso ni Nikuan, Richard Ramos. Si Risha Miles Ramos. Risha Miles, good morning.
6: Happy, happy, happy birthday to you.
3: Alago na, pina-abtik na gano'n.
4: Ato pong internet diri pilit-pilit pod mura pog kinibang tikoy katropang Alan.
3: Mura po ta nga nga panahon na ni sa kuan ha.
4: Magdito na po nila ning ato bayad diri katropang Alan ba aning ato mga kuan karon ba kinibang kining ato ang provider.
3: Mupilit
4: mura tikoy. Ma'am Lia Manalaysay, morning Sir Alan and Brick. Sa morning po din mo Ma'am Lia. Yesterday impeachment fighting insults and unprofessional outbursts.
3: Tinood na.
4: Distract the truth. Ayun. Mao tinood kito pang ala to na obserbahan nga pag dunay punto ang isa ilabi na sa defense no. I-distract sa prosecution.
3: Ilahan ko na mga tactical decoration muna nila.
4: Dili maka-concentrate. Gihimo pa bitaw ni Pierre katropang Alan gitaparan ang witness dito di ba dito siya sa lectern sa kwan
3: niya.
4: Dito siya sa lectern sa witness para nga klaruhon taragod ni kisa to apelyido pangan ato
3: Del Campo
4: klaruhon na nato ni Del Campo
3: unsa ba gyud
4: nag-issue bag memorandum ang Office of the President nga ang Office of the President nga unsa to katong kay Wamil para sa auditing. Dito ka mo tumbling gibarabara na pud ni unsa ni gibarabara na pud ni Kapunan.
3: Siya nga kuan dio kana ganing misleading.
4: Paghilom da Kapunan ba kapnon ti ka karon. Nakapuna ka wala pa.
3: Kapuna. Anyway mga katropa nya at alas 8 mga katropa no. Hinabi na to katropang break sa before ta mag-break. ato sang imbitahon sila mga katropa sa karong SM Premier no ato mga kuan ato diha
4: para sa ato mga kaigsunan karong kuan na minaw na mati nga gusto kayo og negosyo koneksyon alang sa ilang mga bag-ong posibilidad nga mga oportunidad no nining tuiga di ay usa sa mga pamaagi nga pwede mong mausob ang inyong kinabuhi no. Pinaagi nining Kadayon Business Expo 2026 mahitabo ni karong August 17 to 19 sa may SMX sa Convention Center isimlan ng Premier sa Davao City. Why problema kay libre man ang entrance ni ani. Open kini everyday gikan 10 AM hangtod na sa alas 9 sa gabi.
3: Ayan,
4: perfect kini alang ato sa retailers ug wholesaler. Ingon man mga store owners. Kaya madiskubre ninyo din karon ang mga local brands atong ato gyud sa mga Pilipino gyud, no? With high quality kini nga mga produkto ug direkta ang presyo nini sa manufacturers. Deal na mo, pwede nimo nga ma-wholesale ni o ma-distribute sa inyohang pagpangnegosyo. Hala, ato kita-kita kits ta mga katrupa, no? Karong pizza 19 hantud sa 17 hantud sa pizza 19.
3: 17 to 19 next week na. Yon, so mga katrupa, mubalik ta mga katrupa kay mag The Secret of Health ta muna tayo. Natastasa to ang pagtimbaya diha kaninyo. Unang mga katrupang breaks mga katrupa, ha? Unya kay mangulitog ta og linya ni Colonel Rose Manuel, ang spokesperson sa 10th Infantry, ano na no, dito na 10th ID, ha? Dati mo rin sa 10th ID niya. Sa spokesperson sa ESMINCOM, mga katropa, in lieu with the 20th founding anniversary, karong August 28. So, standby ta mga katropa, mabalik ta. Alas 7.58.
2: XFM.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting.
7: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
10: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe,
5: ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
12: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.